sebra kahle beng ser kusuka kala ka volcano or sebra kor chuka kahle niti raka salamu fama kahle na tlain boy la kar simula iru simula chuka kala nzaka mina iru simula nga simula nga nga kaka michelle sakram sa era wana arna muntla eti 29 tangwa tilia ya july lembra ma gidem berna ma kumem berin tsebo am sebra mixer ba mantani bihala laka ya kuri kuna mga kutak tanga rungu msara sti chango si charanza jisar fm eka shonzo waru 6.0 mga zafem bakura mga mga kuma kahle audio streaming at www.jisarfm.co.za ni ba mantani bihala la mixer shkangu kama kela hinkwako la mixer merkonan kesa shunana sham eka ngome nkuma kakahle merlo me amitiru ruko ambara amara kamitiru na nguen kesele ener kala bala nkuma kakahle baruk chayle na magonzo enen kesa shula na kongome nkuma kakahle mkarami chayle na magonzo na chayle na mkhetara msa isike butlam lere minga bzisi ya makalu kare mkarami ngena kasu famba shangwe na kaske aka ngwe emini ngisa kamiro badama nele kangwe ni bama antlani biyele la shem eni kensele na shubeka na kama kuma mbele nungu temene tesei bila warali ya yanar mena naona eka misura msa nungu kisera tabaya karifamba kunga konzi afkele ka warali ya ante wishko mishika teksele eta warte nar nele kalera na msa sikura msa 8-29 July elesu kumna tena ku isi kurabu 210 na kalambele ringa karona leshu kumna tena ku elu kari langta basikula menga sana wansana sana na 155 kuma gimeta lembele na mwanta stuweka kase etani isi kura kutangela International Tiger Day isi kura iti yingwe na mwanta kuma kari kutangela wati yingwe mingsir tatutuka mingsir kuna sota la ngufman singa kona leshu inga sula blaka swa kase na so bia hi isi arshofana na yingwe isi manga shale shale novena ni wamino Isi wani chona zika kumbesho tsaki sashi inan imaga ku eloke kari languta aka kabativi wasona akabativi wasi hara bariku hava ingweleyi ifana kana ingonyani mabala. Nibela leswa swa ku leyiwani mhaka ku la gongwini na mavala mambiri mo yimisa leswi na leyin'wanyani yi tlhe yi va kona ku fana na leswi swi nga hi swona ka matwins nyana mi kuma ku minkarhi tala va fana mani va tlhe va va na xibundwani xin'wanyani ka rhama ra ximatsi hinkwavo va ri a swi talangi ku ka tiyingwe ku swi nga va kona sweswa ku ti fana qo straight tree a swi kona ni vula hi mavala lama matona lama yao

eka sketch one xinga kona ne subro kubro leso ko isho ximanga lesikuru xa xa nova ne lexi nga xikotaka ku va xitele xitika ku lemeka 300 kg kg kasike loko 300 kg yisa eka the pounds ne swi nyika 660 pounds wow ina vanwana va famba ka ba 60 na ba 50 mrena I'm just that again. Let me show you something. Sirgas kuda kosha shanle karan kuda kuba nanda kana baro 060 double 875 942 kaske. And sirba kuna laka WhatsApp laka number leifa na kai 060 double 875 942 kaske. Aga Facebook and kuna of kouter sa sheng sam baro kasi chanta no GCR space suku FM. Hela unga daru kuba nanda kora niu papa le shanle kame sirba kosha shanle kun jala ko. Aga misho sirba tha udas mungu shono na urku e bunjo sala urku e indau ya kona. Eta ne lato ba kame sirba me. Laba bungwa ne vatir sa. Aisu labla le shaku shinyanya le show buta shi das mungu shono na. Eba ngwa ne baku tar zamangela. Eku bu tamina na yo botele ne ka mixo sokre tamix selection daga eku bona ndala tsungwe kana barale ya yandoma 060 double 875 942 option.

0: swin'wana lexi rhandzaka ngopfu hi tiyingwe leswiya swa ku miri wa xoho ngopfungopfu u fana na tintiho ni vula ku loko u susa a hi nge kumbexana kumbexana hi leswiya va nge ku byevula lexiya loko u tshuka u xikerile mavala lamaya ukere voya lebyiya mavala lama ma ha swi kota ku tlhela ma sala laha aka xikini xa xona ke a hi famba ni yime ku lunga mina laha riqinghweni ti mo sungula ku dya swivongo swa nona la hi mina aloye
1: mipfukini
0: hi pfukile minjhani
1: na na hi pfukini hi na hina yingisela ku andzela ku dya swivongo swa nona hi ri laha MB9
0: mawa block 9
1: empela laha ka mujaji ka hosi ya n'wansati ka mpempe ya labisa muthu wo kona nkava u kuna ka or va mbye ya or huva yi ri leya mi yingiselaku i mafenya ya rona timaluleka a hineni hi hambala kwale ka 6 o'clock
0: mun'wana tieni o khensa mina leswi
1: thank you
0: baba e swintshwaswo swa mingiseri na wonga swi kota ku tlhavela khona nambara 060 8 7 5 9 futhi loko swisa leswiyani a hi magic vo ri ni tlhaveli hi laha van'wana ti tlhaveli mi
2: awonta
0: ntlhave ku tlhava sweswi
2: suka amawa se le ka mininginize ba
0: ni swi twa kahle ku ni nghene ka mininginisi mati ba
2: ma swi tiva na n'wena
0: omama orokoja
2: ai tokeni papo
0: thank you babo ti no tlhava leswi ntlhave ku tlhava mina la
2: suka ka mininginisi se mi le ka gongongola
0: laha ka gongongola hi tsutsumele u tiravulo
2: kona kwala ka gongongola
0: laha hi tshabyanini la
2: a yera tili 6 o'clock
0: dango tlhavile la
3: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani
3: hi kala la zozweni la man'wombekani
0: la zozweni la
3: mina ndlovuka tikhona vulimpopa yeni
0: kesa swi ni ya hlayisekani pop
3: dango
0: dango tlhavile la
4: hi makambe kuna block 3 ka mininginisi ni karhi ni dya mabundubundu kokwa nxavo va tiveka makhahlele hi mina moyixo wa mina lowunene
0: mingiseromele wo rhandzeka
4: mina ni ri good and bye
0: it's a good and bye
4: inaka
0: tlhava ni boxa
5: tlhava ni boxa wena
0: tlhavile mina la
5: ekandze rona gondzo le ra street
0: gondzo ra R578
5: e gondo ra mali wa swi vona ku ri na mali hinkwaro
0: hi swaku hi ro ri nga khoma mabisimusi
5: timali hinkwato ti kwala ka rona loko kha yi fambala ka rona la
0: ya
5: ku na man'wani magondzo hamaha mali
0: a ko vandla ra ntsena mani
5: lerin'wani nhova yi ta hlangana xa dyanxi xi hambi bratiger vito ra xona wa vona loko gini leriya ra laha ka rivala lero dala pha ri ya laya a wu nga voni movha laya
0: leriyra kusuka ka ndingazi ya ka rivala leri
5: ya lero dala pha leriya eta kuma mavhole yo famba yi nga pfumi ntsena
0: awuxe o mi vula xikarigana
5: a yi dumi loko dumi yo pfa yi khohlole pfa yikhoyi nga swa swi twa ku ya ku famba xini
0: i vita kahlela ka majesu ka gonza ra R578
5: hayi kokeni a mihlangenana na kulukumba n'wana laha tshamaka rhwele rhambanyini laha hi metela ku timbambu ta vanhu ti heta ti ku fo
0: bot masenyani kusukala ka majosi laha ndwi tlhavile mina
6: a huma n'wanuna wa mindlangoma ku nghena mfana wa goxa
0: n'wanuna wa khefa
6: n'wanuna wa khefa n'wana bava
0: ni mi twa ku
6: nandzinyata ni mi twa ku nandziya n'wana bava laka mapu mfana wa goxa mina yene ndhangu
0: thank you baba
6: akutali
0: sera itsetsaswo swona wu nga swi kota ku endlatara mikisari ti tlhavile mina
7: sakubona wetite tlhava
0: yebo we mabulandlela mthaka bava
7: ubuye ngempela mabulandlela kusuka laha tshama block 16 ngiyabonga wetite tlhava
0: name ngiyabonga mthaka bava dago tlhavile mi
8: aye njhani
0: epfukile mnjhani magoda
8: a pfukile na
0: e
8: a hi ta swivongo swa na navela ka mkhomi la
0: laka mkhomi la ngolombe street la
8: ya
0: kesa swi nendla hlayisekana
8: okay swihlepho sweswo
0: thank you baba ayi magoda mara swo yini kasi wa mina endla swo magoda ti tlhavile la
8: tlhavani tlhava
0: tlhave ku tlhava mina
8: kusuela ka va magoda laha swi limile ka ndhambi la
0: ni swi twa kahle ni leboro mana FC
8: langa ya muganga wa mbazi ma wa zumela
0: kahle njhe
8: la swona swikolo xa mudzuzwana
0: kesa swi nendla hlayisekana papa
8: a swi lava wena bela khona mhlawumbe
0: a zi ku funi
8: ayi ni tlhavani tlhava
0: danko
8: tlhavani
0: Thabele la.
9: Mfano wa mina.
0: Mani.
9: Epukile
0: minjani ka mani.
9: Ntakini mwananga na tsaku tisa ntsaku ntsena mwananga loko ku xihleko
0: xezi. Ah, ku tsaka mina ka mani loko.

0: ni Khensana Mahlo, I know.
1: Khensana mina ba mo mhlaiseka ni.
0: Thank you.
1: Thank you. Sei khabela.
2: Ba shone.
1: Ning se romela ora ndzeka.
2: Mpfukile.
1: Ai pfukile benjani?
2: Ai pfukile.
1: Mm.
2: Ai just ungo soma na ri kwala ka gongongola.
1: La ka gongongola.
2: E bakani ya fitness na imelo mira dzeri mo.
1: A ninge dzeri mo nte ku michopeta nyana tolo tolo ina dorobeni la. Ah ninga hamboni mativa.
2: Ah, ali mbonangi.
1: Ninge dzeri dzai sekani.
2: Danke.
1: Danko. Si, tabele la.
3: Kuzana kama nke.
1: He fukile minjani kama ke?
3: Ni
1: mito kahlela block 19 ka Siyanda makhorono wa Jesu RFM man ani kimhlanga
3: ngikhala wa Jesu RFM man ani kimhlanga akona ngwana ka Siyanda na block 19 hini na ntona miri na khala ni ndikala ku anka a hini ka manje
1: kese sinene wa ke
3: bandi ka manje
1: sai sekhara makhelwana
3: ngani makheta
1: danko Tabela.
4: Don't
1: talk. Ntabe kutaba sweswi.
4: Ah, semngenela ka ndindala.
1: First stars tholela ka ndindala.
4: Let's
1: bela manta so sweba.
4: Thank you.
1: Atanko. Aya jesa rafa tabela.
5: Mapeto danele mabunda ndindala ka ndengeza
1: mohashi. Le mtoko natsika ngof mester mabunda la ka ndengeza la.
5: Eh so baba.
1: Kesa sina hlase kanani. Tabela.
6: Lava.
1: Emina loy.
6: Uthemela maphuka
1: ma. Ha wa ipukile ngongwe.
6: Ha tobasile lo ngopla kamjaji la.
1: Kamjaji wathobela kampempe yala bese botho khona nkhawe.
6: Impela jazi ngusona nabo mezisela ngona ngwana ngwa ngwana nje le papa ri botho mola la maphuka ngana kanthi tshobela ka kampempe yala bese botho khona ka ka ko mochino bomba mezi vulavala.
1: Mochino bomba mezi.
6: Ke tshotlo go hambala ka mina ngwe.
1: Bo papa ri moti gele bo nna gere.
6: Chabela
1: bulo chatuko. Atiko ki. Si, tabelela.
7: Si, vula, vala.
1: Mai tsotsi, mai tsotsi, mai tsotsi.
7: Mai tsotsi, mai tsotsi, braya kona.
1: My bicycle driver, my sefo ya dog. Na ministry kwaranta ku hiri mina.
7: Zuku zoba tsoba mpela bicycle ya kusukela kwele mitivi wa bicycle ya ngaza ayi xavela na ti bonchisi dia tove i bizo baza iya mitivi wa bicycle kusukela kwele
1: ne mitho kunandzika ngovu
7: ayi vhela yi va bicycle and ane swi zondi mhaka ya ku swi tshachi munhu swo tsakisa vanhu hi ti phina hi ti hlekela na tsotsi tsotsi yaleyo a ndzi tshama ni tsotsa sesukela ka yena khalanga ya luya hi mhaka ya ku tsakela ku rhandza radio a no twa swi nga vuli nchumu a swi rhuketeli na mapfhundu ya mina malama a ma na mhaka
1: Tolo nhlekete mancina mongomongo munga pfanga ni swihleketeni ku halo lama mola mani gaveni xema hawa
7: lama nga vupfanga ni nga ta phora mavona
1: just ku mixanisa nyana nje
7: kula muhoyi wo cheletiwa ka 7
1: ikese sinehlesekani maitsotsi
7: nle ka vakwaxa mfana wa ek ni kuhanisa hi rirhandzo ra lavo papa
1: hi rabibi
7: xoxo bra khansa a fambi ku vula kokwani swa bova ku khansa na ximbinya ku khansa ala
1: emakhume Emberi tsara tvira tenga se power ali ayan mune ndiberi ngikongo miser kana bara 0608759 futhi kwa makosha ku meke thabeli mina la
8: Le mema DJ
1: Yebo ma'am
8: Ukwazi papara
1: Ne bom manje 100% powerful
8: Ah sho yini kunani
1: Izweso
8: Wow makoko ndaveni ngena mara namhla ni streama kunene mani
1: He audio streaming he
8: Ni streama ni rikwala ndwini mhaka kwani swivole swini yingisela ku swona ku kambe ni nga titsandzekisa ku yingisela munhu fanese ni ya pfulela i wireless leyi kulukumba a va nga ta hlamala vanhu siku leti
1: ah va nga vhe va ka va hambe
8: i ku tlakulela swilo swi phikari vuyisa kamarinsa no streama
1: khese swinene tsaka ku twa sweswo ka
8: loko a

0: ka ku a swi ku dlaya tindleve ka ko byo training a hi ku dlaya tindleve ni sala ni vulavula ndzhaku
1: ka ni swi tiva kahle ngopfu
0: a ni stream-a ni ri kwala ndzeni ka yindlu ku ni la mina a ni tikarhalisi
1: TikTok ya xiyanimoya ni khensa swinene ni
0: namuntlha hi kha hi kongoma laya ka Agnes Ndhukwana laya xitirateni xa ka Geeks kwala pavementeni nyana kwale ku langutise ka Geeks na le ka Geeks na ni ta henhla ni ta va ka va Agnes Ndhukwana va bedela va ntukulu wa ka Maluleke hayi kuni ya ku kona namuntlha
1: hi ta hlangana kwele na Spring Tyson lunghisele me
0: wo mbana thotho tinjhovo one time
1: a swa tinjhovo ni mi te ni mbana na matiresi ta swa ni tsandza
0: gatitimelela ku na moya handle swita fambisa ku ku tirekisutinyana i ku xikhipa xa wena lexo tsariwa vito ku va nga karhalisi hi ku vutisela ku votile one toy wa swilebani i mani hayi khona
1: ene xivhezani lexa yin'we na ha ri hava a ni ta endla pulani mara
0: lexiya xa ku fanela
1: tikesini hlayisekani
0: hi sweswo
1: edanku Tabelela.
2: Hileria. DJ Vula Vala ngena huma.
1: DJ Hileria this moment and this moment yes. Metwa nshano manjiki jela na kokwane mitileni.
2: Siza siya famba swivutisiwa sesi mara ka switiri.
1: And aswa hala bikhandlela.
2: Ha swa hala ku voni ngeliwa le. Taka xizana ku i.
1: Eh.
2: Asilaye xizana seso.
1: Ni vito kahle ku kona the junior.
2: Ah, na mina ni loko twa ku ku ka ku ndo pokile ni ke ku vutise ku ni ku twa kahle ku yo ntla. E tlhara mo ke ni fana na mina. Swile hi kwasi le ka thaji la so thili li li li li.
1: Si famba kahle ngopfu.
2: Mina ni se tsama ndrula ene ni ke rhuri ni kwana.
1: Kwala mutini wa luwa.
2: Kwala tikwenda vasi va ri tiko ra vahlengwe leyi
1: ka nkarhi wa sweswi
2: ka nkarhi wa sweswi ri khomo hi bor tata muti ni kwala mutini wa kwakwa mutileni tijelerisa ximutwani xa kwakwa mutileni a jikijela eximomoti ya lexi xi tekete hi sweswo na sweswo ni kha ni ku heya
1: me ni ku he wena Jesa RFM tabiri medala
3: Ntlava.
1: Ntlava ku tlava sweswi.
3: Ha babu.
1: Aka mama ka.
3: Hai, tsala ku ni ndaya.
1: Laya ka dzingi square, laya nyamini ndaya.
3: Landlo pe.
1: Ka mama ka.
3: Ha babu ka.
1: Kesa sine hlayise kana ni.
3: Ha
1: ka. Dako. Wala manda yen kusuka ra khona ni laka dzingi square la nyame na miso tara mixer swi bekela ka kotara tebe tenga se bawa ra liya ya mona le xenda ka swi kwenda tumela nyana laka whatsapp la nang tara banga kor banga ro bela makandi swi bona laka whatsapp kana bar leifa ra ke 0608875942 sungula da
4: rishile na vashumi kaze hey location ni la ranch park emidrent 16 road le halfway house eshikari ka pitori na johannesburg Mina ni papa muhlorisi Zeka Richard Rikotso kaya ile Robin ka Shoko e 70 land I even swing until our yentsebo inkomo kaze
5: Option claim DJ Mr. Pat mavula vala mpukenina yena dya swinga swona lopfa hle ma double mbo ikoko swa box swa makoshla mina vilna khatsa
6: Ushile DJ Tlemi hina ti dyela swona swa kunana hi laha sika muganga wa ndhuna Elkana Mcha la block 20 ka Skinyani ku na papa wa xiluvana wafana ni lo tete mana mukhalabya
7: n'wana bava hi swin'we ta thembisa hi swin'we ta thembisa emasin'wana poti wa n'wamutuku mina
1: tlhavile la
8: tlhavani ngeno
1: ni tlhavile milo
8: Corona kuvena n'wina
1: akutale
8: na tivona ku mihlayise kini ri tiri tharihini yimani hi si dya swivungu
1: hayi dyeni la hi bhutluseleni ka ha ri nkarhi
8: hayi mi yingisela hi karhi hinkwala ka swikhunyani hi karhi hi dya swivungu swo nono i ntukulu wa hosi xumani
1: kese swinene ntukulu wa hosi na n'we mi hlayisekani
8: akutale
1: danko Jiggy Pelabon Tabella, like about
9: 06 07 8 75 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 106 salu.
9: Sawubona wenduna.
1: We mgodlo chopa nyakuzwa.
9: Ufukile mngane wamasilo.
1: Ah ngimnandi kamkhulu kapa wena ke baba.
9: Ah nami ngivukile baba.
1: Eh nyakuzwa.
9: Why wena loko ntshitsha tshantsimu u hleka hi hosi?
1: No twa swi ntsakisani loko mi cinca ntsimu nkarhi wun'wana mi cincana ritonyana se a ni swi tivi ku swi boha kwihi.
9: Vono ka ni nga twisiki ku mamasilo.
1: Hayi ku hi n'wina na switwa no vula ku marhamba mi ri ku zameni ka gwedlanyana na ritonyana.
9: Okay, wo ni nga dyeli va yingiseli nkarhi a ni
1: sho
9: ni le ku dyeni ka yini.
1: Ei tata ni khesa swi na hlayiseka emugwedlele xo.
9: Ndavana wena ku dyekuba sikisi.
1: Nyabonga mi.
9: Ni le ku dyeni ka chikene sweswi.
1: Khesa swi na hlayisekani baba.
7: Karolo. Ngwana baba hi swin'we la thembisa, swin'we la thembisa emasin'wana. Poto ngwa mtukuni.
10: Mishalo nene tlemile wa DJ Mavulavala tlhavani tlhava. Yano ni ku yingisela ku antswa ni tindhawini ta la gang section A kusuhi na tela xilumana Chris Bamavia sungula ge DJ Abza ya mina a ku na wun'wana mina u na 326 muhaxi wa mina a yi fambi tlemile wa DJ Dango.
11: Tlemile wa DJ Rixile. Na wona mhlangana na Phil Jones manjani tshama la dzinga 11 na ni ngisirile GCRFM i banki.
1: Khensa swina le shemba kona vanwana tsingwela GCRFM hlabeni mi.
12: The king of manjari dyan Derek Swambu i mpukeni boti.
1: Hey mpukeni manjari boti.
12: Hai mpukeni ani ani mi ngisela kwa ntswa ndri kwala ka ngove a hi le boti.
1: Mi ngo twana mi yo chama vo kwendzeri ka ene boti Derek mpunzuro.
12: A lu badama mara tsimba ku fuka munha seka seka kwa ta ku wana boti ani na nwi na boti mkolo.
1: Khensa swina ne boti mkolo.
12: Thank you, thank you.
1: Thank you. Ram Ram, I'm going to go to the house.
13: DJ.
1: Hey, Papa.
13: I'm
1: going to go to the house.
7: Thank you, Papa.
14: I'm
5: ni claimile wa DJ hina hi dya swihungu swo nuna hi ri kwala ka mapuma a na ri basele ri tsimana hlulani mina inkomu
14: hi minjhani namuntlha a ni dyi swihungu swo nona namuntlha ni dya khekhe namuntlha na kula i siku ra mina Agnes ndikwani mamaritona mponsi mina kwala B9 nkomu
15: vaxumi vaxumi DJ tlemi hina hi dya swivungu swo nona hi karhi hi khandziya thekisi ri heta hi tloka ra banana ya xiya swakudya giyani mani magoda driver teretere kwala ka mapuwa danku
16: hi dya swivungu swo nona hi ri kwala Soweto kwala mana skimi na vumbiwa hi mina a hi tirha tirheni malume wa vana a hini danku
17: DJ Tlemi, DJ Tlemi man, dasung sakunona nerla tikweni ra ka mavhoza la. DJ Tlemi randza ka Thomas mina, ni khensile. Danko.
1: Dasa mina papa, ekskale ndawule tata ka mavhoza ka skema kona vanga la tsungwela. Jesa rafa mina thavini me.
9: Eku njani DJ Tlemi?
1: Epukile manje ari ngwena.
9: Eku ona man.
1: Mm.
9: Ah ndasung sonona ni rikwala nkuzana la.
1: La ka nkuzana la.
9: Gunisto Magunela, ntukula ka ntandeyazi.
1: Kheza swinene Magunela hlayisekani.
9: Ezvar na wena.
1: Una una.
9: Ezvar.
1: Itera.
18: Lo chama shini macheloni. Nandi kolla zvongo zvona nalinga hapa hamphego. Nono tangana na chizi mtu ofuna vathu. Ndoribuwa.
1: Tsi thabelela.
19: Avantsolela tindzela Magunela. Ile swi karini ri ku thaveni masitiva.
1: Awshe.
19: Sisi ku boy kono konzo ndangolana lo bopumala network mana wena. Sisi ku bopha le ka mina.
1: Eh na nwana.
19: Ha ndiko ku yingiseleni ka ndiri kwala mugangeni wa nkano ka.
1: Na mugangeni wa ntombi na majama ko hela mati chiskopo to va fanela twi.
19: Ah na mukavele ku dyeni ka lambaza la vakangoza.
1: Eh
19: ane va ku tshini ku vandla hini ku bodering.
1: Eh va ri va hotele nthlamale ngwana na hotele nkari lowu.
19: Loko ane hi tiva vanhu vanhu vo pfuka va tshama hansi ka si va dya na mbaza mara namuntlha ahe a swi tekile
1: na timambaza ti kona namuntlha
19: ha loko se swi vonisa sweswo xiyimo xi endla sweswo ka murhi ku muntoloyi la dya na mbaza swi yo tika hayi swi tike ngopfu va nga ri ku dyeni ka lambaza
1: i ti-29 a swi
19: endla mi lenga yindlu ku pringapringa swi yo tika swi tekile
1: ni mutu kahle ku kona wantsumi
19: Isso só semana ana ka nyimina.
1: Ke se sinenhla isekani mama. Sei, kabile bidala. Yes.
14: Minjani.
1: Hevukele minjani. Ah, mati vai swa ku tingura nwa ri basanga. Aw, shem.
20: Ari kingura balamta.
1: Zamani se matwala.
14: Ngempela.
1: Ngempela.
14: Yiku. Ish, angempela. Ntaba ka sekenda.
1: Ngeze sinenhla isekani.
14: Ishona, ish.
1: Bivathi loko va yetile va tibamba tela xifuba a yinwe na. Tsi, tlhavile mina la.
16: Ah, mai vavisa.
1: Sorry.
16: Eh, dya swikungu swo nona ri kwala ka nhlaneki, kwala muganga wa kan'we hi sindzila tlhelo ka pavement. Mani Maria vaka hi sweswo hi mina.
1: Hi sweswo wena mani.
16: Hi sweswo mavasa.
1: Ingaku no yitsunduka kha hi sweswo mani Maria.
16: Hi swona.
18: Avxena tlhavantlhava. Na hi dya swivungu swo nona ri kwala ka nhlamini. Ku na mugonga wa kun'we hi sindzika wa tlhelo ka pavement. Mani Maria vaka hi sweswo hi mina.
21: Rixila DJ Tlemi ni kombela ku sana rejistara na ku dya swivungu swo nona lasana ku rejistara dya swivungu swa ku nona i mina xihlukeke ni kombela eka laka ngove a jamela tsunkomu
1: va kona van'wana ku tsingwela rejistara fa mitlhaveni mi
22: DJ Tlemi
1: hi mina loye
22: ni pfukile DJ
1: hi pfukile minjhani n'wina
22: ni pfukile ma ni nghene gravele ntiko ra khakhala
1: ni fikani kuma Giyani Thomas Hlongwani
22: Nungu tiba ku answer busy ya mina la ku gwenga swinga swona na kare hi kona la ka wa tibela na gravel la.
1: Kese swina hlayisa kani papa.
22: Ya ba swinga busy ya mina ku ndza ya ku fixo tloko DJ ba tlhave ni fama.
1: Kese swina moni ba tlhava phe.
22: Thank you
1: baba. Ya madam mngizora me kare ba tlhabara kana ba 0608875942. Ngoda me ditsa ma ditsuke ku tsuka juka beken ku mena ku teka na lavanga kona la ka WhatsApp la.
0: DJ wa mina ni kuma kahle namuthla ni ri kwala ka xithelana ka malamulelela ni ri makhelwani wa mkula a ku bua xikula loko o zontwa ni ku gana kuna khatlana hi dlana hombe hana chef watombaye otai chaili baba ajawa
1: ai mataleni mara jesar fa mthabiri me hi pfukile munjani ka buti
22: hai pfukire man
1: ni mitwa kahle man
22: hai na mune hi ri la ka xikukwani la bench
1: la ka xikukwani kwini
22: la bench li la
1: oh la bench li la ni na mana
22: hi tava ntava i so chale ri kulu DJ
1: ah so cha mini na murili shame salute salute salute Menu namuri di kapapa. Ah, baru beri saya main lagi dengan lagi kerana itu bagaimana.
21: Hello, hello, hello, Clemmy. Kunjian aku buka shalu. Ina buki le. Ida sungguh sonona. Hari raya lara singa view. Aku teri Clemmy. Aku teri. Loka aku ingin sela. Kunjian itu kongko meku ina. Kunjian itu kongko meleka mapaye lili. Man bela maswanga ni. Aga mapaye. The best then I'm to man better my sanga ye mamunta ma keke matala mari nini weleka ma sanga y kili. Aurina manwa sangani wow lela wa mutiamona kusuka lari singa
2: Rishila DJ Tlemi, ni dasu wangule sa nona nirana wina. Kwanza kuya bao arante. Mitonu maleke nilaga kakala danko.
3: Mjane, mjane DJ Tlemi, na dasu wangule sa nona rikwala kama chipisi kwala. Makelo wa maina, saiseka.
23: Rishila. DJ, I just want to know now. Super tasala, I call a gym girl. Lumi, just my bunda. I mean, I tava na wena antes. So to go kungele.
24: Technology, she could send that ego soon. I hear this seven coil chicken. Ega, what you streaming? Yet www.gcrfm.co.za. GCR, hey, top,
1: Alright, this coming car samachini beka ku sosile enhleka awara ya mune hi kanzie la enhleka thaba thaba la awara mune vera ikun gole shenhleka mina na una mixer ikuba jisha magianza na tsutumela ka shenhleka shenza ra ka awara mbere na ngona kolenga ka yona sosu ele shenhleka sosu kuba e pusha bana ra ka number 0608875942 kaske engwe skoda mixer kuba uthela o shashanhle ku tirisa shenhleka shamburi sha whatsapp ka number life na ka 0608875942 na la ka facebook la ani kona ka awara ya mbere and ban kharin nukteka la qingweni nukteka na le ka facebook makume na ro tmena tele to sungula let and nukteka la qingweni la ibak na rot mena te wat mena tele tia tam birletia nyanya ku teka le ka facebook na seswes le jenda ka kwantu tumena ona ndale ka facebook le of course chanta ru jesa ru space ku fam e bo sia ru la rawena la ka comment section u fusha bana ru tsara en ka longa te ka mera tavan ka rene tumena kona la so share kongwen e ka number 0608875942 en ka ru ku tlaba ni tlaba tlaba ni tlaba tlaba ni tlaba ai tlaba mix ro me jesa fam mo sungula ku dzudzala
25: a ku buki man me general pastor la ka mbatla ku buka body se bala ka mavalana
1: ya
25: Pogasa Tavelia Kumberagama Papil. Papusha and Love Gas, one of us remember Kralai.
1: Ayeni Tabila
22: Kawan Tab
1: and Tabu Tabas is
22: Pusha King Gaza, Lagas Kuana,
1: Etera
22: Pusha Buddhist Tribe Lagama Gosh.
1: Yeah,
22: every Landa is of Shi Lagama Valanda. Aba pusho a tlo di mawa ka ka tsamer kula mela ga tswana ding.
1: Ke se sene se tshele rikolo.
22: Salute.
1: Salute, salute wa Siamina. Bai, tabile la.
25: Tlavantla.
1: Tlabe go thaba seso.
25: Ah, mo ba pusha. Ba bone le go ba pukini, mana ana kanya kwela ka le ka tete banane ne pukaka. Nasi siya natile kama kosha, nisi tuli kubapukini. na kokwani Gaveni kwele ka makoxa a va pfuki va pfuxi mhani Mariya va ka hi sweswo kwala ka nhlaneke kwala muganga wa ka n'wa hi sindzile tlhelo ka pavement
1: hayi sweswo
25: hayi sweswo nga endli sweswo
1: dakeri khese swinene xem hambiswiri tana mikisere ya mahlweni ta ha tshuterekile tinqingo ta mina laha ka nambara 0607 875 94 futhi a wu siva leti mikisere kumbe kuva u nga ni tlhavele ka nambara leyi ya hi ya ntolovelo ya nduma swinene tsi tlhavile mi
4: ya munhu vadzudza vanhaa
1: hayi vadzudzeni papa
4: ya wo sungula ni ta ku manjhanjhani la ka muchipisi la ni ku bot foster stole ka ndzindzani a va pfuki ni tsele kokwani Gaveni a ka makoxa laya a va pfuxiwa makota ka mukhomi mihlayisekani maxi wa mina
1: sweswo swinene ngo mihlayisekani
4: xihleko xexo
1: thank you baba magoda mara magoda mi ni endla yini xihleko lexi dzisa rifambi ni tlhavile mi
6: tlhavamitlhava
1: ni tlhave ku tlhava sweswi
6: butimaxilo vaka mavalani okazi hayi mamayile kehanu wa n'wana wa mina la vona vaka ni kurhayisa soko ma nga ringesa ku phaphama tsutsumani ya ku ya kwale ka manjhanjhani pale makhelani wa mayini ma nga ringesa ku pfuka ka mama lava pfuxi humani ta hi laha khoneni laha nyameni laha ndlopini laha ka dzingisi kwe apapo
1: ka mama ka
6: nino
1: danki hlayisekanani
6: akuta
1: danko se ntlhavile la yes
8: mata masivaka mene lo sibahlahlahlahlama ta hetelela hikokwani nga va seka xikundzu ka xifaxana a ni la ku hatlisa mativa hi ku mina hi ku teki ni nkata jo nga ku ni ta ku hlantswiseni la ma swi vona nga ku ni ta ku hlantswiseni hayi khona
1: ku na ku hlantswisiwa rito la
8: ya famba swi tika hosi
1: ayaya jesarafam tlhavile mina la
10: a huma nkata joni ku nghena mfana wa goxa n'wana bava
1: a ni hleketise swin'wanyana va tala kumuka a huma nkata joni a ni tinga vula ta ku nghena
10: okay no moni ya le ka bon'wani leyi ku na dibudungwa i thyaka xixexo a va pfuki ni bani ya le ka khakhala laniwani ku na malume wa mina i giyani Thomas Hlongwani kokwani pfukani ni ta laha khoneni laniwani laha ka dzingi sikwela laha khoneni la nyameni mhani ta yini pfukani hinkwenu ka n'wina mipfuxa hi Morris Guyu i mfana wa goxa ka mapuvi danko n'wana bava
1: kesa swinene kona mukhalabya
10: a ku taleni
1: danko yisa sweswo mahlweni mikisero mi kana kambara 0607 875 942 3 GSR FM no tlhava leswi
11: enda mukalavu
1: n'wina miyanga
11: pavuwa
1: i ri vhori khomisangeno
11: i kombela va pfuxa mani
1: a ri va vhuse
11: wo ni sungula laha ka dzingi square laha ni vatwini mhana mina pana mi hoxela mutonga na DJ Tlemi hi le ku teni ta dyanyana yini kumbe mi faka timanga yini ivi ni ta lani a 14 lani ku na ndlovukazi ndisandwi pfukasisi wa mina lono siya mungana wa mina loyi ni nga nika hi xikwembu ni nga ndla xihoxo mani va gumbagumbo pfukani mungana wa mina vanhu lava hinkwavo ka vona Tlemi a va pfuxa n'wana wa bota vhiki ndlopfu a nga masilo a ri laka mavalani lani wa mugwedzi wa copa lonkulukumba lowa South Africa heyi ni cine njhani loko i lava ni nga ta ka ni nga va vula va ku ni nkata joni a ni ri ku cineni heyi
1: ni khensa swinene ya bangoma liyani
11: heyi yi nghozi ngopfu ye yo xota ti-twin ta nyana so
1: khensa swinene hlayisekani papa
11: na wena hlayiseka mungana
1: edako jesar fm tlhavile la
12: ni kata joni a joni kata joni ora ke masatwa
1: na vete masatwa ni kata joni
12: ora kwa mala mega kunga ngwata mu masatwa kwala ka masatwa kwala kuya na boto wa mina ku nga effort maleke masatwa kosi kuya kwala ka masatwa kwala ni kombe ku yisela hi
5: Lama wa block 9 kuna va papa remote emasenyana Richard aba pfuke
1: ya
5: ebeni suka va papa ndzonga remote emasenyana Ronald Maloko na aba pfuke na ri kwala kuna va hanu va remote imali makhuvela inwajiwele isisifulora aba pfuke na va inkwa va pfusha hi asula bo wena i bila khona mhlonqo kwala ka ndambi la amugangi wa mbazi ma wa zumeri danke tlhavani tlha
1: ndi khetsa swina hlayisa ka ri papa
5: danke
1: Ntlhavi ku tlhava sweswi
7: la ka thomo ku na kokwana gwevana va pfukrexile ni pfuxa na kokwana makapula la ka xikokwana va pfukrexile ta hetelela hi mana swilo hinkwaka tlhavi ka mina i Grace Mathevula loyi i n'wamakulasava na yena a pfukrexi na vona swa muti vana va ava pfuxiwa hi masanyana Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mzindlana a hi tirheni
1: khesa swinene la Mzindlana
7: danko
1: danko

0: Asla vous sem takabab. Ah, she mar kona.
1: Ku kona nje.
0: Eish, ine to kengwe ile ku ikhomela te nyama ringeta neitwa.
1: Ani karu ku ikona Alex arar malume ko kutuka la baba ngo la.
0: Mm. Aw shema aba tani khomela swinene ni swi navereli kumbe ni swi rhandzele ku va mina na vona hi nga vulavula laha xikon'weni kambe ke hikwalaho ka ku tika ka netiweke swi tsandzile tsi tlhavile mi
1: awa pfuki mhani makhuvele lovo duma misava hinkwayo jikelela laha section efa mugangeni wa rivoni mulovurixini ka vona va pfuka mhani rodyodyala laha ka kwidzani amolweni lowu tshama guyeni na vona ni kurixini ka vona va pfuka hanwa swihlangi hanwa van'wanaki se swihlona makhuvele lama vulavulani ka mugangeni vurixini ka vona a va pfuxa yin'wana n'wayin'wana jeri papa riboti malakuneri lama vulavulani ka mugangeni a tlhavulaka mipentela bisa mutlokolakakani ku muchini wu bomba mbizi bhulabhala
0: muchini wu bombomedzi
1: loko ni wura hi 6 o'clock wo siyame mitamu wu gava
0: ni ta wu gava swo boha
1: tlhavela ku lwa xa tikoki
0: a tikoki no tava leswi aye
2: beberi xivandu ka ngova a va pfuke ni nghena kuni na ni nghenela ka jimu ni ku mhani rezi na vhumani pfukani mhana mina ku ya ka xiandla ni ku mhani lidiya pfukani mhana sawuli wa pfuki mhani a leke mutlhanga makhela wa jesu a ra khala ka xiandla na bleki na ncini ka makhe
0: khensa swinene ka makhe
2: dange ka makhe
0: hlayisekani makhelwani
2: Thank
0: you. Thank you. Hey, come here, me.
3: Manuel, my God, I come from a poor in Ukraine. I got to my second catch from an Aina poop. I tell I cook one ma. I tell I cook one ma and they come home.
0: I'll
3: push a post for the Gandinda.
0: Let me talk at least for the Gandinda.
3: Thank you.
0: I don't go. Jesa rafa mthabelela.
4: Silas day kam sirulan chavala lan kata fana go sha kama pove.
0: Wo mnaru namuntla.
4: Wo mnaru namuntla. Mpelampela ene la khiki.
0: Na xikwembu.
4: La khiki la tete.
0: Ayi ni mahlena vo.
4: Okay, ivini na ku ndofukaze Queen of Limpopo a mangombe krolo. Ivini ani a koma sisi Brenda Mureni a rivala. Wa pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya xavala block 7 at Katarin a ni lahlete ku lahleka hi swo sweswo ni khethe buriburi makariyan
0: makariyan
4: yazaze
0: no tlhava leswi
5: ku na lero ziso vuduna block 2 kokwani makapura ka xikokwani kokwani byela va nga lava ka thomo
0: ya
5: a va ri na swakarati ta ximaluleke a kumana nambara xikisiyena xekunda la
0: Kesa mina la sekunda e shuma shumeni la sekunda la.
5: A shumeni.
0: E thank you papa.
5: Aye.
0: Abuso tsara mixer ka rwena be ka la ka kwatara tsamana tsa sibila wa rali ya mona tsi no tlhabala.
6: Ke tsa pusha mantsi re makhuvela a mawa a block 9. Ke ni pusha man Maria Magadani la gumbana a mgangeni wa Khatisi.
0: Ya.
6: Ke boti ni boti ni bodini isala akandindana ani vatwini na vona
0: ya
6: hinkwava lavani va na kokwani mangi kota vukhomi a hi khomaneni i hanga yi vona
0: a hi khomaneni nga vanhu kha danko no tlhava leswi
7: hi huma ka mukhomi hi nghena ka muchipisi
0: ni fika ni kuma mani jajani la
7: Ni fika mukuma va kuma hi xiviri. Mhani so fika mapapila a va pfuki va tseleka tihove le ka va se sithavele na nkumbe n'wana wa vona wa kula na mutlhakomba ni kumbe a ri xilungwini. Ivi ni byela mhani ni pfuxa mhani Grace Makamu le ka ngove leyi. N'wana wa se sithavele na wa kula na mutlhakombani i mativula ya vona loyi a ri xilungwini hi ntirho. Ivi ni hetisela hi mhana mukateko ka xitlhelani na vona a yeni kwele ka nkumbe ka mapapilo ya dama keke na tohove n'wana wa sisitha

0: wa kula namuntlha.
1: Mm.
0: Vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi kwala DJ Hlayiseka.
1: Khensa swinene makhelo wa mayini.
0: Ahee.
1: Si, Thabelo.
2: Ahee, Jaram.
1: Come on.
2: Mano wananga onto tumani ya lab lovuchuni ku manchake tikani n'wana mano. Ni vuya n'wananga ni ku dlovukazi n'wananga ni tsutsumani ya ka khakhala ni ku biya nhlungwani kaka jara a va ri na mhani n'wananga ku fane wa bebeza kwala ka humu hlayiseka n'wana wa mina
1: ni khese swinene ni hlayisekani ka mhani
2: a va nga kwati n'wananga network loko va ni pikani ni nga va pfuxi n'wananga ni va byela ku mhani ha va tsutsuma va yi magidi ni nga ku vonisa ndlamisa
1: hayi mati wa mara na
3: I'm going to go to the house. Ni kombela ku pusha Queen of Limpopo ka homa ngombe krali. Ni pusha le ni nwa mavasa pulukwana. Ni pusha sesibasani nwana mamphosa ka ngove. Ni kombela ku tlhela ni ku happy birthday my claim ka matevula mina jara mina komba ni kumbe ka mapapila. Ni mrambetela hikwenu ni ri tanani mi ta dya khekhe i thabeli ya kumbe ni ri kwala ka mpapile
1: kesa swinene mayithavi
3: dangi mayitlemi
1: ei tela ti no tlhava leswi
4: the king of manjari jan derik swambu yena ni pfuxa xala tihlungwana vapfuki vanwa swo titimela ni pfuxa mhani anike mihlanga vapfuki ni hetelela mhana anakanya vapfuki va xumaxuma ni kesini bote mbedelo wuntirhisa kuvava dange boti
1: umtirhisa kuvava mhaka yine boderiki
4: milanga yi khumba hansi va ni xavisele libedwani le na tlherisa boti
1: ayi mazamara jesarva ni mitlhavile mi
5: ayi kazi
1: ayi
5: don boderiki yi khoma kahle
1: ayi mazamara
5: ni kombela ku xeveta vulandzwa ma i butlinki ngoveni ve le wihle and then ku na ni foyine munhuntshwa ku na magunele Robert Luker u le ka Nkuzana yaloye ni ta hetelela mbe makhesi ma ni khesani wa holela la ri fingazi hinkwavo a va ri na papa muhlori sizeka Richard Ricoto la Robin Kaxeko ni khese swinene khazi
1: khesa mina khazi hlayisekana ni
5: inkulu
1: a ni tsaka ku dlala ku ni mitwala riqingweni khazi natsakana ngori kune mitwa
6: Hilaria Dawin
1: ahe
6: mia kwena kat
1: ana takuse na ba general vambiri la
6: ana ba handa uti sisole sisila sa ku sona i ba dzana ba handa uti sa ba handa uti sa so eh ava poku va famba va khala ndau Ebini ale
1: Ai
6: Ndoko mama khovela le wa ndu Saka hikwai Fukaru ngora kokwani mbala ku yini yini Leka leka ngovele Una lo wa la la la hazi Lo nwana basani nwana man phosa Nongo hinga puka i tharamuka i ku tham tham inga munhu man A foster wan ku ngena ka rata grand form Tharamuka ku tham tham Vandla ekwala
1: Oi
6: Awu kusha koko tsendile dijele risa Simutsha koko mpilena dijela ikimama ndiyele ikeke Eza zara sebe ya
7: Yewena Zeri dienda dlambi ka godlwane
1: tsi thabilela
8: Mm.
1: Kese swinene la babang ku tiko ra ko. Dankie mi ngizaroma u rhandzeka ni khensa swinene shem eka sike swi vekana ka 12 timinete se yi bilawu rali ya mune lexi endlaka mi ngizari ku risela nkayi wa le timinete leti nga ti komba voko sweswi ku va hi kongoma eka lava nga kuni va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook nqingo ya mina yi tshama yi tshukile xem ti no tlhava mi
4: ahe maxi ni kombela ku va teka i buti wa mina Richard Maluleko la block 14 a ni ri a va pfuki va vona vona swa ndyangu JT Maluleko i buti wa mina kwala block 14 a a va pfuki na vona va languta tihomu ni rungula na nsati wa mina u nga Nevis Mashava kwala block 14 a ni hetelela hi n'wana wa mina u nga Church Maluleko kwala 14 a Duncan Kisin danko
1: a va pfuxa hi mana
4: SS Maluleke
1: kesinene SS Maluleke
4: danko
1: a danko Tabi de mi.
8: DJ.
1: Aye pap.
8: Minjat na.
1: Epo kele minjat.
8: Ego. Tukula kam tante azi. Ma gune la robet ni get ni la kam kuzana la.
1: Thank you pap.
8: Awa pugi manana kana ma pugi ngamlar kozo. Awa pugi si zekar chadir kozo.
1: Yeah.
8: Mba ni rukwa la magangini la kam kuzana la.
1: Kwa sasa ni la kam kuzana magangini.
8: Ezra.
1: Hey, tada. Kone la Robert in case of nine tsi tlavirila Kuna muna Kuna muna kona Ai ko akuna muna la Ya ma terming sare kana bara 060875942 tsi no tlaba leso
9: Ku tlaba ta ta drama
1: Ntlabi ku tlaba seso
9: Ya nko tala ku ba tsi tenta tsi manele ka ho fetu ba mgandelwa ka mangombe kuna fumani ku se jere tu ka ba kula ba mangombe tra tu ka ba atara tindu mmile na mar ka ho fetu ndi ka ba kuna ko kwam ke ba plus no le ke ni gogo fukani mar kola ka ho fetu ndi ka ba kuna go go na no gushe tu ka ba go ba ba go shona fusha ba fu ka yo ti cha ba fu na ra ba ka ra ba ra so a ba ka ba fusha ba shi ka ke ke
1: Kesa sinene radio ka radio singa jengede ela ka singa jengede la barba chichebit ai wati bana Ti no tsaba leso
10: Kuna mana advice la nwa khuwana ba bo duma ba ri weshe Eri ni pushana la bo pfuka ba jika jika na rivala leri wani mana kuma phone ya ka mi vone ya le bongo phone ku xi boilelo hi rekere
1: Mana ma
10: Ah ni vula swona ka se ha bo baba ka hina la vaya
1: Oh she
10: Enga menyana ya kahle mika yi tule ku yiku ka papa ka ayi ya xa phone va ta wisa ku jikajika na rivala xirhambi lexi ivi ni ya ni ya hetisela hi mhandi ladies le ka zingizingi leyi makhelwani wa mhana filixiya mhana nikiwe a ku ri mhani sofi vuxaka byo tolo lava vapfuxi
1: lebyi vuxaka bya gobo lebyo poyila vanhu lebyi
10: a yi xavi phone liya xi boyileriwe rhekere
1: ikese swinene no tsema ku lava nga ko va swi twa
10: Ah, va swi twa kahle.
1: Jesus ni hlayisa kahle mamani.
10: I dag.
1: Dago. I just had a family time with me.
11: A va pfuka ha n'wana ndhawu ezi va ordinary one ka Mtswana. Va pfuka ha n'wana masilo la ka mapuve la. U pfuka rhula nchavala na kata mfana wa gospel ka la ka mapuve la. Va pfuxiwa hi nandzu munhu bel kunta ka ya block 3 ka mingiri swa ku kahle ka.
1: Kahle kahle.
11: Aye.
1: Eh, thank you baba.
11: Thank you.
1: Jesus afa mme ntakile me.
12: Mo faya mathosi ku suka na tikwera ka mabuza. Kuna ale tshara ri vaka maluleke ku suka kona na tikwera le baba. Abdebach. Hi bagani ya fine vaka maluleke ku suka na tikwera ka gongong. Abane ya puma ngo. Mina ni gifti jo ku bayi ku suka la tikwera ka mswani. Hitambo kama se gobi khobela rene thavan thava mana bawa hi famba ni hite to mana ba
1: hite to
12: maswa
1: thank you baba
12: jikana bona mana ba
1: hi bona ba kona karna jikana bo 106 aru
13: ja ba ko anda ya mshevela phone ha le ko risha ja mu
1: ni timeleni radio papa
13: okay lore ba le tshefa ha lu phone ga pa men poile wa ma ko anda ga
1: Yo, wathe vakuhani kwena mina endla yini mara Jesus ri vhene mamkerile.
14: Bulas.
1: Ba eja eja baza.
14: Aya ta huya straight.
1: Oh,
14: okay, apa pfuki eh manda yini likhulweni le amkate ku kazikizingile phukani.
1: Yeah.
14: Eh kuna manesh ni kwale kazikizingi na bona apa pfuki manesh le nto main le.
1: Mm.
14: Tayetela ise big 5 mateula kusuka leti kwera ka bodele phukani Brahmin.
1: Mm.
14: Va pusha mo fa mathosu kusuka leti kwera ka mavuza. So va pusha la ka mo 14 pintiro asal set liqua restaurant next to Mauriele complex vulavala.
1: It's more fire.
14: Itansia ka mavuza endela the boost. Thank you man.
1: Hey, thank you baba. Yes, sir, I'm Tabi Minada.
15: Hey, hi, good much.
1: Hey, forget me, Jan.
15: Okay. And I look about food, but more school, Kalakama Pove.
1: Yep.
15: Look up to the Manasugunas Kendil and Gamalakama Pove. Even a Telela, a shout out to someone like a Makosh and a couple of cars for me. Van Lavan Qua, Baba Pusha, and one of us, one Malunga will look up over Ali Pope. Salam Katamash.
1: Mr. Marugan Kessilan.
15: So,
1: thank you. It's exactly 27 minutes past the hour, 4 o'clock. See, come here, Minada.
16: The way.
1: Aye, General.
16: Moi, what take?
1: Hey, what's that?
16: Aye, the take is Mutan Shako Kwan Mutilini.
1: I'm
16: a book.
1: Yeah.
16: And then in the Suga, near Liga, Buga, the Kamgajuan, and Kubakona, Magazi, Rogers, and Kanyan, I'm a book in Avona.
1: Yeah.
16: Amasimbuweni abone loko mugajwa na vapfuki na bona.
1: Mhm.
16: Mina ni general atikwela ka ntshushila ntshamu kona baya.
1: Kheso zwine la ka ntshushila atikura ko.
16: Thank you.
1: Thank you. What else, hello?
17: Eh vakona nwana nwengwana Joel ipapa remote le ama wa pfukani maluleke.
1: Mhm.
17: Man Maria vaka haiseso bona vakumeka la tikweni ra ka nhlaniki kan man. I am killing a lavo and Magunele, Robert Nuki, Hagan Kuzan. I am Amkela, Ampushua, Mana Anakan. Whatever Boderick.
1: Boderick Swamp.
17: If Kubatiba Yam.
1: Eh, never talk, I say, and go.
17: Oh, it's the same Kuzan and Beto, Lau Rutong.
1: Eh, what do I talk about him like a Kumba on the Muno Samanaguya?
17: I so says,
1: Kazan Anakan. Kazan to me. Hello.
18: DJ Kleme, loko mesuka mugangeni wa nkana aka huma 14A kubuzela block 8 ka khakhala gravelly moni mapusha.
1: Eh badzodze.
18: Moni ta kuna ses evidence abu hehle ni pfuka ngushile.
1: Mhm.
18: Na hla Richard Zambugiri va kumeka leh asa dana lodge.
1: Mhm.
18: Kasi kuna va kona vuxokoxoko information siwe a swi kumekara le va kumeka ku va ri kona laha va pfuxa kumbe va twalisaka xiyanamoya va twalisa n'wana Andres wa ximetani wa Bejo Malonga ti-Jan Thomas Hlungwana hansi ka vukwembyi va ndlavisa khakhala gravely tangetange digitlini va tlhaveni famba
1: ni khensa swinene nhlayisekela gravely la
18: danku
1: lexaka mexi kongoma nkarhixini kumbekuma kumbe nari timinete se yi bilawara leyi ya munhu se no tsetselela sweswi tsi mo sungula ku va ni ku tsetselela la
19: Aba poka mancha oke bab la ka jail. Ba poka man na se la shi tomane na ka zingi zingi. Ba poka mana shi shobo la France la. Aba pisha ma se nyaro na tumale ka lama bloko na ni kazi ndi jet le ni.
1: A kensa me da papa.
19: Thank you.
1: A danko. Si, no te sele la. Kuna muna.
19: Ina ka ni kona yi mani kiti tsu muni wa la. Ah man skrale ku nawo mana swilexiya kokona wa mbala a va pfukerixile ni ya laya xintomanini a khoni ndhaa ku na mhani ta hena vona va pfukerixile leka maswanganyi leyi ku na mhani mariya maswanganyi hi voxe a va pfukerixile va pfuxiwa hi swa va va tiveka makhahlela block 3 ka minginizilani nga kona vaxi wa mina lowunene
1: mikiseromele wu rhandzeka
19: mina ni ri good and bye
1: it's a good and bye
19: Danko.
1: Si, no te telele la.
20: DJ Tlemu.
1: Papa.
20: Kukwa nswa bwala kama kwa shaba puki. Kwa derika yi puki na hili kuprenga prenga mnenge la kangoga.
1: Ya.
20: Selu sangara na warawa puki la kangoga. Awa kusha shumba yi zayi mbangila asika kwa zwando za mbwani. Kwa hivyo DJ Tlemu.
1: Ande mwetile hito zaya hile shinga zankambe.
20: xita iringeta DJ Clem loko hey swivunda
1: rikese swinendla yisengani papa
20: thank you
1: amzertana mixer si vekela khangu mena rungweti mina tesei bila wara leya mune no tsatselela kambe vanwana la tsi no tsatselela mi
0: masenyani Daniel Mashaba avapfuki
1: ya
0: kuna mudyi wa tiphilisi gumba gumbi Elias Novela lapa avapfuki na vona nandomoni Ben Kunika le block 3 ka Mindimisi va ka va ku kahle kahle a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo phucha hi swina swiswitolo kusuka kwala ka gongongo danko
1: ke swo swinene la ka gongongo la hlayisekani
0: a n'wa swivekani papa
1: danki 106 no tatselela la
20: jesi jeko bala ka mxanga a va pfuki
1: ya
20: Dwara kala shaka mangani kala ka gongongo lo wa mawa ku bye bye. Niya tshe tolo kala asika tshajang kala ka gongongo wa food. Avar no bakaniya tshe tshe na le ko tshaka kala ka ya atitori ka gongongo eta dwana kona kala dia ni le ke.
1: Ni kezo sne ntse sekani.
0: Bye bye.
1: Eta ko eri kezo sne re shamre pa mantlar biela la kaska sibe kala kumena run bere timere tsa ibela wa rali ya mona eshi la vongonya ne no tsatsela mo ntsatsela la ngwela.
21: Nanna ya Biankulu ava puki block 2. Na lume Ben Kunika ava puki.
1: Yeah.
21: Yesana wa Gosha ava puki. Va puka hi mali dzi magesa mita block 3 ko.
1: Ke swi nene mali zi. Tsi mu hetelela ku va n'wi tsetselela la.
22: Maybe my DJ.
1: Yebo ma'am.
22: Mpfuka e va kona ka nongonoko no sungula ku va mutseteleliwa mina le xikarhi ka 4 na 10 pass.
1: Awu shem.
22: A hlamala namuntlha ku foniwa xiketa i Taylor right tsandzeka ku ni hleketelela hi ndlela leyi.
1: Awu shem.
22: Mara hambi swi ri tani voni nga heli matimba ni va pfuxa ke ni no la ku va hungusa. Moni suka ni ya le ka mswani ni ya ku mabra ya mina i gift jo wa ka khuphayi. N'wanuna wa ku faneliwa i bring wood i ari ya xiboti n'wina. Ku Abraham mina a khesa loko ni khane ku tloka grand form va kha va ku ava haki matrokisi
1: hoye
22: ku hiva lava kwa ivi ni suka ni revunuka ni ya kuma xihlangisha hahani lava mutlara lava veri i papa rimuti va kha ku michini wu popa metsi ni ku pfuka n'wananga i twakala ka grand form moni ya hetelela hi manso fifshaka byo tola va kumeka le ka homu leyi mara vo masivo wa mina loko ri ke ni mpela eva dali wa nguna swi tsandza ku hi khokulava yo foyini kunene mara makuhani loko o ka nga hi xavi foyini
1: hi
22: xa makuhani lwa nga nghena ku yima kuhani ni va tiva kwatsa loko vo kala nga hi xavi foyini ani va ra hi xava namuntlha ni va ta va ra ndhasi ndhasi n'wankulu kumba ngobya makuhani
1: hi ta swi chekisisa
22: va pfuxiwa hi xala tihlun'wani le ka makoxo atikweni i kata mun'wanati loyi wa ntlhoho wo pima a heta va ku
1: swiletana
22: TikTok ya radio va swaya mina manchumayela n'wana loko tswantswa ri handle makala na ku fa i mbana lowo ka nga xeri loyi jongo na munhu wa ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ku nga nchumu tile mina hi DJ
1: yebo mem
22: i ti twa njhani mara ku tlhaveliwa hi muntshwa ka xiyana n'wana swi kota ku endla xikulukumba
1: tsakisa swin'wana swa mukhuvana muhlori
22: vativaeni magunene
1: khensa swinene
22: munhukulu i tshuka kule na xiyana moya mara hi va khenseni na ka GTR
1: Kaisa shunane shame na mina ba amkerile madla mambiri abatekisturi batshama abatekisturi batshama la ya hile kaya la kaisa shunane Robert Magunela ni kaisa shame na mamkerile kana ngona morning pets mina ni tlemiro the jam of rafara imine ngata ukare famo kungwe jeni kaisa shunane tsamsa so so ke mori inzaela na bui
23: Agro la kushanso mirin kwayo yesifuo shatomu tihubu timbuti tinyimfu tihonje nisungu nishutala batkele bokomele shokude shatu product wambana ambana litikatsaka DAs siyakula kyupyo igil rock na 3 wuku unga kela udukumela kettle finisher hi 320 kasokude shatu mbuti na tinyimfu hi 350 unga kela udukumela shokude shatu homu shalusen hi 135 Bakela bokomela swakudya swa tihuku ta le makaya. Unga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. tihuku va kume ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona lava va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Kajaria Agro. Rula ka maehleketo ku kumeka ntsena loko joine armarovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku

0: Jesus FM Thabela. Kuna mola. Ikhona network yaba alela kuba mina na bona ibula la cingwe la eka number 0608875942 topa tekela banga kona la ka WhatsApp la.
1: Rishi na muhashin kombela ku teka vanharu. La ka mapuva aska sports center kuna man mahura aba puk. Kwala ka mapuve va kona eku kona wa mkhenso aba puk. Kwala ka mapuve va kona mhana nhlamulo mhana magoda a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi nkuzana ka siyandani bayi
2: ijetlem a ku pfuki kokwana wa risima le ka bode a ku pfuki mhansani rivombo le ngalasburg ivi ni hetelela hi kokwani patron herisa n'wamhangwani va laka khakhala vanhu laha mikwavo ka vona a va pfuxiwa hi dlurimaleke ni ri laka khakhala dankulu
0: jesarava mtlhavelela
3: a hinga pfukani vavasati hambi swi ri tsani swinyanyankirivini mani va pfuxa a ku
0: margo au shem swi tikomba va nyombukerela riqingwela ku na nkingha yini manje kwala hi ta swi kota ku ya felicia kwala na loko netiweke ri endlisa swi endla kwala teki man'wana la ka WhatsApp hi thoko va rini vo
4: hi swine DJ kombela ku va teka va zuza ni kuma makhensi laha swi nga vhiwa pfukapfukapfukapfuka bra mina ni ta ni kumusa hlungwana la ka K pfukapfukapfukapfuka mfowethu ni ta ni bodlusani J Makamu la ka Zumeri pfukapfukapfukapfukapfukani brur hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlungwani i mitirho leyi vuxakeni caca
0: khesa swinene bo nyiko hlungwani tlhaveli mini
3: mani va goda a ka mapuve le a teretereni i driva ya teretere a va pfuki ku va na women fish le grawundini a ti-ina vona a va pfuki ni hetisela hi maseve wa mina ehani layiza a va ka makhekhe le ka hosi nkove wa vutlhanu va pfuxiwa hi kokwani dala wa nga lava la ka thomo mese DJ
0: khesa swinene kokwani dala wa nga lava la ka thomo la
3: ya cola network
0: awu shem ku ta lunga papa
3: danki
0: danko

0: Ri nda ri yindle swiya
1: vulani twa ni ta mi byela ku hi swona na
0: ke ri cace la matswalo
1: i levuleka
0: masiku la ku byalo a ku ri manjhajani la ka mijipisi laha hlayisekani
1: manjhajani khezile ni
0: epi inkomu ha ha ka dyondza
1: da ku endla a cinca n'hweti leyi taka xem
0: dank
1: Mary Felix Gomblana ska mana.
2: Felix Gomblana ska kombani kumbe kwale ka mapapila.
1: Mm.
2: Ni tlhela no ku Felix Gomblana ska mani wa James Green la ka Siyandane.
1: Mm.
2: Felix Gomblana ska mani Morin ma machine ka Maswangani.
1: Mm.
2: Na hinkwavo lava bezeke eka siku lera namuntlha a va naveteriwa hi mandlawula ku ka maluleke kwala ka Kunyana. Danku.
1: Khensa swinene mandlawula ku tsaku.
2: A
1: kutsa. Ai thank you. 106 salo.
0: Si, vula vala.
1: My totui.
0: Shoshoka. Ala ku finish and veshari. Ni vula swona swi ngati cicane.
1: Mm.
0: A xiti ta ti komba kwele. Finish veshari. E aka miss machines. Ni tloko baleka maswanganyi. A kulana mekula a vingi va timbeva a kulana mekula va ku tekiwa xivongweni xa ku titiva loko mi tiva

0: Sí, los chavales.
1: Finish and Versaro ka kombani kumbe aka mapapila a Johnny Ntiro. Finish Copianos ka mamarito na mponis Agnes Ndukwali le B9 le. Finish Copianos ka mani mwa James Grain aka Siyandani. Ni ku duvala mabebo. Ka bona hi nkwawo la xiraka swi ndiri fanaka ndambe hinkwato ku a yi vanile vana va ndiri vanhu va masiku swijindlovu ka makuve a chaman hit hit
0: uri per feliz cumpleaños comana
1: vani va ka green mari va ka green ni ku na vanhu hinkwavo lava bekaku xikora namuntlha ni xikwembu a xi va tele vuxhela xi va ngetelela masiku ya ku hanya hi mani diya matlhawula ka Siyandani dangi papani
0: va byeleni ku
1: feliz
0: anniversario
1: feliz anniversario and scorpion
0: rike siri hlayiseka ni mamasi
1: papani
2: Please companions aka manbela mashanganyi laha ka mapayeni. Please companions aka mamarito na mponisi laha ka ma ya B9. Please companions aka Herma. Na le ka hinkwavo lava xera ku siku leri na vona. Avakulu vakula hona lava le ka Siyandani le. Aka green avakulu vakula va bona la motala malembe la ngo fleece companions and please anniversary ikokwani wa mkhenso na xivona kusuka kona kwa latikweni ra ka mapuve na khensa papa tsongwa swihla
0: adako
3: happy happy happy happy birthday aka sesibela ntukulu wa ka makhuvele kwala ka mapayeni happy birthday ka bela n'wananga happy birthday ka happy birthday na le ka kombani kumbe le ka mapapila happy birthday aka yena a ri kwele joni happy birthday na le ka vanhu lava birthday ya ku ka jamu ra namuntlhi mani burisa va ri la ka mapayeni la ka magezi wa njhini nkomo
0: si tlhavelela
1: Happy birthday aka mani wa James aka Siyandani. Eku happy birthday aka hambi vete hi mani nkumba. Eku happy birthday aka yena ha swi lava ku navelela na hina va nga hi navelerisi ku a hi va naveleli hi koxisa mavito.
0: Eku
1: happy birthday ka hinkwavo lava xeraka siku lera namuntlha ra ti-29 hi karhi hi ya gimeka n'hweti ya mawani alembeni. Eku happy birthday aka vona hi xisuto.
0: Ya.
1: Wa ri gele jaji la u beba.
0: Ya ya ya. Va ri yini? Mi ri va ri njhani?
1: Gele jaji la u beba. Mi jaji la u beba. La u beba. Matiwa ha mi to ba mi hi cincela hi nga swi tivani.
0: Mi ri ni jaji ra endla yini?
1: La u beba. Gele jaji la matalo.
0: Gele
1: jaji la matalo. Jaji la matalo.
0: Ligezi ni hlayisekani. Ayi kona marayo ayi kona swi pfumeli mingiseri ti koka mayanyani ku endzela
4: hi mixo lowunene tlemile wa DJ mavulavala tlhavantlhava ni ri finish anniversario ka mhani wa James Green kusuka le ka sikhwinyani ni tlhela ni ku finish anniversario ka mhani Maureen Mashinji kusuka le ka Mashanganyi va naveleriwa hi mani lowu nga ri DJ Abza kusuka kwini lowu nga ndhawini ta la gaya section A kusuhi na hotela xilumana crexa mamavhi ya swingologe famba wusa kahle tlemile wa DJ danko
3: arerererere happy birthday ka sister Agnes Ndukwana B9 a va navelela hi Jot mabona ka jimungela lowu hipip hure
5: Feliz Copiano ka mhani wa James Green ka Siyandani, Sir Julia Madumani, mhani Maureen Mashinji ka Mashanganyi, ni hetelela hi n'wana wa mina jaha ra mina. komba nkumbe ka mapapila ni ri happy birthday nwananga xikomba xikwendle hi tintswalo ukula xikuhlayisa kwalo unga kona thembisa ha Joni ni ri happy birthday ka wena nwana wa mina una velelwa hi travel ya kumbe ni ri kwala ka mapapila thank you much
6: happy birthday eka vanhu lava landzelaka nwana sis Tavelia komba nkumbe ka mapapila sis Ege Ndukwane a B9 sis Tintswalo Grace Thungwane aka mavamba siya nyoka ni ri kulani my sister a khensa na titswalo ta n'wina leti mi hi kombaku tona xikwembu xi mi hlayisi ku ya emahlweni hi le ku teni i ku 12 hi le ku teni my sister emilunguntima
0: khensa swinene emilunguntima ka sika eti van'wana va nga kona riqingweni jisara famile mithaveni
7: mhani kumbe hariva wa mina Agnes Ndukwane la B9 vanana siku ra kahle mhana mponisi se swibela laha ka mapayeni siku ra n'wina a ri saseki
0: ve
7: ri kombani kombani i kumbe n'wana Tavelia a ri kwale Joni kwele ya nga kona siku ra wena a ri saseki kwani nga kona n'wananga ku na mhani mi ri mhani Esther va ka Green laha ka swiyandani siku ra vona a ri saseki na lava ka Maxinji a ri saseki vanu lava hinkwavo na vona a va naveleriwa hi mhana anakanya
0: khensa swinene kokwana wa ntsumi
7: hiswo sweswo
0: danki kensele sham hamsertana mixer sibeka da ka nkombo za tibereta mixer mainga se ba awara liya ya ntivu ba ime kulunga manja inome njiki jela famba kahle ena jara ba lambza lula lo anwana Mr X taka we tsela itsela la riqingwela jisar fa muwa itela kwa nabela la riqingwela
1: ai
0: ai
1: ni reti birthday ka botika reti birthday ka manmori na mashinji la ka maswangani
0: yeah
1: na manwa James mantari sa akasiyandani xikwembu a xi va endli tintswalo lava a va navelela ku siku ra ku tswariwa i kokwani Khela Maxinji kwala ka Maswangani i mhani ntsongo wa mhani Morina
0: kokwani Khelo va byeleni ku Felice Complianos
1: Felice Complianos
0: va byeleni ku Felice Anniversario
1: a sweswo ni nge swi koti
0: o ringetani ka ringetani mi ta swi kota na mi tshemba n'wini mi wa hetisela phe
1: ni wa hetelela
0: va byeleni
1: Felix and Compiano.
0: Anniversario.
1: Anniversario.
0: Hey. What's the name of Felix Anniversario?
1: Felix Anniversario.
0: This is Billy's having a kiss of Snedani.
1: It's all. I was saying my end is in San Cabot.
0: And thank you, the kiss of Snedema.
1: It's all.
0: And don't go. Hamba sir tarame kisa ni kisa shuna ni kaya mkwenu mga kutaku wa michuna ine kami shwa sikrona mtlaba nga mga altirisa audio streaming at www.jsrfm.co.za na nga mga nukuma katlika shu 106.0 kisafam nirishanle nilika shu wanishantlani kisa risham nirika nga mga kutaku wa mkarmo shashanle kaya nga nukuka nga mga bitzantika kumfikele la marungula mangwina nat message taungina laka whatsapp la midan komela shinen anishun ranzile anishun abirile mbilu na mwaya kwa ntangat vusi nota nga yungkwa na kwa ntla marungula mangwina yungkwa shika nga kwa ntika nga nga yungkwa kapike maka kwa lawa kankari nkaru wako ujwe mako auni pumele lisham shibika kan tsebo tota mena temix rome inga se ba awara liya yantsebo awara ntsebo mena we ba kare hamba ranje sisu kahle kuno mana ku lerile mix rome ne mrandzele shem and ba mantar biela kangwe mtlanga sikoro ngora kubele kiwa ne ring happy birthday shikwa machime ndi tswalo ne kuna bela kangwe ku homelela hi xiputukezi ba feliz anniversario kasi swahili ba ku feliz cumpleaños lo garmeda and ne mrandzele ba mix rome nkwene mrandza ku fana shem ne mrandza ra ndzara love ne mrandza ra ndzara mena ta ba xinkwa ba jsr fm mara hi rabibi loko sisu randzele swenga swenda ka mix rome ta bona ku mena no na tlhela hlanga na eka siku leri rhandzelaka ku tava ku ri ti 30 eta n'hweti leyi ya July hi lembe ra 2026 hi lo hi Sifiso Mncwane a ku ku lunghile bava. Shit.

0: Afrika na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu, swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo. Vatswari ni vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa Smart Admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027. Sisteme ya inthanete ya ku amukela vadyondzi eka Grade R 1 na 8 yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo, naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 nimadyambu. Sisteme leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi inthanete yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatla tisa, swi olova naswona swi olovela vatswari na vahlayisi. Va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa. Nakambe sisteme leyi yi mahala, a ku na mali ya data leyi lavekaka. Mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers. Nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611. Tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona. Sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo. Loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla. Lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso. Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo

0: Swarming said, in no door, so I got Chris Brown back with you, Africa Zonga, she began like a covet land of net, except Bagatawara, ya, and combo, Hilika, Wara, Yoksungula, and I'm going to go to Big Breakfast on I Kins, Tlakamaka, Shoblan Telus of Laka, Awara, Yankomba, and Saka, Tamakon among Stalam, Trikulu, Lukamrefan, Kamishosalam, the Kansana Walk, we join Nakamaka, Sideria, audio streaming at www.gisarafamilyco.za. Now, I'm talking about the mail, I will lend these, Mr.
1: Yeah, I'm Tavella, I'm Mr. Naman Zangar, Kukas, Ungaku. Papa nyana la hande kuna xiramlesha xo yini
0: mara swivula ntsena ku xo va ku fambile
1: ya a xi fambi xi karati ngopfu phela hina hi buta ku twa ku vava he
0: ma xi lavi
1: ana a ni karela hi xo xi nga ni endla na ku ndzenela kumekana ni va ku hala ni ka kona
0: alright a kunike kahle twet update efundzeni ku lexa lipopo ku ya mahubi ya vhumba vukorhokeri bya tamaxelo va South African Water Service va ri yini eka mixo sikulam ra good morning
1: ya kasi loko va karhi hi langutisa moni ku karhi wa kona vhele 0646 14 minutes before 7 o'clock loko ri ku va ku hi join va karhi hi ku amukela kahle swiva ni minika kahle maxelo tanihi laha nga vula hi kona ti-minimum na maximum temperatures ya eka mixo wa siku ra namuntlha etsumeni kahle hi langutisa la adorobeni ra giyani laha swo vula ntsena leswaku ri 10 to 24 ka malamulele 11 to 23 ni tsuma kahle ni vuya xidorobeni ra old days kona laha xifundzeni xa Lipopo swo vula ntsena leswaku ri 12 to 23 bilabila 09 to 21 nghena kahle leyi aliphalalele 10 to 23 Levobo 10 to 22 ni vuya kahle la Lost Richard la 09 to 20 Mokopane 10 to 21 Musina 13 to 24 ni tsuma kahle ni aliphalaburwa le 14 to 25 Pulukwane 09 to 20 Tabazimbi 10 to 22 ni vuya kahle la Venda la 11 to 23 ni hetela kahle doroba ra mira ku hetelela tsanini 10 to 21 laha ku ri maxelo kusuka ka va ka 0 ya ta maxelo
0: xisa sweswo exifundzeni ku luxa Lipopo ku ya vahubi ya vhumba vukorhokeri bya ta maxelo kumbexani va South African Weather Service eka mixo wa siku ra namuntlha kasi vandla ra DA eKwaZulu-Natal ri amukerile khale ka vakhanselara vambirhi va vandla ra ANC eka swiyenge swa rona endzhakanyana eka masiku va ha ku hlongoriwa eka khale eka vandla ra vona vandla ra DA ku na vakhanselara vambirhi already se yi nga va amukela kusuka kahle ka vandla ra African National Congress va le ku balekeni va
1: yisi leswi nga le ku endlekeni kahlekahle ma vanhu mavandla ma ti hetelela ku sala ku ri maxiubi kahlekahleso
0: va hetelele i ri va amukela vandla ra ti-ex wa kahle eka vandla ra African National Congress.
1: Ma vona loko u suka ka ruling party u ya ka opposition party ya arezi
0: ku tengiwa ka nandzu wo dlawa kumbexana wo dlaya ehenhleni ka maphorisa ya nharhu eKwaZulu-Natal swi hundziseriwa emahlweni ku ya eka siku ra vumakumembirhi ntlhanu en'hweti ya mahuri ku ya tiyisisa eka khoto ya xifundza ankulu swo swin'wana swo swi nga ku humeleleni loko kharhi langutisa eka mahungu lama vaka ma rhange mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya kasi loko va karhi hi langutisa vhele ku na mukhukhu loyi nga hlaseriwa kahle hi ndzilo wa matimba xifundzeni nkulu xa KwaZulu-Natal xi koxe kahle vutomi bya munhu wun'we muakatiko kumbexana vaaki vo ringana kahle 86 va sale va ri hava nchumu xikan'we na tindhawu leti tumbeta kumbexana lava ka faneke va tumbeta kona nhloko endla ka loko miako ya vona na tinhundzu swi tshwile hi ndzilo emalahleni exifundzeni nkulu xa KwaZulu-Natal vaaki va vula leswaku bele kusuhani bele ku yini emahlweni kahle va pfuna vanhu lava nga tshweriwa kahle hi tinhundzu ta vona ku va lavela kahle lava faneleke va tshama kona
0: kasi hi twa hi ta komiti ya timali ta mfumo eparlamente leyi vulaka leswaku yi pfurile nandzu wa vugevenga ehenhleni ka khale ka mulawuri nkulu wa xiyenge xa nkwama wa timali ta tinghozi ta le magondzweni xa RAF kumbexana road accident funds mingiseri kasi yi vulavula kahle nkulukumba kholisi litswale hi swo swin'wana swi ka ku rhangeni mahlweni khota ya le henhla ejoni yi twile leswaku ndhawu leyi ku kumeka eka movha lowu tirhisiweke eka mhangu ya ku dlawa eka muinjhiniyara wa le Vereeniging Ahmad Swart endhawu ya ndhuma ya ku kumeka ka timovha to yiviwa eka na matlhari hi swo swin'wana vhele swi nga ku rhangeni emahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha Mr. X
1: kasi loko veka langusa kahle mavandla ya ku hambanahambana laha tikweni yi amukele kahle xiboho xa ku va advocate Andre Johnson a tshiki kahle ntirho endzhaku loko va khumbeka kahle eka migingiriko ya ku hambanahambana ku tlula kahle na milawu ya tiko Andrea Johnson lava khumbekaka eka milandzu ya ku hambanahambana ku ta eka milandzu ya vukungundzwani milandzu ya vukanganyisi xikan'we na milandzu ya ku ba mati tingwenya ti etlela va le ku nyikeni kahle ka bumbuni eka siku leriya ra tolo eka huvo liya ya madlanga loko va karhi hi langutisa ku ya mahlweni leyi nga ta etlela va karhi hi vona ku xana ki Andrea u ta helela ku hike
0: it is exactly 11 minutes before the hour 7 o'clock tlhandla kambirhi khomixinara lowuntshwa wa maphorisa e Western Cape u ta tivisiwa eka siku ra namuntlha endzhaku ka ku ya eku wiseni ka Lieutenant General Thembisile Patekile loyi a tirheke tani hi commissionera wa maphorisa ya xifundzankulu ku ringana ntlhanu wa malembe, kasi va commissionera van'wani vantshwa va ta thoriwa exifundzenikulu swa Northwest Limpopo na Mpumalanga eka vhiki leri va kaya ka rona. Ta tsundzuka ku ri nomu na le kokwala xifundzenikulu xa Limpopo Lieutenant General Thembi Gadebe van'wani na vo va nga ya kuwiseni, so hi nga langutisela ku thoriwa kahle ka mukhomixinara wa maphorisa lowuntshwa kokwala xifundzenikulu xa hina xa Limpopo, ku katsa na xifundzankulu lexi xa Northwest hambi ku ri Mpumalanga na xo xifundzankulu lexi xa Western Cape.
1: 10 minutes before 7 o'clock, GCRFM BBZ nongonoko vhele ka emahlweni kahle kune kahle top story making headlines eka mixo wa siku ra namuntlha, na ku tshemba leswaku hinkwako ka ku lamuka kona mamikarhi mi tiphina kahle. Kasi vuxaka bya vandla ra African Transformation Movement ATM na vandla ra Mkhondo Wesizwe byi fiki kahle emakumu endzhaka loko mavandla ma nga vangi na vuxaka bya kahle ku va karhi va seketelana ku sukusela kahle emasungulweni. Kasi hi musumbunuku matsalana wa vandla ra ATM humesele kahle xiviko xa nkarhi wa ku nyika kahle mbulavulo exikarhi ka vateki va mahungu leswaku vandla ra ATM ri teke xiboho xa ku va ri endla kahle ku va ku nga ri na ku pfuniwa eka mavandla man'wana. Mavandla lamambirhi a ma tirhisana swin'we ku va ma lwisana kahle na vandla leri fumaka ra African National Congress endzhaka loko va bakanyela etlhelo xirhambo xa ku va xa vandla ra ANC ku va va tirhisana kahle swin'we ku ya emahlweni.
0: Hi ya mahlweni mingiseri hi ku nyika kahle swiviko a swa ti top stories making headlines. Kasi hi twa hi ta nhlangano wa Solidarity mingiseri lowu vulaka leswaku xiboho xa masipala wa doroba ra Tshwane xo yimisa mufambisi wa masipala Johan Mettler xi nga fambisani na milawu, naswona wu kombela tikhoto ku susa xiboho xa ku yimisiwa kakwe entirhweni. Kasi vandla ra EFF ri le ku tihlanganiseni na khoto ya vumbiwa ku tlhontlha xiboho xa khoto xa le henhla xo sivela komiti ya le palamente yo languta eka vumundzuku bya President Ramaphosa ku yisa emahlweni migingiriko ya vona ku lavisisa loko swi fanerile kumbe swi nga fanelanga leswaku President a hehliwa mayelana na mhaka ya vukhamba bya le purasini rakwe loko hi kha ri langutisa le ra Phalaphala man'wani ma mahungu. Kasi xiyenge xa Border Management Authority kumbexani BMA komisa mingisile xi vula leswaku layini yo leha ya tilori endzelekanini wa Bed Bridge yi hetelele sweswiwa kumbexani ka nkarhi sweswi se yi ri eku fambeni hi ku hatlisa swinene ngopfu eka nkarhinyana wa sweswiwani ku na titiraka a ti ri ku nonokeni swinene ngopfu ku va ti kha ti tsemakanya le ndhawu leti kambe ka nkarhi wa sweswi va ri tele khulukeni hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swinene.
1: Ya kasi loko phekela langusa kahle ku ya mahlweni Fani Nkosi u vula leswaku adeke yi rhangeriweke hi Andrea Johnson Winnie Mandela wa EFF yi tile kahle ejele lava nga fika va lava leswaku a nyika vumbhoni bya vugevenga lebyi endlekeke kumbexana lebyi endliweke hi General Fani Masimula na Kat Matlala. Nkosi u vula leswaku ejele ku tile kahle vanhu va le India va 7 munhu wa mutima un'we na mulungu un'we aideke yi karhi yi lava leswaku General Fani Masimula a ya ejele hi milandzu leyi a nga yi endlangiku lava lavaka leswaku ku va na vumbhoni kumbexana a ta hetela va khangela kahle jele.
0: Vatirhi va timasipala e Northern Cape va vula leswaku ku hlwela ku kuma miholo ya vona swi va siya xikweletini swo chavisa swinene ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla. Kasi swiviko swi kombisa timhaka ta ku kwalomu ka 20 wa vaaki va matiko mambe lava va nga hava mapapila yo va laha tikweni va khomiwile emapurasini ya le Hot Spring loko kharhi langutisa kokwana xifundzenikulu xa lepa va ha ri kona kasiveleka va heta
1: ha vhele vanhu lava nge heli lava kahle va ha ri kona leswi va nga twa swona le ndzini ha swi tivana na vona ntsena kasi loko va kha hi langutisa kahle un'wana va ehleketeriwa va khumbeka kahle eka milandzu ya Vosmos Cat Matlala u komberile ku huma kahle ekhoto ya musumbunuko na mixo hi nkarhi lowu a ku paluxiwa kahle vumbhoni byin'wana bya milandzu leyi khumbekaka eka yona miehleketeleriwa vutlhanu Thabiseng Zama ihlwa kahle hi milandzu ya ku kumeka kumbexani hi yinharhu eka milandzu ya 25 leyi nga paluxa ehenhla ka vurhangeri wa yena Vosmos Cat Matlala vavanyisi u bakelenyela etlhelo xikombelo xa Zama laha a nga boheka ku tshama ekhoto ku fikela ntirho wa ku hehliwa ka milandzu ya vona wu fika emakumu.
0: Ndzawulo ya timali ya tiko yi vula leswaku yi ta sungula ku humesa timali ta timasipala leti nga sala kusukela hi siku ra 19 Mawuwani. Mali leyi nga ta humesiwa yi endla nkombo 1.1 wa tibiliyoni ta tirhandi se va swi kongomisa timhaka ta ku ndzawulo ya timali ta va yi kha yi distributa timali ta timali ta yona ku va yi kha yi phakela kahle timhaka ta timasipala loko swi ta ka timhaka ta ku va va kha va sungula ku endla kahle vukorhokeri eka n'hweti leyi va ka yi nga ta va yi kha yi langutisana eka yona.
1: Ya kasi loko langsa ngira mina la ra ku hetelela mburisano xikarhi ka murangeri wa tiko ra United States na murangeri wa tiko ra Iran ku vikiwa leswaku swinga endleka switswala mihandzu le yinene endzhaka loko nyimpi yimisiwile ku ringana masiku manharu ish ya vatonga ku yimisa nyimpi nyana masiku manharu I karhi wo leha kahle kahle le mako ish va karhatu ngo vhayisela va kahle kahle kasi loko veka langsa kahle ku emahlweni murangeri wa tiko ra United States Donald Trump o message xiviko ra vumbirhi leswaku swinga hona endleka nyimpi leyi nga kona yi herisiwa hi ku famba ka masiku endzhaka loko a ri ku burisaneni kahle na murangeri wa tiko ra Iran hi ndlela leyi faneleke ku fikisa kahle nyimpi leyiwani emakumu
0: swiviko sweswo mingiseri kumbexana xiviko xexo xi ta ku na Mr X xi gemetisa kahle hikuva hi kha hi ku tisela kahle mahungu lama vaka marange mahlweni eka miswa suka namuntlha ku yo sala ntlhanu wa timinetse mingiseri hi vulavula kahle awara ya nkombo yi nga se ba kasi hi swo a hi khomele kahle tiweta update se yi fundzeni kulo xali popo top story speaking headlines i jara va lamta Mr X on the news desk kumbexana ka tafula ra mahungu i lunghile wa ka malepfane
1: Raymond Nyati.
0: Tingwenza. Mara loko ni teka n'wansati u dya better.
1: Ku fana na vo
0: u dya ku nona. Bye bye. Bye bye Tingwenza. Raymond Nyati Tingwenza. Lungile.

0: black gospel ne
1: bele
0: ku tobeteleni ka ti keyboard a swi le ku tirheni kahle swinene
1: ngopfu ene hala ka gospel hala swi tikomba ka swi famba kahle swinene ti twala kahle tsimu ta vona kahle ngopfu
0: ya swi mrakeri swi wa kahle ka madalapijani ri humele swi kahle best prime ranga phanda mrakeri wa xitixi again community radio Afrika-Dzonga yi veka kahle laka 45 minutes after the hour 8 o'clock last hour the big breakfast lunghile wa ka malefa ni khaya swinene ani ti hlokomaka mangu xitalo eko le ka wara yankai hlokomaka siku Mr. Exit Tamseku yina ifana
1: ya kasi hlokomaka siku eka mixwa siku ra namuhla xana mi vona onge polygam loko hloko ya muti yize yi hundza emisaveni kunga sala ka hari na ku rhandzana ke kumbe ku nghenelana eka vasati va yena leswi swa polygam leswi swa ku kuma kun'wana na ateka vasati vo tala ivi a heta a hundza emisaveni se mi vona onge vasati va yena va nga ha sala va twanana va nghenelana kumbe un'wana n'wana a nga ha sala endla swa yena ke kumbe xana va zondhani khale a mufi a hanya 060-887-5942 nomboro leyi mi fanele ku mi fonela kahle eka yona ka xana mi vona onge polygam loko hlakao ya muti ze yi hundza emisaveni ku nga ha sala ku va na ku rhandzana kumbe ku nghenelana eka vavasati va yena ke hi leswi hi lavaka ku tiva swona ebeleni riqingho
0: 060-887-5942 rikhoma tanganedza
2: aye pfukini maxaka
1: minjhani
2: epfukini man
1: ya
2: muhlanganisi u fambini swa ta vula ku van'wani va ta sala va hangalaka hangalaka ma vona a ni a vo ngo swi lava ku hlangana vo hi voxe a ko va no loyi a va hlanganisa ma swi vona se loko impela swilo swa nghala va tekini va ku 11 a ni hi va teketeli hi me hinkwavo va ni va hlanganisa ndhawu yini loko mi no lova swi lava ku va ta hangalaka un'wana na un'wana a lava va madyelo ya ku hlaza a ni kumaka ku van'wani va hata va lava vavanuna
1: phelaphelaphela madyelo ya rihlaza ka vanhu va xisati loko munhu a loveliwe hi nuna hi loko a famba a endla yini
2: xitandi xa yena leyi a khoma ketlele
0: kasi decision ya ku va sala va hangalaka loko n'we mufambini yi humaka mani kasi
2: i ka vona twanani miehleketo ya ku voho va hlangana a va hlanganise hi mina a hi vona va hlanganisanini
0: a va nga tshami ndhawu yin'we musi loko munhu a teka vavasati mi kuma ku loyi na xitandi xa yena loyi na muti wa yena loyi na muti wa yena se va hangalakisa yini
2: ya swo tavulaka ni nga mi twangi a ni vula loko va tshama ndhawu yin'we
0: hi vulavula does it matter ku va tshama ndhawu yin'we kumbe xana va tshama ndhawu yin'we hi vulavula hi vavasati vo tala a ni ku na ku na vavasati vo tala kuma va la switani ku na vavasati vo tala we khomisa hi lava tshamaku ndhawu yin'we sweswi
2: ya ni ni khomisa hi lava tshamaku ndhawu yin'we a ni hi mi ni nga ta va ni va hlanganisini ka demotitedi ya ku va na mhanikulu lamhanitsongo na mhanitsongonyana mhanitsongo
0: se ho hi twa van'wana
1: kasi swinene ngalas
2: hixapixapi hi maxaka hlayiseka
1: xoxo ya 060-87-5942 hi beleni kahle riqingho ra mikandziyiso hi va hi karhi hi lavaka hi ndlela yona yeleyo
0: swona mesa x ya pfumeleliwa kahle mikandziyiso eka 060-87-5942 ku na mingisela
1: mi ya amukerile milemo yini
3: gerawala ndzi va mesa
1: botistereko
3: ya tlula milandzu la wubyini ma
1: ya
3: ya va ha tasela va khomanini xi hi ku vona va rhandzana njhani mufi a nga se na vana loko na va khomanini va hato khomana na vasati lava va ta rhandzana mara ku hangalaka vo va nga hangalaka mi kuma ku se un'wana ya tinghela xitandi xa yena swiswa va tshamisa swilo nuna wa vona a hanya va nga ha tshamisa swona
0: emitwile
3: thank you
0: vatoxiyahiku Mr. X ne loko vavela loko swi hi ku va khomani sekwini loko mo va hanya swa endleka se loko se ku fambe munhu se ku huma na xiloyiloyi ku loyi a nga tlaya nuna loyi yi nga ande vamhantsongo va tala ku wela ibari cause swo tala ka mhantsongo ni swi ta ka yeswi swa ku tala yi havaku na problem
1: minjhani
0: mo hi mitwa ka nhlokomhaka
4: aka nhlokomhaka aka hina mutini ni vamhani a va ri four mara ku ri ku tele ku mukhalabye va hi siya two va famba
1: ya
4: a va teke ku tele two ya hosi na mbisana lavan'wanyana hinkwavo va fambi
0: se mi vona hi nga ku swi va swi kha swi vangiwa yini swa ku fana na sweswo loko mufi a famba va sala va hangalaka
4: a manoya hi kosi swi venge mufi loko a fambifambana swa yena
0: ni mi twile mo hi twa van'wana ku vo va ri yini
4: a ku ri the original n'wanya wa vito xitela ni jemsisilen la tlhemaka
1: thank you sukala ka maxamba la
0: ya 060-87-5942 i la ku twa wena miyingiseri ku ri u angulaku kuyini ka nhlokomhaka ya ku saseka swinene eka mixwa siku
1: i mamukerile ri xile bbz milemo yini
0: Kumiela ka moya kumiela ka radio ani.
1: Va mi
0: 0608875942.
5: Mr. X na Mr. Mlanja. Baba satela vambiri lava ikhale vakha vavengana vanga randana. Avo pretendelana emhaka yaku emhaka yaku nuna u lava swona ku kuva na tswana no xikarhi ka vavasati va yena na vana va yena. Mara loko o ze a lova ka ha ri hava u nghenelana kwalano se ku na ku pumbapumbana ka vuloyi ende un'wana na un'wana o tsaka sweswi a ku i swo khawurisa hi ta sala hi fana lowun'wana u ri u ta sala fana na lowun'wana lowun'wana a ku hi ta sala hi fana vo tsake na timbilwini va ku bela mbilu yinkulu
1: right okay
0: yeah 0608875942 mirin
6: minjhani wa malume wa vananga mpfukini hina hi pfukini swinene kazi luva loko nuna wa vona a ha ri kona ni if a va khomana kahle na sweswi va ta khomana kahle a hinkwaswo swi tirhelaka ku lulama ka xikwembu a va rhandzani ku ya mahlweni xitikombi xi ta va kota ku va katekisa a wu ze ku vangeni a hi vengani hi ya rhandzana mavonelo ya mina lama hi nga nghenelelana hi tlhela hi rhandzana hi khomana kahle na vana va hina hi va byela ku leswiya swi hindzini khomelanani kahle
0: khasa swona ngopfu ntsako ngunyula la
1: wa tala ku ti-voice note ta vanhu hinkwato a ti fana na leyi a ta tiri kahle yi basile ahe
7: a yi xitichini makarhi ma hlayiseka mixolo
0: hi pfukile minjhani
7: hi pfuke ku tlula narito ku pfuka mpela
1: ya
7: hayi na vona ku ngaku mi ni kire ni hi nambari bishop loko ka n'wamatatani loyi
1: as loko mi nga cincangi voice hi lava n'wina
7: danke mhaka leyi endlekaku ngopfu i ku kunge hi twananiwi ku ya emahlweni main character yi lovini tikarhi wo tala laha main character yi faku kona na xitori xa hela
1: ni mi twa kahle
7: xi nge he yi mahlweni ku ku na swo tala ngopfu leswi a yi tlanga role main character laha phakati ka ndyangu ku vavasati va yena va twanana sweswi loko ku ri ku a yo tirhisa sweswa timirimiri a ka ha ta pfuxeta mani ka ha ri hava loko ku ri ku a yi khongela ku va twanana ka ha ta khongela mani swi helini swihi sweswo loko ku ze ku fa main character xitori xi herile a ka ha nghenelaniwi ku pretendelaniwa ku lwi n'wana bava ntsena swa ha ri kona ni le mbilwini
0: ni mi twile bishop
7: hlayisekani mi xuma kahle kwala xitichini
0: enkomi na n'wevana suku ra kahle
7: danke
0: enkomi bishop
8: rixile buti na jara valantshwa mina hi ku vona ka mina ni vona ingaku loko a fambini luya a va ku a tekini vavasati vo tala loko ku ri ku a va khomana a hanya swi loko va ta sala va ha khomanini mara loko ku ri ku a va nga rhandzani na loko a hanya swi vula ku a va nge he pfuki va hlangane helo dlorimaleke i swi vonisa sweswo ni ri laka khakhala danku
9: ina nhlaka mhaka hi twa mufi loko u ze a ku ni tela a ka ha ri na ku nghenelana na ku hola vaholo va ku kona se sweswo swi feyila ku feyila already swa feyila danko kwala Soweto
10: hi xile vanhu vambirhi Mr. X na Jara Mlandza aya nhlokomhaka na hi ma vona loko n'wana muti a lovile ne vavasati va yena va famba va famba na ta va fambisa yini na va fambisa hi ku ri loyi a va hlanganisile a nga ha ri kona swo swi ndlaka ku ri no va famba amen
0: halleluya
11: minjhani va landza na Mr. X kwala xitichini a hi twa topic yo swa karhata leswiya n'wino hileswaku ku rhandzana ka vakatikuloni ku hava ku rhandzaniwa hi xikosi hi ku n'wanuna u kona loko o za a huma hi byebyi bya mixiji byebyi hayi un'wana na un'wana i sala a ti layithela miciso hi ku u na wona a ku rhandzaniwi hambi va tshama swin'we a ku rhandzaniwi loko se a lovini ha vo vhe va ku hayi a ni nga tshembi tshani se va fana un'wana na un'wanyana se u ti lavela xitandi xa yena na vana va yena hlayisekani valambi
0: inkomo 0608875942 wahi talana mingiseri lo
1: ahe
12: a ku va ku nga rhandzaniwi laha ku pretendelaniwa la swite loko nuna bya lova ku vhe ku holiwa swa straight wo yi teke xitsumu ro tala wo i yi rhubini njhanjhani swi vonisa ku madoto man'wumbe rende ka swiop ahe
0: all right Yeah, Mr. X. Ba nga laka vanhu loyi mufi fambini.
13: Yeah.
0: Susumeto wa kho yini? Swakala mara ku basala vakho. Mara a hi vulavuleni hi generation ya swi kahle kahle. Vanhu lava va khale va ha tshamini mani.
1: Yeah, because na mina ku le mutini un'wanyana laha ku ri na vamhani vo hlaya. A va ri 6 vamhana mina. Yona main character ku vulaka mingiseri yi famba. Na vona va sala va ti
0: n'wana sala vona
1: swa yena. Ku lavaya ane a va tshama ndhawu yin'we. Main character yi famba n'wana.
0: That's why swi simple leswo matsongo va akeliwa xitandi hulu va sala laniwani. Ku kumeka n'wana akeliwa xitandi.
1: Loko ripela swi va ka mina ku ya ni ya wisa kwihi. Swi va ka swi tiviwa hi mina.
0: Tlala ngopfu halaha ka lowutsongo.
1: U vona reason.
0: Mr. X hi leni va yingiseri mfu.
1: Yeah, happy birthday eka n'wana sesi. N'wana sesi Thavi kusuka laka mapapila laha. I Thoni Kombani kumbe u le Joni hi ntirho la Thembisa laha. I n'wana sesi Thavi driver ya taxi kusuka laka Malamulele la taxi rank laha. Ni nga ku mikateko ya tilo n'wana sesi. Hayi a yi ku nail mzaya swin'wana hinkwaswo swi kume leswi swi navelaka evuton'wini bya wena. Happy birthday. They imzala.
0: Oh, isiku ra yena ku velekile.
1: Yeah, isiku ra yena
0: ku velekile. Imjani.
1: Imjani. Hey, lekona ka ninga
0: navelele. Hey, xitshalo xa kona.
1: Hey, ninga lumetiriwa ngopfu. Mo hina hi famba.
0: A byi mutane, helelo va ikisele famba mistakes.
1: Hi famba sweswo, so vhela hina hlangana kahle mntuku. Same time, same place. Kasi swi na lebe ngisele bya n'wina hikwakwa kula mi khoma kahle mi ri kona. Hi mo hi hlangana kwa hala van'wana va hlangana kona. Kokwani Phahlani, le ku tile.
0: All right, ka Africa Dzonga. Hi famba sweswo, vhela huma hi nga nghena hi kona. Kusuka ka mina ngobele Pinas aka Ijara Balanzo long talk. Entikulo va komato va mulele va ndlanga mandla. Ka mafuza ile I want to come to show you about the human language and get a good cool jack and get a peace and love and happiness to you. I'm done with my car. Say second, can't see a lot.
1: Family, yeah,
0: I'm so,

0: Шопомотът е на луна. Ей как же сърце?
1: Yan'wana ya mavandla ku kaneta ya kombisa ku tlhontlha xiboho xa khoto leyinhla ya Western Cape kwalomu ka 20 wa vaaki va matiko mambe lava nga riki na maphepha ya ku va laha tikweni va khomiwile ka tindhawu ta Hoedspruit lawuni yan'wana eka awara ya 10.
0: Ndlebe leyi yi tinhlokomhaka ta mahungu eka G77.
2: Kumele funeral cover leyi sukelaka ka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i xikuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Va na Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsaka.

baba very careful loko ba ha ku kuma vana kuna mi medication kumbexani mi miri yo kari leyi tirhiseriwa ku vana en'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko va ha ku beburiwa mirhi leyiwani yi tiveka tanihi hi ti chronic medication mirhi leyiwa yi va yi kha yi pfuna hala ndzeni ka khwiri ra n'wana hala phakati ka khwiri ra n'wana va ri yi pfuna ku va yi khoma ekhwiri ku khwiri ra n'wana ri va ri kha ri khomana so ku khwiri ra n'wana a ri khomanangi u swi twa loko n'wana a tshama kha rila khwiri ene ri tshama ri kha ri duma hi ndlela yaleyo nkarhi wun'wani mi kuma ku a nga yi kahle xiyindlwanini nkarhi wun'wani mi kuma ku tshama kha humesa moya hi ndlela yaleyo u fana na leyi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so vatwa dan na vayimani va le ku ejiweni kahle timhaka ta ku ri va nga yimeli n'wana a rhanga a rila hi kona va nga ta sungula ku n'wi nyiketa ti-chronic drops kumbexana ti-chronic medication n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka the famous medication leyi hi yi tivaka i murhi wa ku fana na la kona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka na vo bioscopen na vo eight drops n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ya telement and then ku va na mimirhi yin'wanyani ya ti ya ka lenon n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ri a hi mimirhi hinkwayo ya lenon yi tirhisiwaka ku va yi nwiwa tanihileswi mi kumaka ku ri vana va fika va va na problem ya ti-side effects ya ku va mi kuma ku nkarhi wun'wani u heta nkarhi wo leyo a nga yangi toilet hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so va kombisa timhaka ta ku ri leswiya manese ma mi byelaka swona loko ma ha ku heta ku bebula kumbe loko mi discharge-iwa swi landzeleriseni than leswiya n'wina mi swi endlaka swa ku mi nghena ka social media mi kombela ku pfuniwa ku n'wana wa mina u ndla so na so na so ni nga n'wi tirhisela yini va ri sweswo it's a no no because va fika va va na a challenge loko mi kuma ku mi tirhise a certain medication leyi mi nga lo prescriberiwa ka social media ivi loko se mi vona ku a swa ha ri ku fambeni kahle ivi n'wina mi teka n'wana se mi n'wi yisa xibedhlele kumbe mi n'wi yisa ka ti-professional medical health care givers n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so va mi kombela ku ri va kombela mi try by all means and then xin'wanyani va ri kombisa timhaka ta ku ri va kombela ku ri loko hi ku a swi necessary wisani ku nyiketa vana ti-herbs especially n'wana loyi a nga hansi ka 3 months n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku loko hi ku a swi necessary to that extent yimanyana ku nyika vana ti-herbs ti-herbs i mimirhi liya ya xintu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ri n'wana at least a rhangi a va na 3 months nyana ivi then swi ta va swi kha swi pfuna hi ku na khwiri ri ta va ri khomanini kumbexana u ta va a toloverini the new environment leyi a nga ka yona and then xin'wanyana va hisa mahlweni va Department of Health va kha va kombela timhaka ta ku ri avoid than ku nyiketa vana va less than 3 months mati kumbe mukapu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ri leswiwa swi fika swi endla a very massive damage loko swi ta ka timhaka ta ti-kidney va kombisa timhaka ta ku ti-kidney ta n'wana kumbe ti-organ ta n'wana ti va ta ha ri ntsongo swinene ku va ti kota ku va ti hlantswa mati kumbexana ku va ti holda mati tanihileswi n'wana a va ku a ha ri ku mameni va ri masi lama ya ma ti-formula na leswiya swa masi lama mafi lama ma mamisiwaku hi mhana n'wana ma na ti-nutritions hinkwato letin'wana a ti nidaku so ku hava kun'wana i ta ku i twa torha kumbe i lava mati se va ri n'wi mamisiseni sweswo vele kumbexana mi n'wi nyiketa ti-formula teti mi n'wi nyikaku tona ku nga masi lama ma mathini so va ri va kombela vo mhana vana loko hi ku mi vona ku ri n'wana a nga yi kahle a bathroom mi avoid-a na leswiya swa ku va mi painta vana especially n'wana loyi a nga hansi ka 3 months kumbe 6 months n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ri swa endleka n'wana a heta 2 days a nga yi a xiyindlwanini mara loko ma va mi khe mi n'wi nyiketa mimirhi leyi ya vo grape water na vo bioscopen leswiya ni nga swi hlale masungulweni swa makhwiri leswiya swa ku n'wana khwirini ri kota ku khomana swa swi kota ku va swi endla ku ri n'wana a va na digestion ya kahle na ku va a hatla a huma ethyaka leri va ku ri ri hala ndzeni se va ri va kombela by all means ku ri va mhani wisani ku nghena ka social media mi kombela ti-advices from ka vanhu lava va ku va ri ka social media because ma lahlekisana now ku na situation leyin'wana a nga kumeka a ri na ti-problem ya ti-bladder failure hikokwalaho ka ku va n'wana a ri na ntsikwani ivi a nwisiwa xikhapani xa mati xa bodlela hi swivulaku hi leswi a advisisiwe swona so n'wana va ri u yisiwe ya xibedhlele ivi a va ka ICU etindhawini ta Hammanskraal so vunguleriwa ri tisiwa ka n'wina hi Department of Health n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a hi balekeni hi languta tin'wana leti ti nga le ku beni ka huwa eka mpundu wa siku ra namuntlha laha tiko ra hina ra

vafanisiri va hina va ku rhandzeka to the extent ya ku shopo yi pfariwa se xa good about it i ku loko va n'wi tshika because a va ha chavini kumbe va chuhini ve te vimba even then community yi vuya and then hikuva va nga kota ku va va khe va kota ku va va pfuneka so va khe va kombisa timhaka ta ku ri ku na ti-complex leti ti nga isolated mi twa ku nga ku a ti busy there are the ones leti ti va ku ti khe ti targetiwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so hi leswi va nga le ku ri leni hi swona va khe va kombisa timhaka ta ku ri a va le ku tirheni kahle kumbexana a va le ku tirhisiweni kahle hikokwalaho ka vugevenga lebyi byi va ku byi ri kona hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a hi seni mahlweni ya languta kahle leti ti baka pongo loko hi kuma ku hi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomi ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke vandla leriya ra economic freedom fighters va kombise timhaka ta ku ri va kombise timhaka ta ku ri va aske the Concord to lift the interdict Hilton ya ti-inquiries leti nga kona about President Cyril Ramaphosa tanihileswi president ya hina mi swi tivaka ku yi le ku lavisisiweni mayelana na mhangu leyi nga va kona le ephalaphala n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so leswiwa swi ve kona endzhaku ka loko ku kumeke mali leyi yo ka yi nga tivekeki ku ri yi nghenise ku yini laha tikweni ya tidolara leyi nga kumeka endzeni ka couch even then swi biwa hi makatla swi nga landzelerisiwi ivi ku va na vatirhi lava va nga yiva some of the money liya ivi ku pfuriwa case se va pfula case ya ku why ku pfuriwe case ya loko lavaya va yivile ku ve na vona ku va mali yi tikuma yi ri laha tikweni yi nga cinciwangi yi nga ri benke wara ya otherwise n'wina yi va yi khe balekisa sweswo n'wina vayingiseri loko kuma kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona sondela by ringwa maqinghosi.

0: Yeah, I didn't see the rush. I'm an exuberant like a Felix Jackson. Bakolobola. Baku yena, aya kwine, icon, aya kwen, loko kwi tabuya itabuya, mara kushkule kwi iyini. Icon, I swear, I steam serin shukwa, loko yuku, shungwana shungwana, mina yeta famsana, ambi mazioni, ambi tinganga, as long as kuri nuno, mina luiwa. Yeah, let's just finish this one. It's exactly quarter past 10 when I went to Ramiba Grandega. I have many a gun shop or maca. Yeah, talk about my gas to Grana Monte and Ravang Seramina Shan Lega. Come on, when you figure you are sensitive. Come back, you're funny to put some like Comela Danny station, Mara otherwise, you're funny, Mina Wina. Yeah, yeah, don't die, sana. Ilemuka, ilemke sana. Injela yale mwina ba inserva mina ba kuranzeka. Ila ba wani boti na sesi. Balo bola nini. Ba haba muti la bambira ba tamakaya ka boti. Loko makoti otuka avadzwa. Iman angutlogo melaku. Nakona hiko kwa la wakaini. Tani ilesho shutiba kukuro loko mkongwana otuka avadzwa. Otlogo mele nisotu wa yena. Se loko makoti ke otuka avadzwa. Mengundisa kuini kwa la pakati kamoti. Wa muka kumbe ngwina tani mama zalo wa yena mangklogomela na nono wa yena kumbe mishendlisa kuyini nakona hiko kwa lao kaini 060-887-5942 mengisiru wa mina yale nchoko maka ayini ni yaya tipina yoo itunzushana indlela le nguna bangisiru wa mina bakurandeka kuna sunga tsara kubatwari la alright 060-887-5942 mengisiru wa mina wasungula sungulo mile moye ngwina
1: Ebe va pona na emhleketo loko swinga tama nkahle ku hayi man leswi ava swi ta ku leswi hi nga ndla leswi na leswi na leswi mara a ri kwala kaya ka yena ka nuna wa yena tsatswa va ku tirha ra n'wansati ri le ndzeni ka muti ra n'wanuna ri kwala tlhelo ka inani ku fana na mina ni nga tlhelo ka inani na ku fambeni ya ku tirheni
0: alright ni khensa swinene
1: swihlangala va sele kaya inkomu
0: thank you 060-875-942 mina ngwe ba ke isa sweswo mahlweni ngwe na vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yene ni ya tiphina kahle hi nhlokomhaka loko makoti o tshuka a vabyini kwala kaya mi n'wi endlisa ku yini nakona hikokwalaho ka yini 060-875-942 mi yingiseri wa mina mi le moyeni va ni balekini 060-5 ya dyondza yi dyondzisana elemuka elemukisana hi ndlela yaleyo 060-842 mina ngwe mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi yingiseri mi le moyeni aye
2: Mir no kuma kota ba afuka ba bina ne. Oh, hi fanele hi endla ku hi tivisa va ka vona ku enhloko ya n'wina a yi pfukangi i swi kahle ku mita vona ku kota ku vonisana ku hi endlisa ku yini ku hi n'wi pfuna a kota ku va a kota ku hola i va a ri kona kwala kaya
0: a nga muki
2: wa kwala mutini a nga ze a byeliwa a famba a ya le ka vona leniwani i tshama kwala ani va swi tiva ku i kwala kaya emakoti wa mina se va fanele swilo xa kona a ni fanelangi mina ni teka goza ra ku ni n'wi tshungurisa va nga ri kona va fanele va va ri kona kumbe va ni pfumelela ku hi n'wi yisa ni n'wi yisa la mina ni vona ku a nga pfuneka kona ku na swo tshuka swi biha swilo hi va hi ri swin'we ni nga endli ku rhandza ka mina na ndyangu wa mina na yo mhaka i n'wi nhloko ya vanhu phela wa ka hina munhu laha hi leswi ni swi vasaka swona na ka makuve ni fanele wa goxa swiswona
0: ni khensa swinene ni fanele wa goxa thank you 060-887-5942 makoti hi loyi wa tshama kahle kwala mutirhi wa n'wina a nga na xitandi na nuna wa yena makoti loko o tshuka a vabyini mi n'wi endlisa ku yini nakona hikokwalaho ka yini 060-887 mi yingiseri mile moyeni
3: hello
0: ahe
3: minjhani sesi merileno
0: ni pfukini minjhani sesi gracious
3: ni pfukile
0: mm.
3: Hi twana nhlokomhaka ya n'wina ya kahle yo dyondzisa sesi merileno a ni la ku na vomakoti hi tindlela timbirhi ku na makoti luya wo ta hi nawu a lovoriwile loko a vabya hayi a n'wi tshungu a n'wi tlhogomela la kaya mara hi tivisa va ka vona mara luya wo va koka na le ti-tavhenini va vuyisana la hi nga swi tivi na ku munhu hi te njhani wa muka yaloye ya kaya
0: gosis gracious a ni luya i va a lo tlhaka i va a nga ri makoti
3: eyi ni
0: vulavula hi makoti makoti mi n'wi endlisa ku yini
3: o makoti wa hlayisiwa mara hi ka hi pfunana na le kaya a ni va a te hi nawu wa hlayisiwa yaloyo a swi zi swi ni da ku ri a ya kaya a ya hlayisiwa kona ha n'wi hlayisa la mara na ve le kaya va ka va ta va ta n'wi pfuxela
0: ni mi kuma kahle
3: khensile sesimerileno
0: thank you 060-887-5942 it's only 22 minutes past 10 loko kuma kwini joiner ena mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemeni yingisela mi ri kona n'wa tsakisa masevo wa mina ni khensa swinene kuva mi yi joinile hala ka TikTok page ya mina mi yingisela mi le moyeni ni pfukini minjhani mana mamazo
2: swi twina sweswo hi nga mi nga swi vula hina hi khi hi swi twa a ni xa swi nga twalela ka radio radioinene a ni yo streamanyana ni ri kwala ndlwini ni ku vona life se ni swi twini
0: okay
2: swo yelana na nghoma liya loko ku ri a ri kwala kaya i ongola hi hina hi nga kona kwala kaya loko hi langusa switomi bya yena ku hanya kahle na va muti na
0: laa
2: ka ku hanya kahle na n'wingi kumbe hanya kahle na vasqueeze a ni hi vona va nga ta ku tlhogomela leswi switandzeki ku n'wi swekela mukapi wa n'wi nika vuswa n'wi chelela mati mara loko se hi swi vona ku se bya godzombele ku va bizi na godzombele hi swi vokuxi hasi swa tika hayi kwaleni va ta byeriwa maswere ku hayi makoti va ta vuya ni vona ku i hi ringetela kha ha ringetela swi swa kona a swi na ku antswa ku wa maseve se loko va ta va ta vuya ku haneni ku mi kumbe ngo mi ta ringeta swin'wana va ta byerisiwa sweswo swi kore leswi se swi lavaku ku a ya kaya a heleketiwa vatswari va yena va ta vona ku va teka goza muni
0: ni mi kuma kahle
2: ku hanya kahle na vamuti swi na nkoka ngopfu hi ku ku vabya a ku ndawuti
0: ntiyiso
2: loko ku ri kwa sweswi swi vona ku akana yena hava vinyi swa ndlaka mi kuma ku hi ta n'wi mukisa ha n'wi mukisa ka mani hayi loko a n'wingi wa mina ha ni ta n'wi ongola loko xikwembu loko xi lava ku ndla leswi xi lava ku ndla swi ta ndla swona a ri kwala kaya hi ta va hi ringeterile ma ni twisanyana hi sweswo a va tekelele ku yisiwa kaya loko o bya yisiwa kaya ene loko se mi toleri ha va nge yisiwi wa swi twa na yena ku ya swela nivhaka ri fane ni vhaka kaya
0: ni fane ni vhaka homes
2: a ni yi vona vutomi bya yena i na ku swekele mali ku vuyela vutomi yi hava ni ta vhaka kaya ni ta va nga rhumangi hi munhu to titwa yena ku yala se ni fane ni vhaka
0: ni khensa swinene mhana bebe
2: hi swona
0: thank you 060-87-5942 va kombisa timhaka ta ku ri ku hanyisana kahle na vavukati bya wena swi na nkoka swinene hi ku a wu tivi ku mundzuku ri ta xa rindlise ku yini ku va va swi tiva leswaku n'wana wa vona a nga pfukangi tanihileswi mi swi tivaka ku ri hayi miri i wa ka miri i wa laha mutini kambe nhloko i ya ka mun'wanati allright i n'wa tsakisa ni khensa swinene 060-87-5942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni mi swi endlisa ku yini mi yingiseri wa mina mi le moyeni
4: ayenjhani mina loko ku ri ku wa ni tiva ku ni makoti wa wena na mina loko mi vabya wa ni tela mati ta ku ongola mara loko ri ku a wu ni tivi hi tiva tichomi ta wena nyingini ya le i ta ti vona ku i ku tandzisa ku yini
0: ndlovukazi wa yi nga kumi xikiripotonyana
4: a ni xikiripoto a ni xandza famba xandza vuya ka sesimeri lei loko ku ri ku na mheni va dyani yo tatlela a masaneni ni kaka ni tsumana swo dya ni maze ni va na mhaka na wena loko yo se yi vabya a ni ngheni va ni ta vona pulani i ta kasakasa i ya ka vamakhelani va ku tela mati
0: tikeso swi tele ndlovukazi
4: Aye.
0: 060 875 942. Hey, mina ngiyibakhe isa so so mahleni ngina bayingisela.

0: lava ku rhandzeka loko makoti swo tshuka swi nga fambangi swona kumbe swi nga fambangi kahle ivi a vabya makoti mani mi swi endlisa ku yini a ri kwala phakati ka muti mi swi endlisa ku yini mi n'wi yisa kaya kumbe ma n'wi tshungula ma n'wi tshungurisa ma n'wi tlhogomela mi swi endlisa ku yini nakwena hikokwalaho ka yini 060-8875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku lusala ntsena it's only 26 minutes past n'wina vayingiseri mina na n'wina hi lusala ntsena hi 3 minutes it's 27 now 3 minutes ku va mina n'wi ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu a hi tweneni 060-8875942 mi swi endlisa ku yini kwala phakati ka muti hi loyi one makoti a tshuka a twa nga twi kahle mani mi n'wi endlisa ku yini ma n'wi mukisa mi swi endlisa ku yini ma hi kuma kahle hi sayiti leriwa va ku ri xile sesi Marilyn loko makoti a ri kwala kaya hi hina hi n'wi tlhogomelaku ivi hi byela va ka vona ku ri nhloko ya n'wina a yi pfukangi ivi then hi hlanganisa tinhloko ivi hi vona ku ri hi n'wi pfuna xinjhani makoti wa hina i makoti dlori ka khakhala ni khensa swinene mandlori 060-8875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni hi ndlela leyiwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava khenhlaka kahle marungula va kumi njhani vaxumi maxi mukoti u ta hlayisiwa hi ve le vukatini bya yena va khe va vonisana na ve le kaya ku ri va swi endlisa ku yini ku ya emahlweni ku va a kha a kota ku va a pfuneka na ku va va ta va ta n'wi pfuxela 060-8875942 miyingiseri wa mimi le moyeni
1: ahee minjhani
0: hi pfukile minjhani
1: hi pfukile sesimarilen hi ku ya hi mina veri xidyoho a yi tlherisiwe hi dyoho
0: a mi twalangi layani
1: veri xidyoho a yi tlherisiliwe hi xidyoho manito
0: loko mutweni no lahleka mi nga yisa mahlweni
1: a ni ku xidyoho a xi tlheriseliwi ka xidyoho mi nga tlherisi xidyoho xidyoho loko a nga hanyi kahle mina hi n'wina ni fanele ku mi n'wi kombisa ku endlisa ku yini hambi a vabya hambi endlisa ku yini ma n'wi tshungula manito sesimele
0: no mi twa mara moni lahlekela
1: a ni ku a ni ntiva mavala a ni ku na ku mi kuma ku a nga hanyi kahle mara loko a vabya
0: a hi le ka ku hanya kahle yena o va ku vabye
1: a ni la ta kombisa la ku kombisa ku loko a kha a vabya mi kuma ku mara a nga na mahanyelo ma n'wi tshunguli mina mi ya n'wi tshungula hambi a nga ri na mahanyelo ma kahle leswi mi vilisaku swona
0: se na mikuma
1: leswi mi vilisaku swona hi ku hambi u hanyisa kuyini ri hi ku i n'wana i n'wana ku fana na n'wana wa n'wina leswi a nga hi swona wa tshungurisiwa
0: ni mikuma kahle
1: a ni loko a za a ri mutini wa mina weta ilovulini wa mokala xikulu ku i makumu i n'wana wa mina ku fana na n'wana wa mina
0: allright ni khensa swinene
1: iko
0: thank you 060-875942 mavonelo ya miyingiseri Jesus FM a hi na xiave hi tlhela ka nhlokomhaka mi swi endlisa kwini kwala phakati ka muti loko makoti o tshuka a nga pfukangi mi n'wi endlisa ku yini mi n'wi tshungurisisa ku yini mi n'wi pfunisa ku yini ku ya mahlweni mo ni tsutsuma ni kuma lava wani 060-875942 miyingiseri wa mina mi le moyeni
1: Marilyn
0: ahee
1: ni pfukile sesi wa mivi
0: ni pfukile mho twalela hansi
1: sweswi ke
0: loko mi ku sweswi ke na mi twa a ni swi tivi loko mi sungula ku vulavula ku mi nge tlheleli ndhaku na
1: hayi a hola ku ta swi kombisa ku lhaka ka makoti a ni ku makoti i n'wana loyi a nga tekiwa hi n'wana wa mina hi swo se ni ku swi za swi ri hi ndlela yaleyo leswi kombaka kahle ku wa tshunguriwa la kaya hambi i hanya swona hambi a nga hanyi swona a wu fanele hi n'wi hlayisa ivi leswi a swi fana loko ku ri hi n'wana wa mina loyi a nga teka hi makoti loyi hi n'wi tshikaka loko yena u fika a va a kha a hanya vutomi byobyo ka byi nga hanyi swona leswi hi swi lavaka hi ta n'wi tshika hi ku mhaka ku a nga hanyi swona a ni n'wana wa hina so wa tshunguriwa wa endleriwa swilo hinkwaswo timfanele ti fanelaka ku ti endleriwa munhu laya vabyaku wa endleriwa ivi ku tlhela ku tivisiwa na va ka vona leko va kota ku swi tiva ku n'wana wa vona hale hi nga kona i na mukhuhlwani leriwa va nga swi kota ku va ta heta pfuna na ku masusele ya mukhuhlwani lowa wu khohlolaku hi nga swi ndlisa ku yini
0: ni mikuma nkarhi
1: kari pfunana hina na vona mara leswa swa ku hiku ta fika hiku hangu tshika hiku angana utomi byi yana kumbe na utomi byi yana no hi ta va hi kha hi nga ha endli swona lexi nga kona i ku va ku hi n'wi endlela leswi a nga ta ku loko a tshuka a pfunyuka laha a ta swi tiva ku swilo swo fana leswi na leswi a swi endliwi mhaka ku mundzuku swi va na switandzhaku ka loko loko se mina ni swi hindlisele ka lavaya
0: ni mi kuma kahle
1: se lawa i mavonelo ya Giyani Thomas Hlongwane a kaya hi la ka khakhala Graveln n'wana wa tshungurisiwa i makoti i n'wana wa mina a swi khataleki ku hanya vutomi byi hi hanyisa ku yini hlelaku loko hi zaku makoti xuma xa ka hina xifambi xiya lexi n'wi endlaka un'wana wa kwala kaya xi nga ri ku xa hina enhloko leswin'wana hinkwaswo n'wi endlela ku fana na vana van'wana vana va hina hi nga na voho kwala kaya bye bye mirhi leyi
0: danko
1: danko
0: 060 laha ka khakhala laya mina n'wi va khe hi tsutsumisa sweswo hi ya kahle kwala Giyani section e 060 875 942 kwala Church View kwala hi twa hi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tsutsumisa sweswo hi ya kuma kahle minkandziso ya marito
2: hi tshama hi tlhuvutsa makoti wa endleriwa loko a ri na mahanyelo ma kahle mi kuma ku i khomani na va i khomani kumahle ha n'wi endlela swin'wana na swin'wana mara loko a nga ri na mahanyelo a nga tikhomi kahle xi feyila ku feyila swihi sweswo swa feyila mhana skimi na vumbiwa hi mina ni ri laso wethu a hi tirha tirheni a hi yeni danko
3: minjhani sesi miri leyi na hina hi pfukile ha yi twa thopiki i makoti wa mina n'wana mhani i makoti wa mina loko a nga pfukangi na va byela va ka vona ku heyi mhana n'wananga a va mhani makoti a va pfukangi la kaya ntsena ku va swi tiva a ni n'wi heleketi ni kayakaya na yena va ta va na vona va kha va ta va ta pfuxela loko ku ri ku va n'wi kombela a ni va siveli na va pfumelela mara mina n'winyi ni ta kayakaya na yena ni kha ni jika na yena swi tsandza swi tsandzela kwala kaya loko va nga n'wi kombela ngahayi a ni va nyiki mara loko vo n'wi kombela na va pfumelela va n'wi teka hi leswi ni nga ta swi endlisa swona i n'wana wa mina hlayisekani sesi Marilyn i ta fela kwala mavokweni ya mina inkomu
4: rixini ntswalo yin'we rixini Marilyn a radio se yi fikini ka ndani rudini munyuku mina sesi Marilyn mina ni vona ku loko xiyimo xi fike kwalaho ka ku makoti a vabya ri kwala kaya timhaka ta ku loko makoti hi n'wi lovorini makoti wa hina la kaya a n'wi tshungurisa mara hi byele na va ka vona ku n'wana wa n'wina a nga pfukanga haleni so kombela mi tshunela mi ta haleni hi ta kota ku vonisana hi ri hi vambirhi hina va la kaya na va le ka nsati ku ta kota ku hi vonisana ku endlisa ku yini mona swi nga basanga kahle ku hi nga famba hi ri hexe phela nhloko leyi enhloko ya vanhu kahle ku na va ka vona hi karhi hi n'wi fambafambisa va va ri kona kwala kusuhana va karhi va swi vona ku a kha halwa wa hi pfuka ma swi vona ha n'wi nakekela hina va kwala kaya koti wa hina wa kwala kaya i fane a nakekela ya hina but ku enhloko ya vanhu liya na hina hi fanele hi vula ku hi ya hi ya vula kwale ka vona ku n'wana wa ka n'wina a nga pfukanga haleni ha ya vula karhi Marilyn mavonelo ya mingiseri ya Jisara FM reda yi fikini ka ndani rodi minyuku mina ta va swi nga until 12 ses na nhlokomhaka ya kahle swinene
5: ku rhula ku ve na n'wina ntombi ya bava ntswalo yin'we va nga hi tswalela n'wana va ku i ntswalo yo i mihaxi ka GCR nhlokomhakani le ku yi tweni i na hi swona wa vabya n'wana wa vanhu loko ni vona ku ri swa nyanya ni veta ni va tivisa va ka vona ni rhumela munhu ya va tivisa kumbe hi va foyinela va tata va ta vona xiyimo na vona lexi mihi xi vonaka a ni nge n'wi tshiketi ni ta va na yena vusiku na nahlikani hambi vo va na xitandi xa vo va nga tshami na mina a ni ta ya ni ya tlela kwele ni vuya hi ku ta kamba laha ni tshamaka kona mara loko hinkwaswo kwala leswi a twaka swona ku vava va ta fika hi ta vonisana ntswalo ya bava a wu ri na mburi ya ntshava hlangana ni thawenchipi laha ni kumeka kona emigangeni wa ka Bungeni a vosi.

0: Zaka mavunda la kusuhana xikolo la xa vutivi wa ta xikolo xi sasekile a lightini ge
1: se pfumela nina ku hlamula hi ku kongoma loko makoti loyi a nga lamutini n'wana wa mhana se huma xitandi hambi a lo huma xitandi n'wana wa mina a ri tlhelo loko a ta ta n'wi byela ku heyi nsati wa mina a nga pfukanga makoti wa n'wi a nga pfukanga le kaya ni ya le ya ya vona kuma vabyi manjhani ya ringeta before hi byela va ka vona hi n'wi heleketa xibedhlele kuma ka doctor va ya n'wi cheka a kota ku va a va right mara loko a vuya xibedhlele hi teka foni hi fonela vatswari va yena hi va byela ku hayiko n'wana wa n'wina a nga pfukanga a hi n'wi yise ka dokodela namuntlha se loko ku ri ku hi ta va endle xihoxo ni ta hi khomela a wo ringeta ku pfuna ka ha ri nkarhi ivi va ta fika hi pfuxelela swin'we hi khomisana ndzhwalo leyi va ri endliwe ku ya hina hinkwenu swi kota ku va swi va kahle hi ku loko wo za hi va vitana va nge sia xibedhlele ta wa mamisa ni xibedhlele sweswo a ta hina hi teka goza eze hi va covered hi yena a hi pfunaka laha kaya hi fanele hi n'wi pfuna na yena leswi mina swi vonisaka swona i premium a nga na kwala ka bod inkomu
2: Rixile muhaxi wa mina sesi Merlini na yi twa nhlokomhaka n'wina mhani mina hi ku vona ka mina nhlokomhaka leyi loko makoti wa mina a vabya nsati wa n'wana wa mina la kaya la mina ni ri mamazala wa yena na nuna wa yena hi hina hi ri vambirhi hi n'wi tlhogomelaka mara ni rhuma munhu le ka vona a ya vula ku n'wana wa n'wina a nga pfukangi loko a ko va mukhuhlwani nyana ntsena njhe ku swa tikisa nyana la mirini hikuva a ni munhu u famba na ngati ene munhu i n'wana wa un'wana munhu na va tivisa le kaya ku n'wana wa n'wina haleni a nga tiphini mara na kha na vonana na yena loko vona vinyi va n'wana vo ni chucha ku i maseve ni kombela ku a ta haleni na n'wi teka ni n'wi heleketa kwale ni kha ni ya pfuxela masiku hinkwawo ni ya pfuxela ni kha ni vona ku swi famba njhani loko swi ri swa timali ni kha ni pfuneta na hi mali na swin'wana na swin'wana na n'wana wa mina ku hi aka vuxaka byi ya mahlweni ni nga tsakisiwi hi ku n'wingi loyi a ni swekela ni endlela swilo hinkwaswo loko a vabya i fane a ya ongoriwa ka vona a ni va tshikeli hi vonisana hi ri vambirhi n'wamagoda hi mina ri kuwa ka mpamudanki mhaxi wa mina
3: 060-887-5942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni moni ku e
4: murhadi va ku ri xitupe nekeso tifindlelo ya swaku na tshirhezo ya xichava vomme Violet Mathe va fala kha masipala wa tsanini
3: all right kamela mi kamela 060-887-5942 mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni otherwise ke 060-887-5942 makoti loko a tshuka a vabyini kwala ndzeni ka muti mi n'wi endlisa ku yini kisa mangu tshungula mangu mi swiendlisa ku yini nakona hikokwalaho ka yini 060-875-942 hi 10 minutes leyi nga sala ni ta va ni khe ni twa hi n'wi ni ta yisa mahlweni khe ni teka tinqingho hi twa ku ri n'wina a mi ta n'wi endlisa ku yini kwala ndzeni ka muti nakona hikokwalaho ka yini otherwise ke mami ni baleka hi jika mavhengeleni loko ni vuya hi mina na n'wina na ku va hi khe hi twa ku ri a mi ta swi endlisa ku yini mina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060 okay va ri ve va ni baleka mona mi ni

0: 0607 87 5942
1: Sala
0: pa pa.
1: Mwana
0: ba. Ni minjani?
1: Ipukile. Kula mandela masangani kusuka na tikwela kama paina mani morini mashindi kusuka na kama sanga. Tukwane kusuka na abinai na kombi kumbe kusuka na kama papira marafikiri ene joni. Kuna pole shivinda kusuka la block 3 aka mingini na manwa James Green kusuka la kasiyanda. Ma hiko bula ba beja kuna ba lava wale kasukura la muda shi. Kwa mbashi wani ki mkate ko shiva ni kana mali. Bata ishane la tama. Kaba nengo ba kuma. Muna ni kiri ki joko ba hiki suka la tuku yenra kam swani. Kita bu aga tani apa apa ni ku hita.
0: Tungwana ba. Vankezo shne ngwana ba.
2: Ni kombela ko happy birthday ka manwa James

0: keren kasihan dan niku happy birthday ka Sir Julia Madumane niku happy birthday ka Manmond Morina Mashinji ka Maswanganyi niku happy birthday ka Mel ka Mambela ka Mapuve niku happy birthday ka Aaron Biza mutirikirolo wa mina la malambele taxi rank wo famba hi taxi ya 444 ni hetelela hi n'wana wa mina mativula ya mina kombani kumbe ka mapapila va naveleriwa hi Tshaveli ya kumbe ni ri kwala malambele taxi rank
1: ka se Tshaveli
0: ma
1: se loko a yi lo mukhata mi nga se n'wi navelela n'wana birthday ke a mi to swi yini n'wina
0: a ni ta borheka ngopfu mino
1: right mi va na siku ra kahle n'wana mani Thank you. 060-887-5942. Mina nguna ba case sweswo mahlweni nguna ba ngiseri ba mina ba kuranteka. Eva mani ba tlangela kahle ti birthdays ta wena ka siku ra namuntlha mi ri happy birthday ka mani n'wina. Jisara fami mi navela kahle siku ra n'wina ra ku velekiwa. Xikwembu xa tilo a xi mi pfuni xi mi katekisa 0608 eka WhatsApp nguna ba ngiseri ba mina ba kuranteka hi ta ku ti humesa yini hi site leriwani. Minjhani hi muhaxi happy birthday ka boti Zebuda. Ka machateka ka bode inkomo abavulangi ku imani otherwise ke mingi sero mina milemo yen
0: ay
1: ay
0: ngikombela kunavelela happy birthday ka Thoni kombani kumbe le ka mapapeni ntweni ku happy birthday ka mani wa James grande ka siandana happy birthday ka mani mreni Mashimji kama Swanganyi Manbela vele kama parini happy birthday man Funeko Shirinda ule big three Agnes Ndukwani kama abi nine na vanhu hinkwavo lava birthdayaku na kombani kumbe le ka mapapila ndhambi ya mikateko a yi vaneli vanhu lava hinkwavo a va naveleliwa hi manjhanjhana ka muchipisi hepi
1: ni khensa swinene mi va na siku ra kahle
0: na n'wina swivitani
1: 060-87-5942 mina n'wina va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka i va mani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina 060-87-5942 miyingiseri wa mina mi le moyeni va ni baleka 060 ni tlakula lava waha miyingiseri mi le moyeni
2: mantsongo a ni nga balekangi loko mi ku ni teka lava ma ya tela mina
1: timhaka ta kona minjhani mani hulo
2: loko mi xi photozela xa xa mhantsongo wa kona xinti swa
1: mi pfukini
2: hi pfukile hi swavana ka mhantsongo
1: hi pfukini
2: mo hi va navelelo hambileswi hi vatsaku hi ri busy busy
1: a hi va naveleleni
2: ve ku na komba ni kumbe le ka velekwini le ka mapapini ku na Ndukwani le a b9 na mhan'we James le ka siandati na hinkwavo lava nga vuliwa hi n'wana tava niko siku a ri va sasekeli swinene a va ri naveleliwa hi kokwana wa the junior DJ Lerisa ximutwani xa kokwana Mdilena jikijara i ximamondi ya yixiteke etele
1: hi sweswo na sweswo
2: Isazana
1: sasa mantsongo 060-87-5942 ntsomo sasa somela ntombi yakama humani yakama kahle lavengele ka WhatsApp ita kuri ku humelela yini hi site leriwa
3: Avuxena vaxu Mrs. Merlino kombela ku navelela ti birthday ni ri happy birthday ka munhu nwana nwanani loya tlangela ku siku ra yena ra ku velekiwa namuntlha ku katsana lava nga naveleriwa hi malume gift jo kubai vanda va nga birthday ya vona xikomba xi va endli hi titswalo ku navela ka vona ku humelela a va naveleriwa hi maxoti gracious mphephu ni ri kwala river plus ka vukosi tlaka ku bayi tangi sesi
4: ahe sesi wa mina mpfukini kombela ku navela ti birthday ni ri happy birthday ka munhu wa James ni happy ni ku na hinkwavo lava birthday ya ku na vona ni ku makeke makeke va karhi va navela hi mamana xikhongelo wa jaha kwala ka siku ya nkulu
5: Happy birthday aka mhantsarisa nwa jimisi vaka green aka siyandani hi happy birthday ka Agnes Ndukwani a dinani ka makoxo manmorina mashimbi aka maswanganyi kombani ari ka mapapila emani gela maswanganyi aka mapayini na la birthday yakwe nkwa vana vele mani mahori ka mapoko a hasika sports center inkomo
4: Ni happy birthday ka mhan'we green ka siyandani ni tlhela ni ku happy birthday ka mhantsongo ni humisa maluleke a ri single view ni tlhela ni ku happy birthday ka mhani bela maswanganyi ka mapayini ni tlhela ni ku happy birthday ka mina mama rito na mponisi Agnes

0: Alright, 23 wa timinetse ku bya hora ya 12 ni mamukereti ndhawu hinkwato la mina ni sala ka Meriko eka Xihondo 106.0 audio streaming e www.gcrfm.co.za. Ni khensa swinene vuyingiseri bya n'we eka ndhawu hinkwato ta ku hambanahambana lamba ku mi karhi mi ni yingisela Meriko eka nhlikano wa siku ra namuntlha. Nhlikano wa ku saseka swinene i Wednesday e ti 29th July eka lamba ra 2026. I saleriwe hi masiku mangani leswaku va karhi hi fika makumu, saleriwe hi masiku mambirhi ntsena hi fika makumu eka n'hweti leya July. I va hi karhi hi nghena ka n'hweti ya August leyi na yona yi nga khoma 31 wa masiku. N'hweti leyi ta va yi karhi yi hela vhele hi ravuntlhanu Friday. Lava holaka va hola, lava nga holiki va nga holi, sweswo sweswo. Mara ku sala i ku n'hweti yi ta va yi karhi yi fika makumu hi Friday hi ravuntlhanu, vhiki rero ri ri hi nge le ka roho. Ka skem gqivela yi ta va karhi hi sungula ti-1 n'hweti liya ya August ta va karhi yi ya hela vhele ku ri Monday hi ti-31. Ta mavhiki malamaya ma nga ta ma karhi ma landzela. Kambe ku na lava ngo hayi vhiki leriwani ri tsutsume swinene, a ri hlwelangi ri tsutsume swinene. Kambe moyamoya na yo yi tikomba se yi sungurile leswaku u fane u va careful loko u hlamba u tsutsuma u ya yima xitichini u kuma ku exi se u basilukini. So hi mhaka ya moya lowu se already wu nga koho, nkarhi wun'wani ko tshuka ku pfuke ritshuri out of the blue. Kambe ni mi amukerile swinene vayingiseri va mengwe, mi nge le ku chayeleni, chayelani kahle vukheta eswibazanini. Swi tiveni ku loko mi rhwale 10 ra vanhu n'we muchayeri kumbe n'we driver, ku va vanhu valava va fika va hlayisekini laha va yaka koho swi le mavokweni ma n'wi. Hikuva mi chayela kahle mi landzela swikoweto hinkwaswo le magondzweni, you make sure leswaku a mi chayeli hi ndlela ya ku va mi va mi karhi mi onhetela kumbexana ku va mi hetelela mi herisa vutomi bya vanhu kumbe vanhu va hetelela se mi kuma leswaku va vavisekile. Ene hi vona va mageza vo tala kumbe va drive va mathekisi va swibazana va na ti-anger issues, va tshama va kwatini swinene. Kambe ti-driver leti hi nga na toka twanani association staka sikhunyana, a hi vanhu va ti-anger issues, a hi vanhu vo kwatakwata. I vanhu lava so far so good ni nga va vona va ri na mahanyelo ma kahle, ko va vambirhi kumbe vanharhu lava mi kumaka nkarhi wun'wani va behavior hi ndlela yaliya ya ku vanhu va mathekisi va fane va behavisa xiswoho. Phela swi na industries leswi ku vanhu va so va fane va hanya so va so va hanya so. Hi khensa swinene hinkwavo lava ku va karhi va yingiserile vhele ka tindhawu hinkwato ta ku hambanahambana. Swi tiva Dr. Dombo na voho vava va karhi va yingiserile hi masiku hinkwawo va le ku pfuneni ka swigulani. Va ha ku heta ku yimbayimbisa vana lava va ri ku yeni va ya yimba kwale, a ni tivi ku swi pfarile kumbe swa ha pfurile ke, mara va ri busy na ku va va karhi va yimbisa vana. Dokodela lava va nga na malembe ya le henhla swinene, mara va na ku tikarhatela, va na ku tikarhatela and with too much information. Munhu loyi a nga na vutivi va tshama ri ku hleni ka tibuku, ni va na nkateko wa nkarhi wun'wani fane ri kusuhi na vona we talk hi vulavula hi tivana swinene ngopfu ni personal level leswaku va tshama va yingiserile. Na n'wehe vayingiseri va me va mi tiva swinene Dr. Domdat wa ku a ni twi mani manamuntlha va nghena va ku yini hi bula hi swo hi va hi karhi hi hlekelela hi ndlela yaleyo. Ene va mi rhandza swinene kambe hambi swiritano va tele vanhu hi swiyimo hi ku hambanahambana lava va ku va karhi va yingiserile. Bishop Mhlabyani hi khensa swinene, we know ku ma yingisela ma yi rhandza, we love you so much. Ene hi na n'wina hi mi rhandza swinene kusuka embilwini loko ngopfungopfu a ri mina ni mi rhandza swinene because hi bula ngopfu na Bishop, ha vulavula na Bishop na va rhandza swinene. Ni munhu wa kahle swinene, munhu loyi va vulavulaka swilo hi layeni leyi yi nga fanela. Kambe we really appreciate na hinkwenu va ku mi kaya mi nghena hi masiku hinkwawo vayingiseri va me i khensa swinene ku mi rhandza. Kambe ka Facebook hi le ka GCRFM, mina ka Facebook Don u kahle mathebula, WhatsApp na tinqingho hi le ka 0608875942. Loko hi languta kwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga ti-percent ta vantshwa lava nga ri ku tirheni ti le henhla. Xa vumbirhi hi tlhela hi languta hi kuma ku ti-percent ta vantshwa lava va nga HIV positive kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ti le henhla swinene ti-percent leti. Vantshwa va pfumala mitirho va HIV positive, loko u ya ka tindhawu ta vuhungaselo i vantshwa ngopfungopfu ntsena. Xana hi ta va na vumundzuku lebyinene ke kwala atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga? Hi ta hetelela hi va na vumundzuku lebyinene ke? ai sunguleni ku bula kwalani mena nwe leswaku ti percent ta vantshwa lava nga riki ku tirheni la Afrika-Dzonga ti le henhla swinene ti percent ta vanhu lava groovaku lava va nga le ka tindhawu ta vuhungaselo ta xihoko I vantshwa vo tala swinene hi tlhe hi languta eka vukanganyisi bya ku babunu I vantshwa lava va nga tala swinene va nge le ku swi endleni swisweswo hi languta eka vukhamba lebyi byi nga kona kwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga majority I vantshwa lava va nga kona loko hi tlhela hi languta ka vanhu lava nga na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS I vantshwa va tele ngopfu ti-percent ta vo ti le henhla swinene hi ta va na vumundzuku lebyinene ke phela va ri vantshwa hi n'wina ti-cream ta mindzuku hi n'wina varhangeri va mindzuku hi ta va na vurhangeri bya kahle ke hi swihi leswi fanelaka ku lulamisiwa kumbe swi onhake kwihi ku hoxeke yini 060-8875942 fanani mi ni rhumela voice note bulani na mina andzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu enhlikani
1: Life is so expensive. Even bread is fighting us.
2: My guy, you're just one shot left away from Boxer, where you can now get a loaf of bread for 99 cents and F&B pays the rest.
1: Yo, 99 cents for bread and it's just around the corner. So just short left at Boxer.
3: You can now get 99 cents bread from Boxer. Just swipe your F&B Easy Aspire or Prime Life card every week. Switch to F&B today. F&B, help changes everything.
4: GC's earn rules and limits apply while stocks last. F&B, a division of First Round Bank Limited, an authorized FSP and credit provider.
5: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapaway u nga va fonela ka 079-292-3334 Sky Tent E company yo sungula ku bayita e gyani ta xavisa matende na ti mobile freezer Skytel
6: Riendlebe le din hloko mo kata na u kata mo eka jisere
7: maphorisa ya ka skukhoni ya simekile mapfumba ya ku hlotana mo ehleketeleriwa loyi a nga tivekeke ka mhangu ya ku dlaya vandla ra ANC ri languteriwe ku simeka mapfumba ya ku gangisela nhlawulo hi siku ra 15 ka n'hweti leyi landzelaka lawuni yin'wana le ka awara ya
8: Hitimaka, hifamba mshuwa, eka jisarto.

0: Alright, kenza sinene dinhloko makata maungulungile malefa 0608875942 vantshwa vo tala laha tikweni ra hina va hava mintirho, ti-percent ta vona ti le henhla swinene ta ku pfumaleka mintirho ka vantshwa va Afrika-Dzonga hinkwayo hi ku angarhela. Hi tlhela hi langutana kambe ka vanhu lava va nga na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS, i vantshwa vo tala lava swi nga hi ndlela yaleyo kumbe va nga na vuvabyi lebyi kumbe virus leyi. Hi tlhela hi langutana kambe eka vanhu lava va va ri koho ka tindhawu ta vuhungaselo ngopfungopfu ka ku nwa xoko. I vantshwa vo tala hi languta vanhu lava nga le ku xaviseni ka mirhi kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga, i vantshwa vo tala, i vanhu lava va nga le ka vantshwa kumbe va ha ri ki vantshwa. Hi ta va na toho ti-leadera ke, hi ta va na byo vumundzuku lebyinene ke. 0608875942 bulani na mina eka nambara yaleyo ku mi nga ku yini timhaka letiwani loko swi fika la ka ku loko hi languta ka vanhu va ku xavisa mirhi i vantshwa, vanhu va vukanganyisi bya bunu i vantshwa. Hi ta va na vumundzuku byinene ke enhlikani hi mamukerini.
1: Ahe mpfukini khalai.
0: Hi tshama hi pfukini hi ngon'we mi twala laha hansinyana.
1: Kumbexani phone mani moni mani ni fika ndhawu ke.
0: Alright.
1: Ya kha ya twakalanyana. Khalanga na mi twa ka nhlokomhaka mani. Mara lexi mehe ni xi vonaka ni khalanga ni loko a hundla nsimu ivi hi byala mavele hi byala na miroho ivi hi nga biheli swin'wana na swin'wana swa ta swi ta dya ku nga ta timhisi ku nga ta yini ku nga ta tindlopfu ku nga ta yini hi mhaka ku ndhawu leyi a ku biheliwanga. Mara loko ho bihela hi tlhe hi vekela na electric fence swa ta vula ku a ku nge nghenangheni nchumu swi ta ku swi leswi hi nga swi byala swi ta hlayiseka ma swi vona se hi ku komisa vumundzuku hi ta va na byona. Why ni vula so ku ta va na varhangeri lava nga ta kota ku control swilo swo tala, a ni vuli mavabyi, ni vula sweswi mi nga swi hlaya swa timhaka ta ku a mabyaleni ku tele vantshwa na kwele ku xavisiwaku mirhi ku ta va na vuhosi lebyi nga ta tumbuluka lebyi nga ta kota ku control tiko tanihileswi ni nga vula ku byaliwini mara ivi ku nga vekeliwi fence se swin'wana na swin'wanyana swiharhi swi nghena swi dya ma swi vona. Se hi ku ya hi mina ni vona vumundzuku byi kona. And then why ni vula so ku ta va na varhangeri lava nga ta languta ku hlayisa tiko ra vona ene loko vulavula hi vantshwa hi swin'wana swirho leswi nga ndzeni ka tiko, vantshwa i vanhu lava hanyaka ndzeni ka tiko ra South Africa. Vuvabyi i vuvabyi lebyi nga nghena andzeni ka tiko ra South Africa ri nghena evanhwini ka vanhu lava nga ku hanya se mara loko u kuma mfumo wo karhi lowu nga ta kota ku control-a swidzahazahani leswiwani swi kota swi nga dzahadza hi mabyalo ya lamawa hi maniwa ku ya niwanyana hi order hinkwaswo na va lava va yima ku patwini va ta yima hi order leswi vulaka ku hi nga tlhelela evutshan'wini bya tiko a hi lo lahleka ngopfu ni
0: okayloko
1: nuka manitwa
0: ni ya ku mutweni mi ngisereni
1: a ni kha ni vula swona ku a hi lo lahleka ngopfu loko va hi tshama ndzeni ka muti lowu vatswari va kona va tshamaka va kha va holova hi nge dyondzi nchumu swi dyondza i ta dyondza ku holova ntsena ma swi vona. Mhaka yikulu i ku hi kuma vatswari lava va nga ta ndla yini va nga ta ku hi hlayisa loko vo kota ku hi hlayisa swi vula ku va ta hi nyika nawu a ni khala ku na nkhavi a hi biwa ni ku heta xikolweni swin'wana na swin'wana oneka xikombiso na loko ka hi vuya hi sikisa swa ta vula ku na va hi ta kuma vatswari lava nga ta va na nawu lowu hambi hi nga biwi hi kota ku wu landzelela ma swi vona sida so hayi ni khe ni vula vatswari va hina hi vona va pfulelaka swilo leswi hinkwaswo swi endleka cause muntshwa a nge suka a tshama xipotsweni u zirixa ku ve vatswari va kona lava va nga n'wi byela ku chavela paliwa hi 12 ivi yi nga paliwi mantwisi kumbe yi paliwa hi 2 leswaku hi ta kuma vatswari lava nga ta kota ku yi control-a ivi tlhe hi vuyela avuntshweni cause vantshwa van'wani vo tswaliwa ni nge languti vona lava vantshwini se ku ta va ku ri na papa lowu karhi a nga ta va na control ya yini sweswi hi langutile ku a ku na leswa swa ku famba vanhu vo pfumala maphepha a hi tivi wun'wani ta na pulani yini leyi nga ta tlha yi pfuna tiko ma ntwisisa swa endleka ku tlhe ku nghena wun'wani a va na pulani yin'wanyana ku ta va na un'wana a va na pulani yin'wana ivi vutomi byi vuyela evutshan'wini i va kota ku control-a nsimu ya yena hi timhisi ti nga ngheni ti byetetela makwembe na hina tindlopfu ivi nsimu swa ta vula ku yi ta va njhani yi ta va yi ri kahle ngopfu ma swi vona khalanga
0: i gobi khensi
1: hi swona khongela ku xikwembu xi ta hi pfuna hi kuma papa wa straight loyi hi nga ta hluvuyela vutsweni a hi nge fetiteli kunene mani nga ku fa swinyenyana nkomu

0: Antivi loka arna la balaba kubeka mabonele vele kama kali ai langutana na yoku suka masunguleni. Leswaku I loko hi languteka vantshwa lava nga kona kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi kuma leswaku vantshwa vo tala hi voho lava va pfumalaka mintirho laha tikweni xa vumbirhi hi kuma leswaku vantshwa va kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi vona lava loko hi languta eka timhaka ta ku xavisa mirhi va tele loko hi langutaka vuvabya HIV and AIDS hi voho va nga tala vantshwa tlhela hi languta nakambe eka timhaka ta vukanganyisi bya ku babunu ku skema 99 i vantshwa vo tala lava nga kona kwala tikweni leswaku himpelampela hi ta dlina hi va na vumundzuku lebyinene ke hi ta va na varhangeri va kahle ke kwala atikweni ra hina ene swi tele leswi humelelaka mi kuma ku vantshwa hi vo va va ku va karhi va dominata ngopfu eka swisweswo swi tikombaka swi nga ri na vumundzuku bya kahle
1: 060-885-942. What's your name, Kerry? Don. Hey. I'm going
0: to go
1: to the house. Okay. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: Nhlekani ma mukeri.
1: Exhala mukani vatukulu mpfukini na vaxumi.
0: Hi tshama hi pfukini hi ngon'wena.
1: Hi pfukini vatukulu. Ya twala na milandzu lawu dyeni yo hlomula mbilu. Swikarhata ngopfu mativa loko vanhu va karhi va tswala vana va va yisa eswikolweni. Va va va ri na yoho mihleketo leyinene ya ku Xitsonga xi ri xiwundzi xi ta ku wundla. A yi ri mhaka ya ku loko va nga va va dyondzekile va ta kota ku kuma swintirhwana leswi swi nga ta va hakela kahle, va kota ku va va wisa mahlahla hi rhwalela hina vakoko wa vona. Se namuntlha va langute ku ri kokwani va ya rini apeyini, va ya teka cinciya leyi hi ta kwetlembetana ehenhla ka yona. A ka ha ri xihundzi xi ta ku wundlaku. Leswi loko mo languta ko va ku hi fela ku hatla hi vona timhaka. Loko mi twa ku vulavuriwa hi nga ku vana lava va rhandziwa ngopfu ne, na voho va tlhela va tsaka va ku mfumo lowu wu va rhandza ngopfu. A ni ri ku ka i nga tivisiwa swa fana na ku ka i nga voni. Munhu loyi a ku rhandzaka ngopfu a nge endli ku i va murhwaleli wa swa le hansi. Phela na loko ku karhi ku yiwa ku voteni sweswi va tirhisa ngopfu vona. Va va xavela swiziyarito swi swa va xavela timbangi va xavela matsani va ku a hi yenii. Hi ku twa swilo sweswiya na vusiwana bya ka vatirhi va mbuyangwana vo twa ongi vo va rhandza ngopfu loko va karhi va va tirhisa sweswiya. Va famba va xisa hina makoko wa vona ku ri hi va hoxa jele. Va twa ingaku hi ku va sasa. Se me a ni ta ku loko a ku ri ku ni la salamusi a ni ta endla ku va tshama va yingisele vision GCR ku ri va kota ku twa loko hi karhi hi vulavula. Hi ku sweswi hi vulavulaka va le tivulandini ta swiphala va bizi hi swikoxo sweswo hi vulavulaka hi swona a va le ku yi tweni. Lava va lavaka va tirhisa va ta va landza kwalava va teka kwalaya va khome sweswiya va lavaka swona. Se loko a va yingisela ingaku a va ta xalamuka va tshika hinkwaswo sweswi. Hi ku loko mi languta yali ya mi nga yi kumba ya ku xavisa miri vatukulu mi vona ku ri ha ri na tiko ro suka kwalani. Phela tiko ri suka endyangu vatukulu. A ro suka exitarateni ri suka endyangu jaha. Xilogelo lexi ni nga na xona xi ri jaha rin'wana na rin'wana leri tswariwaku endyangu wo karhi i mbewu ya ndyangu wolowo. Se loko va endla sweswiya va nga koti ku tekiwa va ya va na mindyangu a hi ku faka tiko xana. Hi ku tiko ri sungula a ndyangu ivi ri huma ri nghena mugangeni ivi ri huma ri nghena ka tiko hinkwaro ni vule South Africa ntsene. Foni yaleyo ni vulavulaka hi yona n'wehe mi ta kuma ku a yi akiwanga na South Africa. Na michini yaleyo mi yi tirhisaka kwalani mi ta kuma ku a yi akiwangi lani yi ake hi vana va van'wani vanhu. Lava va hina va ta pfuka va swi koterile ku aka swilo sweswo swi nga ta pfuna na wan'wani matiko loko hi ha ha landzelela mfumo lowu wu hi hoxa wu ajele kumbe wu thoriwa hi hina hi tlhela hi wu xava. Loko swilo swi nga fambi kahle mi vona vanhu va rhwalana va ya pfala mapatu kumbe va va vona vanhu lava va nga va thola va tsandzeka ku va hlongola matikulu. Swi ni vavisa mbilu ngopfu hi ku a ni ri na ntiyiso ku hi nge dlaya xirhami mi ta hi xavela majazi mara loko va endla ku mitirho yi nga kona hi dlaya xirhami hi beburini swi ni tiyisa mbilu ku vava xumani kahle vatukulu.
0: Inkomo you can see.
1: Thank you.

eka ane hlika lone ne bodon khalanga o kahle eka nokonoko jisar thoko nhloko makangu na itwala kahle sinene hikuvula ka mina munhu vulani ku mfumo wa hina wa tsandzeka ikhale vahlampfa labo va ri kona la South Africa ba fike khale vanwanani va kona na tiyindlu va xavini na timovha va xavini antivi ku kutsanda yini ku va hlampfa labo va kota ku va tlhelela lomu va humaka kona va tshama kona loko mo langusa mina a ri mina ni nge suki ni famba ni ku ni ya atikweni ro karhi why because loko ni ya ni ya fika ka tiko rero ni nga ta va ni yeka rona point number one leyi va nga ta ni vutisa yona before ni fika leyi va ta ni vutisa ku i ta hi xivangelo xa yini laniwani ivi ni kuma ku a ni na nhlamulo ya swona kumbe va ku vutisa ku i ta tshama masiku mangani na ku ma ni twisisa marebodon ku na sweswin'wana question leyi nga ta ni tela eku sunguleni i point number one ya ku i ta lava yini haleni se mi kuma ku vutihlamuleri a ni na byona kumbe na tsandzeka ku lava ku tiva ku ni fanele ni endla yini se vona va tini laha a South Africa tikweni ra hina se ku busa vona laniwa hinkwako loko mo languswa va xave na tiyindlu vo tala se a ni tivi ku va tsutsuma yini ematikweni ya vona ni nge yi mina atikweni ra vona ni ya fika ni ku ni endla xiphaza ni ku ni la ku simaka xiphaza swi nga tsandza sweswo hileswaku ti nga vuya ngopfu kwalano mara vona vo tindlela vo ndle ku rhandza laniwa se hi le ka vona manjheni se mfumo wa hina wa tsandzeka swilo leswaku wa tsandzeka kwalaho u nga pfumelela vahlampfa lavowaku va tikuma va nghenini va ta va ta fika laniwa va boxaboxa na ti-border gate va ta va ta fikelela laniwani va nghena lavan'wani va nga ri na timfanelo ta kona ta ku nghena mara n'wina a ni tshembi ku loko munhu o suka sweswo a ku i ya kwaleyi a Zimbabwe a ku i ya ku endleni ka xiphaza a ni tshembi ku va nga swi pfumela sweswo se mara vona vo ta hi ku rhandza hinkwavo vana va sukaka a Somalia a Ethiopia hinkwaswo vo tindlela kwalawani hinkwavo na valava va humaka a Nigeria ni nge yi mina ni ku ni ya a Nigeria ni ya pfula xiphaza oh ti nga vuya ngo bodon na mibyela ni nga yimisiwa hi nenge wun'we ya hayi a redzi mara hi ku komisa munhu vula ni ku mfumo wa hina wa tsandzeka mavonelo i ma DJ Abza kwala a Giana section A hlayisekani bodon a xiticini tanku.

nhlokomhaka ha yi twa mo yi tlhontlha. Ina, swa much swi le ku feyileni hikuva a ku na lava nghenelelaka swona. Mfumo na wona wu miyerile, va swi tiva ku loko wu ndla much va ta sala tindlaleni hikuva vanhu vo tala va dya hi vona. Vanhu vo tala ngopfungopfu lava nga na maxopo se va swi vona ku loko va miyerile ha ku right, se loko va nga vulavuli va ku huye vanhu lavaya vo tala va nga na maxopo mfumo wu dya hi wona, se va vona ku va ta sala va sika la South Africa. Mhana skimi na vumbiwa ni ri Soweto a hi tirheni ta nkulu.

Nhlikani Bodon. Nhlikani. Nna hi pfukini n'wina minjhani hi le ku mi tweni ha yi twa topic. Mo hi hlamula ra vusiwana. Hi ku ya hi ku kongomisa xivutiso xa n'wina mfumo lowu a wu swi lavi. A wu swi lavi njhani na? I ku wona wu twanana na ku loko wu thola vanhu va le handle ingaku mahakelelo ya wona ma vevuka hi ku a ni mali leyi va hakeriwaka yona a hi nge R100 loko va ya le ka vo va yi cincisa yi tele ngopfu. Se va twa va va hakela ku antswa hi yo mhaka va nga swi lavi hi ku vanhu lava va famba. A va swi lavi ku thola lava lomu hi mhaka ya ku va swi vona ku lava lomu va fanele va va hakela ku antswa tanihi ku swilo swa durha hinkwaswo leswiwani. Se a va swi lavi ku vaakatiko va dya va xurha vona va lava ku vaakatiko va dlawa hi ndlala. Hi yo mhaka hi ngo mfumo lowu a wu swi lavi ku vanhu lava va famba. Bodon, loko mfumo lowu a wu swi lava ku vanhu lava va famba, timasipala letiwani, mfumo lowu a wu ta yima na timasipala leti. Loko wu landza timasipala leti, timasipala ivi ti kota ku landza tihosi. Hi ku tihosi hi tona ti nga bodisa vanhu lava kumbe ti nga fuya vanhu lavawani. Ta swi tiva ku kwihi na kwihi va kona va tele hi xitalo. Tihosi letiwani loko a ku saliwa tona ndhaku hi mfumo, mfumo lowuwani a wu ta swi kota. Se wa tsandzeka hi ku a wu swi tivi ku wu ta tirhisa ku yini i ku twisisa ka mina. Matirhelo ya mfumo ma fanele ma tirha na timasipala ivi ma tirha na tihosi hi kona vanhu lava va nga ta kota ku hela va yima hi milenge ku endlela ku yini na lava lomu va ta kota ku sala va kuma mitirho handle ka swo va nge yi kumi mitirho hi ku mfumo lowu wu jika na valava ene lava loko va kha va tirha laha a va tlakusi ikhonomi ya laha South Africa va bohela timali leti tlakusi ikhonomi ya laha South Africa va

wa tsandeka matirhele. A wu tirhi na timasipala na tihosi mi ta swi vona vanhu lava va ta fambetela hinkwavo. U na phepha a wu na phepha a va fanele va famba. Ku ta kota ku sala ku tirha vanhu vaakatiko va la South Africa. Hi leswi hi swi vonisaka swona hi ku lava la South Africa a va pfumeleriwi le matikweni ya vona. A wu na phepha, u na phepha matikweni ya ka vona, a va ku lavi u ta u ta sungula business le va ri famba va ya endla ka n'wina. Se na vona a va fambi va endla ma-business ematikweni ya ka vona. Hi leswi ni swi vonisaka swo godon hlayisekana exitijini. Inkomu.

0: khutaza hi pfumela swona ka vula ku impela vana va swona ku vanhu lava ka fana hikuva ni loko va nga lavi swona a va ta ekaela swin'wanyana leswi va nga va hlukumeza va nga nakisana na hava lava van'wani va matiko va nga rhumela tibazi ti ta ti ta teka vanhu va vona hikuva va tiyisi voko se loko ro tiya ku ya mahlweni ku hindza laha a mi ta vona vanhu lami nga ta va kuma laha va ri na timfanelo hinkwaswo se mara hi ku a ni venyi va tiko a va swi lavi ku va famba hambi wo cinacina musuri yena vanhu va yena va ndla majeni va ta ndla yini loko va ku a va fambi lavan'wani va kha va kha va tshama loko va ku majeni maji yi fanele yi herisiwa va vula yini a ni va vula swona sweswo a va tshami va ra ha maphepha hi vana va hi vasisa mani va hi twisa ku va va hi bandzisa na tisoko hi twa ku vava loko ri cini nyamuntlha hi leti mindzuku hi leti mindzwani hi leti hi leswo day na day loko ri tlharisa heve hi leti loko ri tlharisa siku rin'wana na rin'wana ku tumbuluka swini se mi ta ri lunghisa ka njhani tiku mara himpela mi kha ku kha ku ndliwa sweswi ku ri hava ntwanani a va tshame va ku va yima na majeni maji ku himpela hi ku hina hi le ku tsandzekeni lava majeni maji va kha va swi kota mara a va yimi na vona se swi vula hini sweswo yi a redi bodo no a va endle hi ku rhandza hi tiko ra ka vona na vana va vona na maxaka ma vona vona va nga ndliwi nchumu ku nga ta hlupheka hi ye hina va mbuyangwana hi nga hana venyi
1: hinkwavo hi can see
0: hi sweswo na sweswo ni twa ku vava n'wana boti ni twa ku vava kona ku rila ni nga rila mina
1: ex
0: hi swona n'wana boti xuma swinene
1: inkomu khensinani
0: ahe
1: inkomu 0608875942 va machen match va ri mfumo swi tikova nga ka wule ku ngheneleni ka nchumu nga tivi nhlekani mamukeri
2: ndhawini
1: ahe
2: ni njhani ku pfuka bodolo
1: hi tshama hi pfukini hingon'wini
2: na na hayi tshama hi ri boha mativa loko ku feyila nhloko ya muti muti wolowo u nge vi na ku lawuleka loko mo vona vatswari va vana va feyila vona hi voxe na kwala ndleka muti wolowo ku to va muti wa hasahasa loko vanhu lava machin mach lavan'wani va kunguhata leswi va nga swi kunguhata va hlekete kahle a va fane va kunguhata hi ndlela leyiwani va seketeriwa hi nhloko ya tiko ku va kota ku hlula hi tlhe hi ya nghena kwalaya matikoxikaya la vurhangeri bya hina lebyi byi nga hi rhangela byi nga henhla ka hina na byona byi fane byi nghenisa xiandla ku laha tikweni ra mina se ni lavaku swilo swo lulama loko i swi tiva ku i hama maphepha famba i longa i tlhelela kaya and then va nga ri hi ku va riseriwa tihomu tihomu ku na khale va nga ri kona mara ti kha ti risiwa ni ti kha ti vuya ti ri hinkwato a xivaleni se loko ho kota ku twisisa ku loko tiko ri lava ku lunghisiwa hi khomisana hi va nyandza yin'we a hi ta kota ku hlula vanhu a va tlhelele makaya ya vona va va ti prepare loko a ta tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga a ta ka swi tiva ku ni ya tikweni ra Afrika-Dzonga ni ya hi bindzu leri ri nga ta fika ri nghenisa mali aka xibalo xa hina xa tiko se loko mara mali va nga yi veki a bank loko va ka va ri ku tirheni va yi veka hansi ka matirasi loko va tlhelela kaya va hoxa ndzeka ti-trunk tin va ndzeka mabaketi va famba na yona kaya loko va fikeleni va yi cinca hali ni kaya ka hina a yi vuyeriwi hi nchumu se mina ni a ni ta ku vanhu lavona a hi tirhisanini na tihosi ta hina ti va vanhu lava va leadaku by example va swi tekela nhlokweni ku tiko lerin'wani ri lunghisiwa hi ku a hi ta kota ku hlula mara loko van'wani va tumbetiwa loko va maphorisa va ta van'wani va tumbetiwa ku i nga n'wi voni munhu luya ku i hamaphepha swi va swi nga basanga kasi a hi fanele ho twanana hina hi ri matsonga machangani kumbe maAfrika-Dzonga hi endla xilo xin'we lexi nga ta kota ku hi vuyerisa loko va tele ngopfu ni byeleni loko timovha ta va 202.5 million yiviwa yi ya ya tlurisiwa border gate ma vona ku hi le ku vavisekeni i tekeriwa leswi nga swa wena easy simple 2 minutes tekeriwa 2.5 million yi famba yi ya Zimbabwe ma swi vona ku hi le ku moxakeriweni phela loko mo ya ka swiendle swa mahungu leswiwani mi ta kuma ku ri ku timovha to tala ti ringeta ku tlurisiwa sweswiwani mara va le ku tirheni nyana maphorisa hikuva loko a va nga ri ku tirheni a ti kavetitave ti nga ri ku kumekeni tin'wana mara le ndzhaku le timovha to tala ti tirhisiwe milambu ti fambile vinyi va tona vo sala va ka va rila gone ma swi vona langutani loyiwani mfananyana lowu hala mzambiki loyi a nga rhumeriwa ku a dlaya muyisa luya no rivala ku va ri mani vitirakwe loyi a fambafambaku khoto sweswi mfana ntsanani njhe va n'wi nyika xibamba ku vona a famba ya duvula muyisa luya ha ha n'wi lavela misaveni a pfumela na yena hi mhaka 5,000 ma swi vona ku tiko ra hina ri onheke ngopfu ro tshikelela hina hi nga vaakatiko va rona ro tshikelela hina tiko leriwani hina hi nga vaakatiko va ku byela ku loko u na 36 years 35 years ku fika ka 59 years a wa ha qualify ku tirha mara loko se va lava tivhoti va lava na wena i nga na 36 years ku ya ku fika ka 59 ku i va vhotela mara va ku ka va ku byela va ku over age a wa ha laveki wena ku i nga tirha se va vula ku ya tirha ku hi ku na 350 ya kona loko u ze ni nghena 5 rand a teka bank a wa ha yi kumi ma swi vona ku va le ku hi tshikeleleni and a va le ku swi voneni ku va le ku hi operation na hina hi pfalekile ku still ha vhota hi vhotela vanhu valavo hi ka hi swi vona ku va le ku hi operation va le ku hi tshikeleleni phela swi vava ngopfu budon va ku byela ku loko u ri na 36 years ku fika ka 59 over age a wa ha qualify ku apply ma swi vona ku swi vava njhani i ya dryini ma swi vona ku hi le ku tikeriweni se tiko leriwani a va lunghisi timhaka ta vona hi kota ku hanya hi ya mahlweni hi kota ku hanya kahle hi kota ku hinkwerhu hi kota ku dyela phela loko yi nga ri ku tirheni swi vava ngopfu va ku nyika 350 va ku bayizisa va ku nyika 350 yi ta endlani hi yona ku hambi ku ri 12,5 loko yi xave 12,5 a wa ha xi kumisakani xa mazambani anyway bodon egenerali laka ntshuxi lawani mo hi twa van'wani ku va ri
1: inkomu yi khense swinene
2: thank you

0: Enhlekane mamkere.
1: Hayi mnjani budo.
0: Itshama ifikile engongweni.
1: Mayipuke. Akahle kahle mfumo lo wa hina a wu swi lavi ku va thapa va famba. Leswi ku na March and March. Vona le palamende va tlhe va teka va hlapa va va rhangisa mahlweni va va lavakulu ma swi vona. Se va ta va fambisa njhani va tlhe va ha va hlawula ku va hi rhangela ma swi vona. Ni fambe swibedhlele swa ku ringana 8 swa matihlo. Vanhu lava ndlaku ta operation hinkwavo i va my friend. Mara madokodela ya kwala tikweni ya kona lava va nga swi dyondzela swilo sweswo va swi tivaka mara a va kona. Ku thoriwa lava va le handle ntsena hi ku va benefita hina va na South Africa hi kha hi nga kumi nchumu. Hi ku loko vanhu va lava loko mo cheka mi kuma ku va hava ti-work permit. Ayi a ti-passport va nga va ri na tona mara ti-work permit va hava. Kwala hi tshamaka kona na kona. Tarata hinkwaxo hi vona va my friend. Va hava ti-residential va ri residential yini sweswi residential permit. Mara va na tiyindlu. Va xaviseriwini hi hina a ni ri loko va xava yindlu ni xavisa yindlu hi 20 rhandi ni va xavisela vona va ta fika va xava hi 80 rhandi kumbe va xava hi 60 rhandi hikuva va humesa mali ya ku tala hi huma hi va nyika tiyindlu ta hina va tshama ivi na to timasipala leti na tona ti tlhe ti va xavisela tindhawu hi ku tiva ku vona va na timali ta ku tala maswona se a swi olovi ku yi ta endliwa March and March mara ku famba swi nge koteki va ta tshama hi ku vurhangeri bya hina hi byo byi swi lavaka ku va tshama na tikweni ra hina inkomu
0: inkomu Kensi
1: thank you
0: all right 060-88-75942 I don't know one leswaku bo va swi vonisa ku yini all right Enhlekane mamukele na n'we
2: bo don
0: aye
2: mpfukele mngani wa masilo
0: i tshama hi fikile ngongwe
2: hayi kavula himpela na swi ta ku mitshama mpfukele bodona mativa mele ni nga ta yi hlamusele bodona ni ni nga yima na kokwana ode junior leswi va nga swi vulavurisa hi swona mele ku ntweni bodona
0: na mingisere
2: kokwana ode junior va yi veke kahle ngopfu yi tshamisekile ma swi ta ku mina ni tshame ni hlangana na yini bodona mele ku ntweni bodona ni tshame ni hlangana na timhaka ta ku ni vavisekile ni ya axibedhlele ene ni vaviseke ku tlula mpimo mara va laha xibedhlele laha va tekele ku i ku tekela vanhu lava le handle va rhangisa vona kumbe ku rhange mina vanhu lava a va fambi heyi mintini bodona dange hlayiseka n'wana mhana mina
0: inkomu hlayisekani
2: dangeni bodona
0: inkomu
2: Thank you.

0: vula leswaku va lava vanhu va nga lavi ku famba hileswaku loko mfumo a wu lava leswaku va famba vanhu lava a va ta endla leswaku va nghena endhawu ya tihosi hinkwato va ti hlamusela hinkwato ku ri loko ho kuma leswaku ku na munhu wo fana na yaloye kwala mutini wa wena i swi tiva leswaku i ta humesa swo karhi na swo karhi.
1: Ah, va balekile 0608875942 twa van'wanyana loko tshika u ri na voice note mi yi rhumela.

0: teka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063 433 5834 700 2555 alavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Electro Pump Giyani va khomele swilo swa makoya hi ntsengo ya le hansi hansi

0: kahle kani?
1: Ah, minjani bodo?
0: Itshama evukini ngongweni.
1: Lihlayisiwile.
0: Mm.
1: Ah, no la kubeka nyana ra vusiwana nya.
0: Okay.
1: Bodo no vanhu lava vanga hehla.
0: Mm.
1: Avenge swikoti ku hlongola vahlapfa.
0: Mm.
1: Mhaka emhaka ya ku vahlapfa va nghene hi ndlela yo ka yi nga basanga va kha va hakela timali mata loko mi lo dya mali ya munhu mi nge swi koti ku n'wi hlongola kahle kahle xenophobia bodono yi kona na le bibeleni loko mo cheka laha ka swirilo swa Jeremia chapter 5 vana va Israyele va rila va rilela Xikwembu hikuva vahlapfa lava a va va amukerile se ku ri va xava emati hi mali ya vona va ku va rilela Xikwembu va ku hi xava na mati ma hina hi mali ya hina hi xava swakudya swa hina hi hi xava hi mali ya hina a tikweni ra hina phela laha swi ta endleka swisweswo hi mhaka ku vurhangeri a va lulamangi mi nge swi koti ku hlongola demon bodona mi karhi n'wina mi nga lulamangi mi nge swi koti ku ri custom ku ri huma ri famba mi nga lulamangi phela i sathane mi nge swi koti ku n'wi hlongola loko n'wi mi nga lulamangi a va lulamangi varhangeri va hina le henhla le a ri rhangi tiko leri ri lulama nakona loko hi la ku kota swona a hi va suseni hi vhotela valungu valungu hikokoko va nga swi kota swona
0: i mavona
1: inkomu
0: i khensa
1: i swona

0: Imam Kerel na wen.
1: Awe kalanga isuti ni kumpuki.
0: Akens.
1: Kasina ni kumpuki. Kalanga ahinga haskoti. Amati kuele magazini chukisimas. Nikwa hii. Yuko lava banga pambi. Aba seketeli chumi. Yuko basi kivaku. Vanhu lava va tixop ku na swo karhi va swi kumaka loko va rhula vanhu va ku fambana ku ya ka vaxisa lavaya va nga aka tixopo laya vuya lava swo karhi mali se loko a vo yo sungula lava March and March va ku hina tihosi hi kombela ku hi ta endla swo karhi hi na ku tiva ku kwala xitandini xo karhi ni na vona vanhu va le handle ke a mi ta kuma ku swilo a swi ta va swi fambe kahle sweswi switandini leswi hinkwaswo swi na vanhu va le handle ni vula lava lava ka hina lava ntirho loko hi suka hi ya atikwala giyana va xavisele vanhu va le handle va lavo basa va lava nga na tixopo na tiyiniyini kwalaya va xavisaka tifenende tixopo ta vona kwalaya va tlhe va aka na tikereke tikulu laha kusuhana hunuhunu se vo pfumelelana na mfumo se hina hi karhi hi ku a va fambi ku vula ntiyiso leswiwa swa ha ta bedeleke u nga ri munhu woni wa vukani se a ku lava ku March and March liya yi gama ku yi tiyisisa yi ya lomu tihosini loko vanhu vo tala va sukile laha ti-e va tshama ku lomu switandini va xavisele vanhu lava hi nga ta hi nga voni mavito ya vona hi vo va nga lomuya se va ya lomu switandini.

0: kati ena mwe mamkere
1: aye baba
0: aye
1: ikhenza kwa mkeri wa mjani
0: eh na itsa my feeling ngonwe
1: ah na na hlayisi wini kalanga hi avane ngopfu ka mhaka leyiwani avane swinene tanihi ti-political partner ta hina hinkwato ka tona iyingiserile n'wana kokwana
0: ni ku mutweni kahle
1: avane ngopfu tanihi ti-political partner ta hina letiwani ti fana ku na tikereke ta hina leti nga tala ngopfu laha misaveni van'wanyana aka party liya va swi lavisa leswi van'wanyana aka party liya va swi lavisa leswi van'wanyana aka party liya va swi lavisa leswi mara swilo leswiwani hinkwaswo ka swona loko swi loko dyambu ra ri ya pela swi karhata community leyi nga yin'we leyi nga divided swinene ku tlula mpimo hi avane ngopfu hi nge yi koti mhaka leyiwani hikuva van'wa va lava leswi van'we va yingisela loyi murhangeri va ndla swa vona van'we va ndla yingisela swa loyi vandla sweswo hi makumu swi yisa sweswiya loko mhaka leyiwani loko yi karhi yi hinisa so a yi le ku heleni hi ku yi nghenisa laya valungu lavawani va nga dyondzisa ku hi avana hi avana va nga tshama le henhla leyi va nga ku hleteni loko hi karhi hi songorisanana ende loko hi karhi hi songorisanana ku songorisaniwa ngopfu lava ka ntimeni laha loko a nga ri wa ka ntimeni a nga tlhongorisiwi ngopfu tlhongorisi ka ri chava a vona munghezi i te loko a ri le a vona ku pita Maritzburg yi kahle endheni va ka Zwithola a nge swi koti ku va susa lava va ka Soshangati a rhumelita va ka Zulu ku a hiye va ku a va hambe va hlongoriwa van'we va ze va va fika Tanzania leyi so ka ni nga tivi ku siku leri lava nga ta va ri Tanzania va ta na lava va le Malawi va ta na lava loko va ta va ta va ta fika la gandlati leri ya loko ri vuya laniwani na Zulu u ta nghena kwini u ta nghena lwandle kumbe u ta tsutsuma a ya tumbela kwini ku yena a nga na ku tsutsumela kona i tiva ku tlhongola ku a va yinof and a south yena lwandle ri n'wi pfalerile swi tata siku rin'wanyana loko van'wana na van'wanyana va nga ta sungula ku holovela sweswo ku ri phela marimbini ya ka hina hi le Peter Maritzburg van'wana phela ka hina hi le kwihikwihi and hina hi hlongole hi mani hi hlongole hi Zulu Zulu u le travelini yi kulukumba u ka nga twi ku tindleve pandi ni ku vula ka mtlemo loko va vula sweswo hi avane ngopfu laniwana a hi fanetana hi vonisana ku ri hi hanya njhani hi hlongola valungu lavo wan'we minga hi nga va hlongoli valungu lavona va hi lwisaka lava nga teka na mimayini va nga teka na yini ku vula ka sesi lava nga ha ku hundza ku va ku hi xava na mati lama ya nga tikweni ra hina hi tirhela na tigolidi leti nga tikweni ra hina hi tirhela hinkwaswo ende hinkwaswo ka vona hi tirhela vona va hlapa lavakulukumba la vona wa yi mara hi nga va voni loko wo hlongola vona phela swi ta hi kolovela hi ku na lava va ta vuya kaya lava phela hi vona va nga dyondzisiwa vutlhari naswona va kota ku nghena va tirha va ndla yini va ndla yini se hi tela hi mona hi sungula ku monelana hi mhaka ya

0: kumpfuna kasi tiyana diphiliso ti sa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix range ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va fowunela sweswi eka 066 257 5568 GK Private Clinic, the heart of good healthy care.
1: Zankulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku value traditional shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rumele

0: Nhlekani.
1: Ayee, ayee kuthi.
0: Ayee.
1: Minjani na?
0: Tshama hi pfukile ngon'wana.
1: Hawa hi hlayisekile. Ah, ayi twa nhlokomhaka.
0: Okay.
1: Ya twala yi yo vilingana nga Xivenda leswaku yi hlanganela.
0: Okay.
1: Hi ndlela yihi ka papa, hi ndlela leyiwa ya ku vahlapfa lava nga kona. Loko a ko va maAfrika ntsena. Mina a ni ta ku leswi vo Mandela va estimate swona na matiko laman'wana ya xiAfrika andaka ka ku loko ku liberate ka these 54 countries ku ta ndleka yini, a ni ta swi veta hi ndlela yin'wana. Se ni tsandzeka ku swi veta kahle hi mhaka ku loko ni langutisile na tinxaka letin'wana ti kona ku katsa na mixaka hinkwayo ya valungu la tikweni yi kona. Se a swi ahluleki, a swi ahluleki ma a ni swi tivi ni nga yi sungula kwini. Mara valungu vona hi voxe papa

0: la tikweni va lava ku vuya hi matimba lamakulukumba ngopfu sukusela loko ku na GNU va kote no teka va kote no contaminate va ri yini swilo leswi xavisiwaku hi makula ku vanhu vanhu va ntima va langutisa nga ku makula ya kahle kasi i ku lava ku vuyisa ti-brands ta vona yin'wa na yintshwa so this thing hayi swilo swi hlanganene mina a hamuniyima kwala loko ni langutisa a ni nge koti ku phawula swi political ngopfu swi hi mukhuva wun'wani van'wani wo tirhisiwa hi ri vantima van'wani a ni swi tivi a swi vulavuleki kulukumba un'wana loyi a nga hetelela ku vulavula laha marito ya yena a ni tshunguna a ya ni tshunguna straight a ya ni susa depression hinkwayo ya leswi nga le kundlekeni laha tikweni amen
1: inkomo yi khensa swinene
0: hi swo
1: inkomo

ابن جان میں عاش، ابن جان میں عاش kalanga leya ba hlapa ida ta hluya hlupa le leya ba hlupa ida hlapa ida hlupa kahle kahle lawani ti hosi to tingana problem sweswi lomu standini ti le standini da nga voni ku ni tshama kwihi ku na un'wana a nga kwala ene a nga hleketangi ku ni ta swa enhlokweni a ku vahisa lava va zimbabwe lava va hakela leti ka ndhawu ezita toko ni nga voni ku i ndhawu ezita mani va hakelisiwa va yisa lava timali la switandini lava a vo tshama mahala a vo tshama mahala khalanga vanhu lava se loko a ku ri ku mfumo wu serious a va ngheni na ku lomu switandini lomu va va lava or va vitana to tihosi letiwani va ndla mithina tona ku loko a va fambi vanhu n'wina mi va tumbetile se loko u nga lwani sweswo khalanga hayi swi nge lungi va nge fambi va tele ngopfu lava va kha va vona va kha va ndla vuwalawala kwala switandini.

Pitori eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi ni switeka details rino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CESTEM leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulela eka R81 Rico Deco stylish adias innovative designs affordable prices.

0: banda ra ANC president wa banda ra Mkhonto wesizwe MK hi vulavula kahle mani hi malume papa tsango Jacob Zuma
1: kwathwa bari yini mani
0: bari bona ke va kombela ba akatiko va tiko ra Afrika Dzonga swa ku va seketela mani na ku tshembeka kumbe xani ke va tshemba endleni ka vandla ra vona ra MK eka sike malume Zuma bari hayi uri minga voteli mavandla lamanwani mani minga voteli mavandla lamanwani hinkwavo manga kona a hi voteleni vandla ra MK party u ri ko va yena ntsena a nga swi kotaka ku vuyisa exindzhuti xa tiko ra Afrika-Dzonga Zuma yi kombela vaakatiko ku va ku nyika last chance yo tirhela vaakatiko ve ri hayi vona ke va lava ku tlhela va fuma tiko ra yena ra Afrika-Dzonga malume Zuma ende hi nga voteli mavandla lamanwani MK yona right hi vona va nga khoma ku cinca ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga hi vona va nga ta ndla ku na load shedding yi nga havi kona hi vona va nga ta ndla ku hi kuma mintirho va vula
1: a u tlhelelanyana swintsanana ka nkarhi lowu a tiko a ri kho a kumbe a tiko a ri mavokweni ya
0: vona
1: swi fambe njhani
0: ku ve na swilo swilo a ku ri na van'wana lava a va ri na xiave ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga swi nga ri nawini va tsuka kahle leswaku a ku ve na ku he va ku he va xavise tiko va ri xavisetela va xavisela magupta he ende hayi khale ngopfu ha ku va vona va ri xithombeni na magupta
1: ma swi tisanyana se hi laha hi fika ku hi languta kona ku ri marito ma vona lama va ma vulaka nkarhi wa sweswiwani ma na ntikelo ku fika kwini
0: hayi veke hi xavisa
1: mingiso ra mina anangutana kambe ka mahungu lama fambaka mahlweni ka ra namutlhasiku va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingiso ra mina ku ri former loyi a va kwa kha a ri kaka ka xitulu kumbexana former eThekwini sub contractor i va a kha a kume kumbexana a kume 15 years hinkwayo ya ku tshama ekhotsweni ma swi vona ku ri yena a fambisa swilo eka municipality wa le eThekwini va va kha va hlamusela ku ri i va kha a kume 15 years hinkwayo ka yona ya ku tshama ekhotsweni tanihiloko a kha gwevo kahle hi Scottburg Magistrate Court endzhaka loko va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisami ku va kha ku yiviwe ti-cable ta gezi leti va ku ti kha ti worth 1 million rand loko va kha va lavisisa va kuma ku hayi khona mani hi vona a va swi fambisa hi vona va tiva hinkwaswo ku swiendlise ku yini ku heta kumeka ku hayi khona hi mpela bava va tinyike matimba va tirhe hi matimba ku va se swi leswi hinkwaswo na ku tlhela va kuma ku hayi phela 1 million rand hinkwayo ka yona yi nghene ka akhawunti
0: yo yi nghene ka akhawunti ya vona va dyini ma
1: phela ku ze vo tala va heta va va kha va fika va teka mali yo tala va va nyika van'wani va tirhisa ti-cash send van'wani va tirhisa a va ha tirhisi tiakhawunti ta vo straight hikuva swi tiva ku ri swi nga va swi nga linka back
0: ya
1: se loko ku ri ku hi mpela hi leswi tikuma yi ri ka vuxaka byo ta
0: mara mi nga tirhisani tiakhawunti ta n'wehe va ta hatla va mi kuma hi karhele hi vukungundzwani ka tiko ra hina kahlekahleloko va
1: khelaa
0: a ku ri na mhaka leyi ya kumbexani kaungule ra ri ba bembela swinene ngo va kha yi kho tiko ra Zimbabwe na vona ke ve ri ku ta va ku ri na match and match ka sike ve ra yi kho no match and match le Zimbabwe le a swi endliwi kona leyi hi ka sike ku rhumeriwe masocha etindhawini letiya ta Zimbabwe ku ya valangalavalanga kumbexani ke kwa va lava langutane kahle faneleke na xiyimo lexi ya va nga ta xi ta va xi ri kona xa match and match leswi swi landzela endzhaka loko ku swixungueto swa vaakatiko lava va kunguhateke ku macha hi 31 ta July va lwisana kahle felekena ku ngeteriwa ka term ya president Emmerson Mnangagwa ku ya ka 2030 ende vonake a va nga ha ri ku n'wi laveni mani hi luya wo va ta ti vona ku va ta vuyisa ku yini se ku ngeteriwe milawu ya kona ku fanekele a rhangela tiko ra Zimbabwe ku ya emahlweni nakona vaakatiko a va na lunghelo ra ku vhotela presidente vona le etihofisini a tindlwini letikulukumba hi vona va nga ta vona swa ku va veka mani presidente kumbe mani ve rayini vanhu va le Zimbabwe a va ha ri na xiave ka ku endla sweswo ka sika ku kombisa timhaka ta ku rayikhom Emmerson Mnangagwa u ta rhangela kahle etiko leri ya ku fikela ka 2030 ka sika vaakatiko va Zimbabwe va lava match wo ya lwisana kahle na mfumo wa ntshikelelo wa tiko ra vona ya swona ho vula ku swin'wani ku lwela timfanelo ta voho mara loko va nga ri na matimba ka swona
1: problem sweswi ku na nowo wolowo ku ri a va ha ri na xiave ka ku tshama mani ka xitulu swi ndlisi maswo 2030 hayi emalembe mo tala ni va ni kha ni vone nkandziyiso wun'wani phemi nga ri va leswaku voboti wa hina vo tala va sukaka leyi va siye mindyangu leyi va tahaleni vona nkandziyiso wun'wanyana va na swo ka swi nga se fika saku na 15 years swi kha swi fanele swi pfuka swi ya tirha ma swi vona miri vatswari i titwa njhani n'wana mhani i siye n'wana wa wena lontsongo ani a i ta ku zamazameni haleni swa vava he swa vava swi tikomba hi nga ku mfumo lowu nga le wu le ku tikiseni
0: ende hi loko kalehle vanhu lava ta ka tikura hina ra Afrika Dzonga ku va nghena makarana maphepho swi vanguwa hi mfumo wa le Zimbabwe tani kuri ava vakhomi ava khomi tani hi vanhu va tshikeleleke kumbe xaki va tekiseriwa va boheka ku nyenga ke
1: loko nyenga va va nghena hi vana va bona le
0: manda ku kumbe xani loko ari kuna va ku heti kuri Afrika Dzonga report wisi ku what why the president leti nwana dinga report tikuleriyana ehlenika lokho kha vatsikelela ba akatiku saku milawo ale milawo lebe kwa kutikweni ya kwala tikweni mara nawo lowa yonga kona kumbe xa milawo le ba famisa kutiku irona sitikomisa ingari a itsamse kangi hindlela yoyele alright long go mwan ri famba ku mahlweni kahle ka sikura ra modla akhele ka murangeri wa xienge xa vulavisisi dza mlandu ya vukungundwana eka adek e long teruile ku ya nyika vumphone ro hetelela hetelelo ka sikura ra modla eka commission le ya madlanga ku nga ti 29 July ka lembra 2026 iya niketa kahle veleke ikahle iya niketa vumphone eka sike advo Adria Johnson ba long teruile kahle ku ya angula eka swivutiso leswi nga mangariwa hi sergeant wa maphorisa fani nkosi lavanga yimisiwa entirhweni n'hweti n'hweti leti nga hundza ka sike advocate Adria Johnson ba vula leswaku ri vonake a ku na milandru leyi va nga va yi tivaka ya vukungundzwani bya bindzu ra Medicare 24 ra Vuscad Matlala leyi katsaka na commission wa maphorisa fani Masimula ve ri va va tivi nchumu namuntlha va ta va nika vumphomi byo hetelela swi tikombisa hi nga se ximanga xi huma sakeni
1: La. Ekokola ka lesi kungana mpikizana ukulu wa kumoko ka timova unga ka ximisela henhla swinene ku sika ka ti company leti vaku khati ti sika etikweni ra China nangutan ka nkarhi wa swiswana vata hi khomela kuna timova to fana na vo Omoda masitwisisa nyana ti tele leti vaku khati suka a China yes BMW yi na timova to saseka ta kahle ta ku tiya kambe ka nkarhi wa sweswiwani swi ti komba hi nga ku vanhu va rhandza timova ta le China swi sasekile a na timakiwini i kuma ku ri
0: swi designiwe hi ndlela yin'wani loko yi languta kahle hi hala mahlweni yi vona ngari yi teka shape nyana yin'wani
1: exactly and i kuma ku tin'wani ta tona ni i tikulu mara price ya kona yi le hansi vanhu vo ta la baba transa timova tele henhla kufana mina ndza timova tele henhla mara kuma kuri ya xaveka compared to leti ya ta ti company leti hina hi nga tolovela tona se swo fika hi rilela va rhandziwa va hina lava ku va kha va tirha eka tikhampani letiya ku ri se va sungula kwihi ntirho ku ya lava mitirho va swi vava njhani ku ya lava ntirho endzhaku ka loko va yi tibyele ku ri hayi I mean I'm sorted a na ha lava lavi ntirho ni le ku serva seveleni ka va ni kuma ku se swi ya fika ka xiyimo xa ku fana lexi
0: i sweswo ke mikisela ku ri rungu ra ku hetelela eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka xihondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka eka sikemina na vona ke va famba kahle eka mahungu ma awara liya ya mune remember ngoveni ta va khala kahle ka mana mahungu ya awara liya mune eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka sikele ku ri nongonoko bumper lot ta va kha famba kahle feleke hi ya le ka awara liya ntsevu 32632 ya gimeta kahle feleke ka awara liya ntsevu J John the big baby famba sala kahle feleke na fika ta ko lobi shem ri sobra ko veri ku cina swa tshungula magoda ikona tirikarisimu ai famba.

0: Alright, here's some of the Catholic series. No pelana sisters that are trying to quantum. I hear like a chairoish bazan.
1: Yeah, I heard like a chairoish bazan. In case it's Nan Kuba, when I'm winning a camping being serious, I'm gonna camp. Illega out of the cats, Melaka, like a hour a quit seller. You come at a castle soon, go on, one ming ceremony, a stuart queen pella mong, yet some my daily.
0: Alright, I long to catch a mix here, a galley baguaca to Grenara, Africa Zong, at one lavan to Malabaya, Kumbeshan Kevan Lavaca to Grenaba, Tekalango, Alchoquin Lavan, Kuena Moon, Wofanana, Nanamun, Kofana, Nangizem Kun, Hungwan, Lung, Tekalakash and Choquin, Laka to Grenara, Africa Zongaman, Hilavanga for Bacas and Travolo, Much and Much Lua.
1: Okay,
0: and Dakarong Shungurin Tol. Uluin. Ebe tola tola magenta kubere ikhulu buto no asine. Ebe tola magenta kubere anga rikona utabanga rikuna bona asungula kusola sola the match na sungwana sungwana sungwana sungwana sungwana.
1: Ndiye
0: zamkhulu kasukura namuhla. Ku abe she abe xa ku hlongola vanhu va le handle etindhawini ta Joni namuhla kunene loko vulavulaka la. Hambi leswi anga hlambanyiwa kuva anga ti nghenisa kahle ka ti-match kumbe xani kuva ari na vona va match and match tanihi kuva komiseni Magenta kuva hi nge hi koti ku tirha na yena ku ya emahlweni nkhunu u ri vukona bya yena ka swa match and match movement byi na nkoka swinene ngopfu u ri anga kona a nga na matimba yo n'wi hlongola tanihileswi a sukaka kule na va match and match movement u ri loyi a lavaka ku suka ka match and match movement u fanele ku n'wi languta face to face anga Bigwal.
1: And then I na iluze keruin. Iluze keruin. Na tsamba kubuza abula sasu. Iwa kasu bona kure. Iluze keruin esu sotala. Ene kuba atika sa afana na note. Mengisera mina afamba sunga kahle swinene kara na mtlasiku. Ka ti entertainment stories. Mungarwa lesa ku trayali. Yari fra senso me iwe ya ya mahlweni kambe ke ba kai kuma kahle ngopfu mingi samela ku ikhale na ndzilo kha u yisiwa hala na
0: hala ya ikhale kha u ka
1: ya ikhale seni goldpay na iba kai hunse msabeni mgarba leswa ku makale ize endela leswa ku namtsara wena wa xinuna ba heta ba kha ba tikseleka swinene ba heta ba hunse msabeni kambe ke iba kai kuma kahle ngopfu mingi saramena ku mtsari wa senso me iwe ba ba kha ba humile a handle ka rana mtlasiku ba kha ba kombisa leswa ku Refura n'wana wa bona ra ba vavisana le ka nkarhi wa sweswiwani va lavaka justice va nga na ku tshemba ku swinene ku n'wana wa bona i ta tilwela n'wana wa bona justice na vona va ndyangu va ta yi kuma kambe ke va va va kha va hlamusela kahle ngoku i nga ku se tanihi va ndyangu va ta teka nandzu wa wu veka mavokweni ya vona
0: loko na u nga ndli swona
1: yes
0: hawu
1: swa vava
0: Sababa swinene ngopfu na umpela u fanekele u tirha hi matimba mani ku endla leswaku va ndyangu na vona hi ke va kota ku va kahle va titwa va amukelekini phela i khale mani u kha ku kakayiwa
1: ku hawansati ku ha mutswari loyi a lavaka ku va a kha a lahla n'wana wa yena anere se hi to va sala ntsena kambe va twa ku vava
0: Alright, ku ya emahlweni mingiseriwa GSFM hi emahlweni ka xiwondo 106.0 yi le ka rito ra rixaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha va khela ku tirhi kahle mvheleke na toti tiya tibakuwa a ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka matiko mambe hi nga vulavula kahle mvheleke hi xipano lexi xa kumbexani ke tiko leriyani ra France ka siku ra namuntlha mingiseri va va amukela kahle mvheleke ximfumo munhu wo fana Zinedine Zidane tanihi muzabiri wa vona lontshwa eka xipano lexi xa tiko ra France a ndzhaku ka loko muzabiri wa xipano xa France a vuye na yena a lahla thawula Zinedine Zidane un'wana a nga ta va a ri muzabiri eka xipano lexiyana kambe ke i kona munhu wo fana mani na Achraf Hakimi loyi wani un'wana a nga tshama tshova record sesi wa mehe a ndzhaku ka loko a fika a cata kahle na sesi un'wani a ndzhaku ka loko sesi luyani a nga a langutele leswaku ri swin'wana na swin'wana kumbe va cate in proper verini
1: community of property
0: yes so miza loyi a tlhariha mani
1: a swi veka hansi ka vitra mani
0: a swi veka hansi ka vitra mana wavo
1: hey
0: xisasani loko xi fanekele xi fayila divorce Chesuwana kwa luwa boti lwa nga ningi niki loyi anga ti kombisa wara
1: loyi kasi wa shitiba boti
0: akuna nchumu le wa check out the bank account yena miza wa ku rahashi mala nsho ti hanyisa la
1: ni n'wansati mara boti ni proud hi yena hikuva a hi vavasati hinkwavo nga na ti-intentions ta kahle loko va nghena ka vuxaka ku fana na wolowo sesi swa tikomba ku atela yini ma swi vona ku swa ti byela ku okay ni ya kuma hafu ni ya kuma timiliyoni
0: ni fumini la
1: se hambi n'wana na hambi n'wansati tlhariha kwalano
0: ya eka siveri namuntlha eka siku ra tolo ne mutlangi loyiwani wa xipano xa PSG na tuklera Morogo. Ibi aboniwa kahle man ari karra famba na ximadzanga tsa ximomothela ntombi ya kusaseka ya kuyibeka le ne yitwe kahle feleke hi vito ra Haman ka ska ntombi le kume kahle feleke ndzawula tala vo Egypt lowa utwe kahle feleke hi moyo i modlara hi tlhelo ke inwa mabindzu hi tlhelo ke i fashion designer
1: sesulwa
0: i bona na xona xilenda xa kahle xa ku languteka xo ngfanela no ka ninga ti ku hulu loko va swivonza swileswiwa swiri yini kamo
1: hulu va vavise
0: a swikona sweswo
1: xitori
0: hayi
1: kambe ke hey ta vuya hempela mingiserisera fam hi va khe hi kuma kahle ngopfu mingisa wa kha wa hlamusela ku ri trialia ya vusi musicat matlala sikan'we na lava a va va kha va hehliwa va ri swin'we a ya ha ya emahlweni kumbexana ya ha ya mahlweni ka ra namuntlha si kutaneliwaku ku ti 29 kambe loko hi tlhela hi langutana kambe va va kha va tivisa kahle ngopfu mingisa mina ku hey i bola ya ha ti nyike matimba swinene lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri se va va kha va kombisa ku ri se vanhu lava va nga lahlekela hi vutomi hi vuvabyi bya ebola na vona mabokisi ya vona ma rhepi wa ku fana na nkarhi luwa wa COVID-19 hambi na vanhu lava madokodela kumbexana vanhu lava va kha va pfuna lava nga na vuvabyi na vo va va ti pfalapfarile laha swi va ku swi mi nga ri va leswaku nkarhi lowu wa COVID-19 hambi vona manese kumbexana madokodela a ma va ma tshama ma ti pfalerile kumbexana ma ti pfalapfarile ku va ta kota ku hlayiseka kambe leswi va ku swi kha swi vava swa tikomba ku ri himpela history se yi le ku ti-repeateni a ho tshemba ku vanhu va ta hlayiseka
0: Alright, sweswo ke mingiseriwa gisa ri famele ku fambeni kahle fele ke eka xihondo 16.0 mina na wona ke le ka rito ra rixaka eka nhlikani wa suka ra muthla ku na risimu ri nga yimakulunga laniwani ke njhani lexa kun'wanaka ka sikandza ka sweswo eka mahungu ya ku hetelela maawurile ya ntlhamu na remember ja raka ngoveni kumbe remember ngoveni a yi fambeni.

0: o se kama kama mingse rwa GCR FM re simbra kona re tweke bidu ba re ba kwaxa
1: ba kongwa yeti li famba na yena hayi khona ba tswara ba khavatsaka ba swivona ku impela se swi tshamisekile phela ay ay ay ay mingse ra mina ha famba na nguna kahle
0: ay farming series ya ka hlokomaka.
1: Alright, ba ngisela ba jisela fa mama mkena kampe eka awara le 1 makpembi mbiri wa timina esa kubika hla awara ya nthlanu ngoda ko bamba reloaded famba ka hla na vakhazi wa game kampe ke ngari ba le mingisa mina hlokomaka itshame kahle indlale vakusana intisi kufuka queen leswaku once that utsika mranzo wa yena loko mali ihela kumbe loko a helela intiri.
0: Hey, entisi kufikela kwini?
1: Mitsika bana ba vanhu.
0: Mama batsika loko hela hi mana.
1: Mama jikela.
0: Kumbe loko hela hi, boya loko hela hi ntira.
1: Kumbe
0: loko hela hi mana.
1: Ikwai khange skodu kutshama sena famba.
0: Mara ai mavulavulelo ya vanuna.
1: Yeah.
0: Ai ai ya na mali ta kuhlayisa. Yeah. Ebe mali hela azivona ku. Ninge hlayisiwe. Wewe ke ngizela wena mali ta kuhlayisa.
1: Yeah. Asimona ku leswi nga tela swona.
0: Leswi mali ya hari kona. Na farm 060875 rubela kahle nkandi zwona wa rito la moyi twa miskela gangisa mali na vonwini. Hello
2: Matrosi na wonwa
0: Buddhist tereko
2: arente success
1: vonwa ne
0: Buddhist tereko
2: vonwa mo vhasate va randa munhu mangala mali
1: ti yes
2: mukuma ko yena nchola u simbalo yena nchola u sakuta anga ne demand ntshu mara la masikula mawa go tsheka le pere ha mali no bula la ba khale aba swikota go randa munhu hamba nga ri na mali mara la masikula mwanga na mali ba go tsheka
0: oh he la ba masikula ma
2: u mo bula ko drink masikung kwa lo ri ha mali ko drink na at time o tsiki
0: oh mo bula ko masikela ko drink na at time.
2: Ah, I'm going to show on a shishevo.
0: Oh, but it's
1: terrible. But I want a cold drink.
2: And I am bringing up a cold drink. I love it time. And I want a mali. Sure, I'm taking sign.
0: Go on. Hey! Go on.
2: I'm taking mali. I'm taking sign.
0: Oh.
1: Hey.
2: This one is also a masikula.
0: Me too. I want to get some atlangana shoshi in Moshesho.
2: Emile na ntlangana zoma thonsi mwa.
0: Ah, hiku pumala mali vaku ha Buddhist tereka. Hiku pumala mali vaku ha he. Eh, vhenge skoti vha papa mtsika.
2: Mali na vhane kha rine na yo mara ninga na mali avan vhake.
0: Oh, va ri kona kumbe mba tsikini.
2: Aina zwigangu zwo tarangu yo mathu.
0: Oh, so singani na.
2: Ah, ukona kunene hiku tsanani.
0: Oh mokona kunene.
2: Eh, ani la wona mali si la masikula.
0: Oh, mi fonela bala ba bola mali.
1: And swandle ka kuna mntu.
2: Ku kota ku itshimula itshimula nyana.
0: Buti tere ka bophai.
1: Swandle ka buti tere
2: wona matoni.
1: E kensini.
2: Ndampushela mndu.
1: Bangi.
2: Ai kora mlandira o jirwa nwana man.
1: Kaiseka.
2: Ah, eta bona e tremendo.
0: Yeah, no, it's to the body tereko.
2: Na mana na eta me matos no sia yo. Yo kula kona ki gangu shwa shitanta shitanta ki sanya na majambura.
0: Bye bye.
2: Thank you.
1: Hey, okay. 060-8875-942. Kuna tlingo la. Ame amkele.
3: Bakazi.
1: Bakazi.
3: We. Nelusa na bakazi.
1: Yepukile minjani bakazi.
3: Hayi le rai tu bakazi.
0: Yebo.
3: Hayi tona hloko maka ya nwana la. Akazi bona bakazi.
1: Ina.
3: Bakazi bona bakazi loko munhu akatirha. Iba aka khomwa kahle mara loko ntiru u herili loko kumana lo mu swiphazeni ku rhumiwa yena hi vhete swivona ku la munhu anga ha hloniphiwi ku ntiru u herili loko andzhaka na ku rhumiwa tibhete ta rhaliwa ta fambiwa swi vula ku masiku lama ku tirhisiwa swa mali ngopfu
0: mara na we mi nga ha tshukami swi endlini sweswo loko mo swikami swi ve kahle.
3: Ha mina nge swi endli loko hi sungula swi ri kahle ivi swi ta swi ta hela ni fane ni swi amukela ku ri a swi ri kona swi herile
1: swi no hela ya tsana Khensile mam
3: Khensile mashudu gracious mphepu kwa la river plazas ka vukosi bya ka ku bye danke vo kaze
0: danke Khensile
1: hey hey okay Rangu bona re tsamse kwi
0: 0607594
1: Yeah.
0: Aiya da, ala mchayis.
1: Hello.
0: Ala mchayis.
4: Aye ba kanze.
1: Aye ba kanze. Mwana mlo kale mwana. Epo ke ba kanze.
4: Ah, ina ri randira mwana ya tiela hi vona lera ma chekasi.
1: Ah.
4: Ndalo ba tata khomi na tata bebele ka khomi swa le mandeni.
0: Eh nani?
4: A tanti wala pula na empe a senda
1: empe
0: oh no me yimuna lava ti mali va vula kunwi na boti ne
4: eh lava la ti mali oh u ba walo nda dyaini
0: eh
1: love guys
0: mara loko o ta na 12.5 nyana swi tjondwa ni nyana a swamseka ngomola kwa zapula e pa senda
4: a loko ta kwala ni ntonto mutota ramante ka macheka si ta vona na mtu
0: eh
4: Aninge ti ya ti.
0: Oh, akuna energy.
1: Nawe mhlongola.
4: Akuna energy.
0: Mi itwa yini mara? Mi itwa yini mara?
4: A mbona ni tokomba ununa, of course shiboina.
0: Ani ununa a himali.
4: Ndi mamsa mme tlatela mapoto.
1: Loko ti mali ti ngari kona.
0: Mali loko ngari kona ife nga hi nga randiwe.
4: Mm. Ni vana ku maketeng.
0: Oh, no maketa ntirhuni ka hukumi. Loko ni maketa ntirhuni ka hukumi.
4: A bona ntulani mo pa ni menya sa ba sa ti tambona loko se minya munyu ka nyuka
1: ai va khala basile
4: lelo
1: mon loko anga tire swa marhandza fa
0: ho marhandu yini
4: a popla dwore se ti swa ndisa ku imba
0: ye ya ne
1: si tore Ah, va boti ne?
0: Ai.
1: Ah, milengozini bana bomani.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Mi tate kanje va nwina.
0: Oh, ire tate. Ha, 0608875942. Iveri ya. Ei, ya ne.
1: Ah, kutiki.
0: Aguna mu.
1: Yeah, mu kuta kuna muti kwala.
0: Hallo.
5: Ndawena.
1: Ai ye.
5: Minjani na bashumi?
0: Ipfukile la kutwa nwina mpfukile.
5: Ina ipukile.
1: Mm.
5: Tabuyo.
1: Mm.
5: Mabona bana ba millennium.
1: Mm.
5: Bana ba millennium na na vanhu lava va khale lava va hambana.
1: Okay.
5: Ba hambana hi ndlela leyi.
1: Mm.
5: Bana va soswane va bebure va ka va khoma mali hi mavoko.
1: Mm.
5: Loko i bebure nyamuntla loko heta vhiki ya ku tsarisheni ka sasa.
1: Hey.
5: Se bakule baka ba swi tiva ku mali ya tira. Se hina vakhalenyana a u tsama na munhu loko n'wi nika tichepisi nyana swi herile.
0: Tichepisi ti nene.
1: Ri va ti yindri runs.
5: Phela hi leswi a hi desire zone.
0: I'm desire chepisi.
5: Eh, se vana va swi loko mi la ku vona ku muxaka kumbe munhu va ku rhandza loko u khome mali. Loko mitira xilungwini mi fika mi teka leave mi kuya khaya ngwe tikoropolisha ndeka xona le joni xi herile ha va ta mi randa viki ntsene leri n'wana ri landzelaka va mi komba vo vona ku a va ngo mi randa va randa mali leya mi hi tirha loko mi fika khaya ngwe ntirho lowani ri ku u tirheni u herile loko a swi n'wima swi ta ku mi le leavini mi ta vona maxangu mi ta n'wi vona munhu se vanhu lava va khale va kota ku kondelela Loko n'wanuna xa mugayo swi herile xixevo ta vona plani ku va swi endlisa ku yini. Eh leswi a ku hanyisiwa hi swona xixevo ta vona ku endlisa as long ni xave 80kg swi herile. Mara lava va sweswi lava va sweswi va rhandza mali ngopfu.
0: Va rhandza mali.
5: Ku rhandziwa mali hi ku va bebure va ku khomisiwa yona hi mavoko va ku mali yaleyo vana va mina beburiwani mi ku ta kuma mali 500 and something.
1: Va tiva i vutomi byebyo ntsena. Hey, Santola papa, you can see.
5: Tabuwe, ah, general, ala tikonda ka ntshushu, mina ni chavala la xivongo.
1: Oh, can see
0: general.
1: Thank you. Can see snene. Hey, ta vuya khasi. Loko va ku vana va Millennium sene va vula e group le inga beburu eskar ka 1981 skanwe na 1996. I to vula new generation kahle kahle. Eh ma 2000 to makatsa katsa mara kwala ya ska. Hey, vere mtiva mali.
0: 0608875942 by care from Bagatle Felegan, Zilla Huale, Mokumalo Mings and Nagambe, it was all one came when I came in. 106 Hello.
6: Ah, Kazinakazo,
1: Kazinakazi.
6: You were in one camp, big way. Randra du Pond or Lunga.
1: I call.
6: I just a gun, I'm starting with books. I'm still 10 years later, I was calling.
1: I've been in my life.
6: But this terrace I would invite.
0: What day in Buddhist terrace?
6: Oh, so I'm not sure how long this. Look at all my love, bucket uses.
0: Oh,
6: now I am broken so Buddhist terrace.
0: Madam, better,
7: Loko arna shelo shingo helela or arna shelo shingo helela shubula kore anu mutsakel. Then leta fostele kanji ya niku tsama na yena shilo lishia ani shitsakela shinga hariko. Kambe kuranza. Nitaba nikani nguranza una shilo u hava shilo shubula kore nita tsama nikani nguranda munu walo. No nguranda intumbuluku. Ani randi mali ya yena. Ni randa yena plus mali ya yena hiku una mali ya yena kambe ni randa ngopfu yena mara loko ni mutsakela loko swi hela swilo swa yena swi vula kuri a ninge hi mutsakeni cause wa ri hava nchumu amavukwini afa malonga ndi chilidzi mama nkeso a
1: rolivuwa mama nkeso
0: i can see na ngona wa vanuna veri mutsika wa vasati loko o va helele mali kumbe ku hele mutirho
6: Mali.
8: awunge vina havi kati malembe lama taku na lama nga ka wona lama vana va loko va tshela ku dyondza swikolo va ta ti tirhela swi lava vona va ya ku hluphekeni u tirha mali sweswi i mani mahori ka mapfulo kokwana wa dyona na ku hlula danga
1: danko swi lava ku ta dlina hina ku tshama vukatini a ni ri
0: ivo n'wina hi n'we vo hetelela
1: matiyiselavukatini
0: va kandza hi mbilu tiyisela n'wananga
1: maaiiaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai
9: makazi makazi leso ana ne asu kuri na vana va sweswi or lava khale just ri n'wansati n'wansati loko ntirho wo hela ne ku na van'wanyana kuma ku tshama na yena vo 20 years what years mara ne I swi vona ku ri ya munhu loyi wa ni rhandzana mara i ta swi vona kahle ku ri munhu cinca mavabyi loko wo helela hi ntirho ni ta swi vona no tshama a nga ha tshami la kaya i ya hala na ra ti nyika a ba tirawundi ma twisisa i landza lava nga na mali a va fana vanhu a ku na ku ri i vontsongo ri njhanjhani n'wansati i n'wansati
1: vaaerikana
9: muchapa ta swi lwana hi fana ya mina tanko
1: sesitosi Hey. Veri
0: mavala man'we ne a swa ha yihi ku wa ri ntsena ri n'wansati ya hei vo va nga va vule swo chelede mali 0608745942 mingisi ri rhumela kahle nkandziso ri wa rito kumbexani ka webela kahle riqingho la ka nhlikani wa siku ra namuntlha xikomba karhi emakumeni ri ngombo wa timinete nghene kahle ka awari leya ntlhanu
1: ya mingiseri wa mina hayi swi twarile swi twarini va mukhambi swi vule hi ku hambana na hambana na ku i ntiyiso vo tala a va tshami mara loko i languta ka tlhelo ra vavasati ke kumbexani va xinuna na vona na vona va tsutsuma
0: vavanuna ya vavanuna ni nga ri na vadyanzi hayi i nga ri kahlekahle swilo leswi swi endleka hinkwako ku na ti-gold digger
1: ta vavanuna hawu hi lo tondlisa khuyini
0: okay
1: oh hi lava ku xavera mathekisi loko a swi vona ku ri mali ya vulesa ya ha ri
0: kwalakahle loko i la ku vona ku swilo leswi a swi fika swi va tane wa vona xijahetani xa ku rhandzana na vatswatsi swivaloye ivhe u swi vona swaku loyiwani haya rhandzi u ri nga kona ku va timhakeni ta ta mali rhandzi u veleke ri va ri kona mara ro fika ri tumbuluka kokwalaho hi ku famba ka nkarhi mara xikulukumba hikuva ku ri mali yes ho vula ku na vanhonyani hi xitalo va lava ku a dita xikhalabyani sugar daddy a masunguleni ha nge hi byeli leswaku hahe a no twa ni va tsakela ro hetelela ri tumbuluka hi ndlela yo yaleyo nkarhi wun'wani ri hetelela ri nga ri va kona ho dlina ku tiyisela ku se vanhu xiyimo va xi tiva swaku hayi i xidalani xa mina
1: hei katika swinene
0: pay the man
1: ikhensi swinene
0: risimu ra ku ri ka twa vito mingiseri pay the man ne izaka
1: a nzaka risimu leri mingiseri wa mina hi twa hi kha hi vuya hi ta tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa hlayisekana

0: Greni ka Siyandhani, Mreni ka Maswanganyi, Mandela ka Mapayeni, Pfuneko Xirindza le ka Block 3 Agnes Ntokwani a B9 na vanhu hinkwavo lava bedaka a ku ri Manjanjani na vanhu navelela happy
1: 0608875942 biri kahle riqingho mingiseri twa wena ke leswaku u ri happy birthday ka mani i mani a tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa ka madyambu ya siku ra namuntlha ku tlangela mani
2: mani ku happy ka mamo lerina a vakulu vakula va kulela ndyangu a kumbani kumbe na yena a kule a kulela mutswari wa yena mani wa gems na vona a vakulu va kulela ndyangu wa vona na hinkwavo lava bebeaka ka siku ra namuntlha a va naveleriwa hi mhana mikatako kwalaa Brian no
1: yebo
2: hi swaseka
1: right 0608875942 wo twa wena mingiseri swaku wena ke u ri happy birthday come on eka madyambu ya siku ra namuntlha i mani a tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa hi ku yi bela riqingho ka 0608875942 un'wana a rhumela kahle feleke e rungula kumbexani ke kandziyiso wa rito i rungula leriwani va ku ri happy birthday eka sis Agnes mana rito na mponisi ntukwana va naveleriwa kahle feleke mani mahlangana ku hleka xitarateni xa marula drive danko meste dj alright kensini xandla ehenhleni ka xin'wana xandla ene kambe ke mingiseri ya mahlweni faneke hi landza un'wana wa mingiseri nga rhumela kahle rungula vana alright i kwini munhu wa kona na alright hi lowu nkandziyiso wa rito u nga rhumela kahle mingiseri va rini
3: happy birthday ka mhani wa grand ka Siyandhani ni tlhela ni ku happy birthday ka mhani tsan'winomisa ka a ri singa view ni tlhela ni ku happy birthday ka mhani Bela Maswanganyi ka Mapayeni ni tlhela ni ku happy birthday ka mina Agnes Ntokwani mama rito na hinkwavo lava birthday ku na mina a va navelela hi mama rito na mponisi Agnes Ntokwani kwala B9 nkomu
4: happy birthday ka n'wina
1: i kona un'wana
4: okay
5: but mantosena swin'wanan'wana hi kombela ku navelela birthday a hi navelela ntolo happy ka mhantsongo ka hanka ta boti miharivo wa mina mhani wa jimisi mhantsarisa kulani ka nkata boti ka kulani mi hi kulela hina mi hlayisa na muti walowo wa boti mi hlayisa na vana valava mi hi hlayisa hinkwenu i mhani mahori laha mi rungulaka miharivo wa n'wina nkata boti happy na lowa ka ndhukwana wa vukati bya mina kula n'wana wa mina na boti lowu va n'wi vulaka hamveri we le kwihikwihikwihi a kuli na yena kwele va ngo i le Thembisa a tirha a tirhela ndyangu wa yena hepi makeke i mhani mahori kwala ka mapuko kwa diyono na ku hlula dangi
4: danki
1: alright kensini xanta ehleni ka xin'wana xa a ni nga va twangi kahle laha
5: but mantosena swin'wanan'wana hi kombela ku navelela birthday a hi navelela ntolo
1: ni va twile varo 6 hallo
6: ani mahori vona pop mabodlela pop champagne eka sesibela leyi ka mapayeni kuma na kombani kumbe le ka mapapila yin'wana sesitaveni ya loyiwa i sesibona ya vona kumeka Gauteng ntero ku na mhani Morina Maxindzi i Mrs Maxindzi leyi ka Maswanganyi ku na mhani wa James Green ka Siyandhani ku na Mpfuneko Xirindza laha ka Minginisi ku na Agnes Ntokwani mama rito na mponisi na hinkwavo lava kulaka namuntlha na kombani kumbe le ka mapapila hi ri ndhambu ya mikateko a yi va neta a va naveriwa hi mhani Maxindzi i mhani Beva lava i mhani Hlahlandlela
1: ya
6: i mhani wa Tsakisa
1: ikokwani
6: wa ku hlula
1: yes
6: ikokwani wa ku hlula na
4: wuthai
6: va ka va nghena hi gadi ya ka Maxindzi sweswi
4: wata
6: aha a muteni wa mina mbuya
4: i nga se byi lava
1: vukaini
4: Danko 0608875940 mfambana va manigel a riqingho hi le
1: right
4: hallo
7: aye mikombela ku vanaveleliwa
4: ayi vanaveleleni
7: navelela vukheta Maxindzi vukheta n'wana Bojori ni rina hinkwavo laa bebe ya ku namuntlha a ni ho nghena beta laha vatlangi ku va mani na vanavelela

0: Swi veka kahle le ka 4 wa timinete ku bile awara ya ntseveka madyambu ya sukura na mutlha nongonoko i ta miganga va karhi mamukela nakambe tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa Jesus FM eka madyambu ya sukura na mutlha tsundzuka nongonoko wu kona kusuka kahle eka musumbunuko ya fika kahle le ka ravuntlhanu namuntlha ra vunharhu ra kahle swinene siku siku leriya ra vu20 eka n'hweti ya mawana ka lembe ra 2026 ni nga ku swi veka kahle le ka ntlhanu wa timinete ku bile awara ya ntsevu va ya karhi mamukela un'wana na un'wana eka tindhawu hinkwato kun'wana ku va ni karhi ni khensa swinene eka mufambisi wa nongonoko kumbe muhumelerisi wa nongonoko ku nga lunghile malepfani kun'we na vatirhikulori lava mi tshela kahle nongonoko wa bamba ri loded eka ndzenga wa siku ra namuntlha loko va ya karhi langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha nga va yi karhi yi khumba kahle le ka maphorisa kumbe wa xinuna wa lembe 2026 wa malembe 53 hi vukhale wa phorisa loyi a vikiweke ku va ri karhi a humelela emahlweni ka khoti ya majistrata eka siku ra tolo u kumile bail eka siku ra tolo nakambe nga ha tlhela hi khumba kahle eka phorisa ra wa ni nga tlhela hi khumba kahle le ka MEC wa ndzawulo ya swa vutleketli Violet Mathe hi loyi va ri karhi yisa emahlweni na pfhumba ra xovhakalo le ka siku ra namuntlha maphorisa sikukhune ya simekile mapfhumba ya ku hlotana na miehleketeleriwa loyi a nga tivekiki endzhaku ka mhangu yo dlawaka wa xinuna wa 13 wa malembe mugangeni wa Mahane ni nga ku wa Mahane nakambe nga khumba kahle le ka vandla ra African National Congress kumbe ANC ku komisa valanguteriwa ku va va ri karhi va simeka mapfhumba ya ku tigangisela mihlawulo hi siku ra 15 eka n'hweti leyi landzelaka nakambe nga khumba kahle le ka vandla ra Umkhonto Sizwe Party ra Africa Transmission Movement na Economic Freedom Fighters ka yin'wana ya swikombiso ku tlhontlha swiboho ekhoti ya le henhla ya Western Cape nakambe nga khumba kahle kwalomu ka 20 wa vaaki va matiko mambe lava nga riki na maphephe lava nga fanela ku va va khomiwa emapurasini ya Hotspruit laha ka xifundzankulu xa Limpopo phorisa ra le magondzweni etindhawini ta Joni u le matini yo vile ndzhaku ka nkandziyiso wa vhidiyo lowu nga hangalaki ka swiyenge swa mabulo MEC wa ndzawulo ya vutleketli laha ka xifundzankulu xa Limpopo hi loyi a va ri karhi yisa emahlweni na mapfhumba ya ku va ri karhi a nyikela swikanyakanya eswikolweni swa le henhla etindhawini ta masipala wa Greater Tzaneen i swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbeka madyambu ya siku ra namuntlha swi veka kahle le ka 7 wa timinete ku bile awara ntsevu va yi karhi hundzale mavhengeleni ndzhaku ka mavhengele hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya emahlweni riperini.
1: Miganga 627 ni madambu la minyika tumaka leti hisaka Miganga rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tipurayisi ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya

0: Ramiganga 627 ni majambu la nika tumaka leti isaka Ramiganga
1: swi beka kahle le ka khumera timinete kongome kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuta tlhela mamukela nakambe eka tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM.

0: Fokina. Ah, não é Fokina, mano. Ixi, tô gostando, né? Mina, quando eu acompanhava no lugar que eles ativos, você demora, tá bom? Na monta, quando chega, xenele, xunga, xua, maungo. Kumba, kama, wana, pepa, ongo, wako, msini. Kuhu. Xipanche, que eles ativos. Xit, komba, xifigue, lintone, wa, tlab, tu, tlab, na, steering, boli. Xula, ko sala ku finalize a strong leswi nga sala ku kota ku swi finalize mara wa kombisa timhaka ta ku exi deprose i ta yale na mutlanginyana wun'wana wu tirhi kahle wa Kaizer Chiefs ana va kombisa ku nga ri na deal ya kona yi nga include na ve ri face man a ni ku na phira hala ka Stelling Bosch no n'wi rivala nyaka lowu nga ve ri face man i we ngara na yona so a loko a yo kuma fana va vambirhi Kaizer Chiefs loko mana ku sa ntlangu wo fana na phiri ni nga lehli phiri remind me mitlangu wo fana na Jawupula so a yi ta va xibenefitini xipano xa Kaizer Chiefs ani wa ha ri mitlangu lontsongo swinene so ntombi yo zayena loko xipano xa Kaizer Chiefs xo kota ku khoma lelepo a nga fambi ivi xi kuma vafana na va ivi hi kuma xitrekela xo fana na Mayina Fiston Mayina a hi ta va hi hetini ni vona nga ri swi tava swi tshamisekile swinene a mi hlangana na Rodney Nyoka ndzi ndana ntombi yo zayena hikuva ku loko xipano xa mi xa Kaizer Chiefs xi nga ri ku tiviseka vatlangi xa rhumteka nchumu i mbilu ya mi ya vava wo tiva
1: ya wa swi twa leswaku van'wani va vaviseka le ku swipano swa vona swi kha swi nga paluxi leswaku swi sayine va mani ku na un'wana u ri ni mi yingisela ni ri kwala B9 a mi ri na maface mlambza ni khense swinene mani laha u ni xeweta loyi i ri minjhani yi pfukile i ri ni teka kholo leyiwani Jesu ri femelo ahee mani okay, all right, me jabulile.
2: vurhangeri bya baka loko byi endle swona byi tshanyile vatlangi va ntokoto
1: ni khensile leri
2: hayi swona hi tombe zenkakanwahlulaanku
1: va ri va khensini loko xipano xa Orlando Pirates xi va xi sayine vatlangi lavan'wani va ri va twa ku vava hi loko xipano xa Kaizer Chiefs xi nga sayini vatlangi va ri xipano lexi va xi rhandzaka ngopfu hi ri tsumela ka Facebook page na langutisa leswaku vama va nga hi tsalela laha na khensa n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela ka Facebook page ya hina yingiseriwa mina khense swinene ndlela leswaku loko ni heta ni nga hlayanga leswaku mi va mani mi nga ni tsalela mi nga ri ntombi a nga yi hlayanga namihlaya ni mi rhandza hinkwenu n'wina mi nga ni tsalela ka Facebook page ya hina ku na munhu wa fana na Silva Mkasi NS Vachauke Tuva ra Nhova Nkhwaxu Redzilani Phumudzo Mhana Vana King Khalanga Baloyi Nes Kuna Amukelo Reason Brighton Nyiko Xixongi Smith Xibebula Ndzama ni khense swinene Saddam Hiteka Nhlantsweko ni khense swinene Sizeka Fumani khese swinene Brenda Mremi ni khese swinene Mbivi ni khese swinene Clifford Ramathuba Paron Mabunda ni khese swinene Masungula Ahlulo Castens ni khese swinene Roli Majosi ni khese Faith Colbert Rofiwa ni khese swinene na wena u nga ni tsalela ni ri ni khese swinene Lorraine Bridget Elsie Milani Tsikani ni khese swinene Judgment Iman Pogba ni khese swinene Masindi Madzivandila ni khese swinene Kokwani wa Ntoto ni khese Phil Jones ni khese na n'wina hinkwenu ka ni nga mihlaya yangu loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikweni swa maleza wa zinjiva ntsetselo ka hlongwana nene tukulo mamjaji nwari smart na sera mamjaji nwa matholo a swi nandziha swi sasekini ku va ri na wena ka majamu masiku ra namuntlha kwala ka nkarhi u ta ni khomela ni ra hi tsumele straight aka xisaka xa ngondo mana madamu ma kahle mi rhandza hinkwenu makaya
3: eka vayingiseri va xisaka xa ngondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kunu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
4: ex mativa i mhaka leyi nga lani va yi nga ku endlela na swi vona ku swi loko mi stresseni
5: ngopfu ya ni vilerisa
4: Eish, yo ka hlakahlakita lungisa hi xikwembu, mo tsikela xikwembu nwe mani.
5: Ha wa bona ntsak

0: sweswo ni tshikela Jehovah.
1: Ene
0: da so xikombe xa xa tshama kule xi vona ku tinyimpi tin'wana xi nge ti koti loko xo vala kusuhila. Xi tsutsuma xi ya le kule le. Wa swisanyana.
1: So a hi ngo tshika leswiyani haluyani na ku wa ha ri n'wana wa dyondza
0: dyondzeni. Ni tsakisi ku wa n'wana ku i n'wana. Hleketa loko xi ku byela ku sathana hi vula xona.
1: Ma swi twisi na loko a swi voni mihlakati ya kona.
0: Xa n'wi tiva sathana
1: nje. Ya ha ri ntsongo hayi n'wina.
0: N'wi teki kahle. Hi ta n'wi kurisa.
1: Mina na nkingha na xona.
0: Wa swi vona.
1: A ta swi va njhani loko xi pfa xi pfa xi vhakele hala ka papa xona.
0: Hayi le ka papanyana kona le. A ku pasiwoni ku byela swin'wana n'wana nga a makoti wa mina a wu nga swi tivi le phela loko a vuya i lande hi mina ene le a nga za nkuya le ka vona ene na matsongwani a nge pfuki a ku tshameni na vona le that's why ni ve ni n'wi teka a vuyela a ka mina se a hola ku hambana loko xi ku xi lava na mhana xona va ta tshama kwala.

0: Xihundla.
1: Eh mhandzana.
0: Nga ku lo karhala ngopfu na wena. Ya chaya sweswi xihundla. Ni nga vileli. Ni twe bava va karhi va ku heyi a wo kari hali.
1: Va swi ta ku woka ya n'wina loko mi ri na mahungu ya tikomba.
0: A swo boha a ni ni tela mahungu na.
1: A ni mi vona mati hala ku loyisesi
0: ve ri heyi i kari ya swa xihloka xo pfumala mbinyi.
1: Va ri ni leyini ma useni nkarhi lowu.
0: A ni ve ri i lwana luya wa makoti leyi i ri a sweki.
1: Mihlolo liya yi nga le kaya.
0: Ka wena. I nga vula munhu loyi i ku mihlolo pe i nkulu ka wena hambileswi wena i nga na.
1: A ni ali mara i mihlolo ma ta loko mo swi vona leswi endlekaka mutini luya mi ta swi vona ku i mihlolo.
0: I yini ka xihundla kasi mi tikuma xihenhla.
1: Sesi mata a ni swi tiki hambi ni ngo swi summarize kumbe ni swi hetisa hinkwaswoki mi swi lavisa ku yini
0: hinkwato nga
1: ma vona siku leri ya loko a ha ku fika i fike before ni huma mina ni ni xo kumbexana a yi ku 27 ka switwa munhu ku i fike hi 6 loko a fika layani ma switwa ni ni ku xi ende a ku swekiwa a ni ndlavu munhu hi ku n'wi byela ku yini ende a ku swekiwangi hi ku vona ku i munhu na yena i ta twa ndlala ivi ni n'wi hlamisa ta ku yini a ku swekiwangi
0: a ta kota ku sala sweka
1: a ta kota ku sala a sweka ivi se ni huma ku ni famba loko hi vuya na tate hi kuma ku ha i lo tlela
0: a nga swekangi
1: a nga swekangi
0: i
1: ri a wisa ni byeleni kusukela 6
0: se kusukisa hi 6 liya a nga
1: fika
0: yona na xihundla leyi
1: nga fika hi yona mina na tate le mutini a ku hawisa from Gauteng to Limpopo i distance yin'wana yikulu ngopfu
0: se wena i n'wi byela ku yini na ku tiva phela

0: ahlala mana xa ndaka tshama la
1: eh
0: hayi an hlamale
1: uwa swibona
0: eh a swi hlamarisa mara nwe mhani asem khame switiva kuri ani ri tani nwe loko nwe na mahari kona a nge vuli ku leka hileka wanga mara masitwisisa phela minga ri valu kuri loko kula kuri ka wanga la hileka mina ende na hi fanekele hi tsaka hi lavi ndwalo so manhla ka ta kuri swi lami valavula kahle mi chuka chuka kahle na kokwani mi bona ku nwana lowa ni better a tiyela ka kona
1: ka bokwe
0: ka papa yena
1: papa ye baba ange pfuka a yindlini makoti wa mina mhaka hi le mantsongo a va lavi
0: se mina lava
1: wena ni hale ka wena la hi kahari ka mina loko mina ni ta ni hundze Jehovha a ni tekini ku sa wena na wanga kumbe ta sala i nga lavi
0: okay a ku nakindeke mina ku ri lexi ni nga ta xi endla hi to pfa yi hume xitandza mina wanga
1: a mi humi xilomo xitandza mi ya kwini
0: ni lava ku tshama la ni tokula hi le ka mina na mina ku tihlamuleri ka mina
1: mi ta tihlamulela le joni le
0: hayi a ka hi le joni ntsena la se ni tlakula xitandi
1: hi tata wanga ku ta pfumela na a ni mina sweswi a ni na problem mara
2: Seni kombela ku yini?
0: Phela mi nga ri masungula phela hi mina a ndzi lava ku wanga hi nga fambi mani va kha va hi rilela
1: a hi se wanga hi ala ku famba.
0: Yes. Ku swi vona ku ni ta na problem and se hi sungula phela u radical
1: nyingi. I xo ku wanga wa swi lava ku famba laha.
0: Mahla mi rivele mi ri na mudzengerela laha ni va kha hi lwisa mudzengerere. Mi rivele.
1: Ana mudzengerere a ni wa swona a nga ha ri kona i lava ku lwisi mani.
0: Se mudyisi yin'wani thuri.
1: Thuri ya yini?
3: Jela ku aka sisi ini so leswi mingatela swona la itevuka ti na n'wani slave mina nuke hey wu slave queen jajo bya wena byi leti hotini ta byindlela le hayi la
4: se a dya yini kusukisa ka nampfuni
3: i ri xinkwa
4: a dya xinkwa
3: xinkwa
4: a ri vukatini
3: i dya xinkwa
4: se na vona mhani Joyce va pfumelela n'wingi a tlerisa sweswi a nga sweki
3: loko ni vulavula na yena va ri hey marasa va ta suka va famba va hi siya va hi tsutsuma ni ku hi le ku vulavuleni
4: se mara sweswi wa sweka
3: ni ta ku phakata mina a byela mina ku ni ta ku phakata ni ku ni ta ku humesa ti-blue ices
4: kasi wa a nga ringetangi mikhomana
3: mata ixi a fane a swi ringetini he
4: swi lava i n'wi ringeta kan'we i ni fowunela siku ra kona
3: a ni nge n'wuti a ni nge mata ni ta n'wi ba leswi ya swo loko a tlhelela ka nuni wa yena a nga tshembi no insati wa yena
4: mara sweswi se wa sweka
3: wa sweka sweswi
4: se we wa sweka loko i vuya kumbe ku sweka yena
3: i Saturday na Sunday loko no va ni ri kona na sweka
4: mara xihundla tanani ku byela phe munhu luya enkulu ka wena a swi fanelanga u n'wi byela ku a sweka mara hi nawani hi ku i makoti
3: i fane a sweka
4: mara na n'wina ma n'wi pfuna
3: a na n'wi pfuna tati loko ni ri kona ni ta n'wi pfuna ni ri ku ni kha ni huma hi 8 ni vuya hi 7
4: mara na yena loko ku ri i lava ku tlela ni a lavi xitandi xa yena
3: a huma ma famba sweswa i byela mina ku i ni ya tshama ka bava ni n'wi byela ku swa ka bava swi nge endla
4: ni ya tshama kwini
3: a ni se tshama ni ya tshama ka bava mina a ni wa swi tiva
4: swi tiva
3: ka na khale ni kha ni tshama kwala se ni ya kwini sweswi hi mhaka ku ku na wena ni fanele ni rhula swo hi phe hi ndlela yin'wani mhantsongo i ri sweswiwani ni hi ku ku na yena ni fanele ni rhwala tibeke ni thuta ni ya tshama ka bava loko yena a tlhela ni rhwala tibeke ni thuta ni ta pona ni tlhelela ndhaku
4: i nga swi endlisisi ku ta famba yena
1: Hey baba. Hey kuna temhaka la baba ani tsutsuma ntala kaya hi ku ta nje. Ah lo wa makoti baba. E ri xihundla ku yi ka nwe. E ri xihundli fana tuta a vuya handle ka swilo lava xitandi. Misho. Xi ta pfumela xihundla phela xihundla xi ku tolovelanga le ka nwe.
5: A ri ndzi kola problem inga wa kola nwe misho.
1: A nga ku tolovelanga swona mantsongo va ta pfumela na.
5: Kushunga taka baye.
1: Eh?
5: Mi ronno yi wono yi loka baye.
1: Mi shoka ba.
6: Hi fixa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha. A hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka. Kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu, ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu Drama na le ka YouTube channel.
7: Technology, she could send that ecosystem by now. misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM. Rito. Rishlamako.
8: Kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64. I hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. Kasi 350 bakunyika 20,000 rand e hakela 400 bakunyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ke gina eka 84 e hakela 220 bakunyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 bakunyika 20,000 rand 420 bakunyika 30,000 rand la ai lahle kambe wonyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refrangozi ya mob 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi la kusuhi ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwayila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tioffice ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
9: Walala wasala Rico Deco Eva Winba Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka yi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulela eka R81 Rico

0: Kombo wa timinetse kubile awara ya nungwena mingisiru wa GCRFM. Iba ikari ngena kona eka ntima ya vutomu. Inongono kulu inga baka herika wona eka nkarwa sesu na mingisiru wa mina. Ikesa sunene eka vatlangi vatlangu wa chisaka. Ikela ikesa sunene eka mnyiketu wangari. Nwenye nuo zenya la ingine Sportville. Tamintlangu ikesa sunene eka yena. Ikela ikesa na kambe kaba ashi. Nkwa wala wabarna ngwina eka jambra sikura na mwantla. Lawa mkari miburusana na wana. Ikela ntata ikesa sunene eka wena mingisiru wa mina wa GCRFM. Latsa makar kona kuba kara yingisela inkari inkwawo ingine kona ka nokono kwa hina le go rantsa ka wansi ma ya vutomi la ingeta ba ikari borsana kahle hita vutomi bya hina ke I donse le ba ka ikari ikuma eka awara timbiro na mingisero wa mina kusuka kwa ka awara nngo ke fika kwa ka awara ya 10 kambe ke anzen ka awara le timbiri hita la kuba hina swipula vuri swimbira swa ku hambana ka awara sungula he ba ikari khome ba nawo ka awara ya vumbiri ba ikari khome ba rihanyo kambe ke kale awara ifane ba ikari bulavula isungana sungana isfambelana kana nawo mina na wena mingi serwa mina le go rantseka kambe ke hambi switetano ka awara le ya vumbiri ita ba ikari ingena hi swa rihanyo la ingeta ba ikari famsana kahle na dokotela chao ke kambe le ka mina ndaba nkari ni ku khomile eka awara le isungula la ingeta ba ikari bula kona hi bula hi nawo ke hi bula hi ku ifane swindlisa ku indlo ko ita ka nawo luwa wena mingi serwa mina kambe ke na kambe u tsuzuka leswaku nga ningisela kahle audio streaming eka www.gcrfm.co.za I audio streaming ya kahle leo tani kumakona kwa lika digital kash technology ila unga taba karoni ingisela kona wena mingisela wamina loranze ka www.gcrfm.co.za na kambe ke unga tutumela eka Facebook page ya ina leitive kakakali ibito rajusi RFM yoyan komentela unjela kure eka madiambia na muntla unamina urukuin uningisela urukuin tinda utakona na taba nkarna indla ti shout out loko sinwa nkarni hapo gimeteni eka wena mingisela wamina loranze ka kambe ke na kambe nkari wa shubutiso kumbe loko seba e kare la kubula mina na wena e nkare lwa hi u tiva ka lwa hi la nga ta ni kuma eka nomboro ya 0608875942 taba ka ra ni kuma hi ku hatle sa hi kota ku va hi kare bula mina na wena ka majombe ya sikura na muntla kambe ke loko hi languta nkarhi wa hina u va u karhi tsutsumela swinene eka 10 minutes kumbe awara liya ya nhungu liya hambi switetano wena mingiseriwa mina lowu rhandzeka a hi fambe swin'we hi va hi karhi hi ya hi ya lulamisa nhlokomhaka leyi nga ta va hi karhi hi borisana hi yona mina na wena namuntlha ka awara leyi wa ku ta va ku ri mina na wena ku hala xiticini va hi karhi hi bula hi nyikana letiyana letiya ku ri xana ke loko hi langute nawu wa hina wa South Africa u nga va u karhi u hi feyila kwini kumbe u hi kota kwihi hi ku a ko va swo biha ntsena na swa kahle swi kona hi ta va hi karhi hi xirhela na swona na mingiseri wa mina hi va hi tlhela hi hlamulana ku va ku ri mina na wena namuntlha hi nga va khomangi va nawu hi ta va hi karhi hi kandziyela vona kumbe hi va ndhundhuzela ku ri hayi ke loko ri la mina nawu ni hindzise kahle ni ta va ni karhi ni ya vuya kahle na nhlokomhaka leyi nga ta va hi karhi hi famba hi yona mina na wena mingiseri wa mina namuntlha yo bula ho tivisana mina wena ku ri u nga va u hi khome njhani hi nga va hi karhi hi fambisa ku yini na wona hi ndlela yaleyo ku va ku bula mina na wena hi va hi karhi hi nyikatana letiya na letiya hi vonisana hi masayiti hinkwawo
1: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito walala wa sala riko diko iva wini ba Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni tele

0: got 20 minutes go bile awara le ya nngona mingiserwa jisara femeka awara le ya nawe dzika nngonoko wa nzima ya vutomi vha ikare ngena i awara yo sungula la ingeta vha ikare igimeta i awara le ya nka ikambe ke nhloko maka ya hina le ingeta vha ikare ibula hi yone ka majambu ya namondla iku xana u tsama u hlangana na xiphitlo xa nawu kumbe not kumbe kambe u nga tivi leswaku u fanele u endla yini hi kombela u avelana na hina ntokoto wa wena hikuva u nga va u pfuna van'wanyana ku va va karhi va tiva timfanelo ta vona ta loko vo tshuka va endlekele hi xiphiqo xo fana na lexi wena u nga tshama u hlangana na xona ni tlhela ni repita nhlokomhaka leyi nghenaka hi yone ka madyambu ya namuntlha na miyingiselo wa mina ma mikarhi mi tsundzuka kahle ku ri le ka awara liya ya nawu liya hi va hi karhi hi tiva hi tlhelo lera ra nawu nhlokomhaka ya namuntlha kumbe ya madyambu ya namuntlha yime endlela xana u tshama u hlangana na xiphiqo xa nawu kambe u nga tivi leswaku u fanele u endla yini hi kombela u hi avela eka ntokoto wa wena lowu u nga hlangana na wona kumbe u nga pfuna van'wanyana va ri kwiri ka lava nge le ku tikeriweni mi kumaka a va swi tivi ku va fanele va khoma kwihi va ya kwihi se loko n'wina ma mi karhi mi swi vula ma mi karhi mi avelana na hina hi va hi karhi hi kuma timfanelo ta hina na leswi hi fanelaka hi va hi karhi hi swi endlisa hi swona a hi veneni hi karhi hi pfunana eka 060-887-5942 inomboro ya kahle leyi nga ta va yi karhi yi bula hi yona na miyingiselo wa mina xana u tshame u hlangana na xiphiqo xa nawu kambe u nga tivi leswaku u fanele u endla yini na hi kombela ku avelana na n'wina kumbe mi avelana na hina ntokoto lowu mi nga tshama mi va na wona ka leswi mi nga hlangana na swona ku va hi karhi hi pfunana ku lemukisana hi malunghelo ya hina kuma riqingho ro sungula 060-887-5942 miyingiselo wa Jisara FM le moyeni hello
1: Ahe,
0: pfukile hi n'wi kombela ku twa n'wina papa mina
1: a mi twa maxe na mi twa no toteki ya kwini
0: ehe
1: a ku le ku ri na ku nawu swi ku yini i munhu a vamba ka hlotana swilo ivi a swi kuma leswi a swi hlotaku se a yimerisa yena a nga za ku nawu a wu kahle nawu wu lunghisa munhu a va kahle
0: na mitwa
1: a nga zanga kun'wa hi munhu ka va kha swi tiva ku na nawu
0: se n'wina mi tshame mi nga onheriwa hi munhu mi nga swi tivi kufane mi ya ku
1: a va na onhela mara swi ya ku va na onheli swo tanihi kwini ta tshika na sweswi wa ha ku na wona nyomi yena
0: hi byeleni hi xitori xa n'wina ke
1: hi xitori xa mina yani yivela ni yivela munkwana
0: oh mi lo yiveriwa mi yiveriwa swifuwo
1: onha kuyi loko a ni va ni yivela hi swona ku onha ka swona
0: hi swona vo lo nghena va tshova kaya kumbe
1: vo nghena va tindlela vo nghena va tindlela a ni va ni tshami ri kwala mi thola n'wasegurini swi nghena va tindlela

ya le court hi ndlela leyo se a ku mpfuno wa mina ni kumile eka Legal Aid South Africa hi ndlela leyo a heta ku loko ndzi langutandza ku kuri I yini leswi a ni fanele ni swi tivini a ndzi navela ku loko a ndzi hlayise maphepha ya mina hinkwawo ni marungu na ni marungula ya WhatsApp leswi sevaku as evidence se aku eka xitsundzuxo xa mina mi nga honisi maphepha ya nawu kombela ni mpfuno hi ku hatlisa hi ndlela yaleyo a heta a ku mpfuno wa yena ba mangena ba nawu ba durha naswona ba le kule ni laha hi tshamaka kona okay anga ba garabu lavula hi side lera ra ku maloyara ya durha ende ba kumeka kule na la yena a kumeka ka kona hi side ra yena ra xitori I xitori lexi a xi ri kona laha sisilwe a hlongoriwe entirhweni and then andzhaka ku hlongoriwa ntirhweni I ya swi vona ku la se u ni da vayimeri va swa nawu loko se a amukela maphepha ya le hubyeni laha a kombisa ku ri a fane a hlayise leswi nga endleka kwale ntirhweni mimeseji leyi a nga yi kuma ku nga meseji ya kusuka ka WhatsApp ku ri yena u lo dismissiwa entirhweni ku nga zangi ku va na ku va yena a tivikela kumbe va twa tlhelo ra yena ra xitori u lo swi pfuketana a twa ku ri wena u cacciwe ntirhweni ku nga vangi na warning ya ku kombisa ku leswi u nga swi endla a hi xitsakelo tanihi khampani u ta heleriwa hi ntirho yena vo u lo pfuka na mpundzu hamba le uniform a ri ntirhweni va n'wi byela ku ri sesi ntirho u herile hi ndlela yaleyo hayi ke leyi yin'wana na yona mi swi vonaka laha ku ri hayi ku va u kuma vayimeri va le hubyeni kumbe vayimeri va ri swa nawu swi na nkoka swinene hi ku loko swi fikelerisa laha phela se u ya feyisana na khampani ya mali leyi a yi ku holela u fanele u ya yimisana na yona hubyeni u tenga na yona se loko u nga ri na muyimeri u ya fika u ku u mani u humesa vumbhoni byi u boheka ku va u dyiwa hi nawu se u heta wena u ku hayi justice was not served kumbe the justice was unfair ku ri ku vululami byi ve kona wena a wu ri na mfanelo ya ku va u tikumela muyimeri wa wena kambe ke a wu swi endlangi u twi ngaku information leyi wena u nga na yona yi enerile kumbe u lo vheta wu swi thikisa sweswo ntirho ku helela ndlala yi vuya hi ndlela yaleyo se a hi veneni hi karhi hi lemuka leswaku maloyara ku na laha hi nga ta mani da kona swa serious ku nga ri hikuva hi karhi hi kandziyela kambe ke loko u va hi karhi hi swi followa kahle mi ta swi vona ku ri swi na nkoka ku va hi tshama hina vayimeri va le hubyeni kumbe maloyara hi ndlela yo yaleyo se hi va hi karhi hi kongoma emahlweni nhlokomhaka leyi fambaka hi yona na miyingiselo wa mina kambe ke nhlokomhaka leyi mi tiyisele ka yona ni ku xana u tshama u hlangana na xiphiqo xa nawu kambe u nga tivi leswaku u fanele u endla yini kombela u hi avela ntokoto wa wena lowu nga va na wona hi ku u nga pfuna van'wani va vatirhi kumbe u nga pfuna van'wanyani va hina ku va hi tiva timfanelo ta hina ku antswa 060-8875942 yi avele xitori xa wena lexi u nga tshama u va na xona lexi nga involve maloyara u hi byela ku ri u yo ya swi vona njhani ku ri laha no dinga vayimeri kumbe maloyara ku va ni kota ku yi wina case leyiwa na loko ri ma famba ka yona mi nga vileli mi to tshama mi ri xikalavito mi nghena mi yi veka kunene hi ndlela yaleyo 060-8875942 a hi buleni.

0: 220 bakunyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 bakunyika 20,000 rand, 420 bakunyika 30,000 rand. La ayilahli kambe unyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a research sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani Alimdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi la kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwayila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079 292 3334 Skytent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytent
2: ku fumeta mbilu ya wena xixika lexi hi mintsengo ya le hansihansi ya la dumadwe Giyani na Malamulele kumbe 6 meters reaching road top
3: hi 189.90
2: kasi 2500 liters ya Africa water tank i 2399.90 u nga tlhela u tikumela life eco ya 12,000 btu hi 4,999 u nga va u lava xikweleti kuma ku tlula 750,000 na Capitec tikisa kwala xitolo xa la duma hardware Giyani na Malamulele la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo
1: Walala wasala Rico Dico Eva win Barita's Choice Awards Eka Best Styling and Flooring Eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane Yi vuye mintsengo ya le hansihansi yo switeka ti-tiles Rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati Ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini Hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina Laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% Yi kumeka ka Malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
4: Okay, right. Ba ke re vu yang ka re hafu ku bile awara ya nngwena mengi serwa GCR FM ni kumarungula kusuka kwa halaka WhatsApp ku riperile na bashumi Sister Shiluba ishikalavito. Mina hambi ntobani ka rine huma emhakeni ke mara ni la ku botisa ku loko khomise munhu swi teka nkarhi ku hitenga cause sweswi hina lembe na lembe ro hela ni nga se vitaniwa ku hi ta tenga a ntivi ku ni fanele ni endla yini hi ku na ya police station ni ya vutisa ku ku famba yini vere va ha lavisisa se a ntivi ku ri loko swi ri so ni fanele ni endlisa ku yini okay lava nga na nhlamulo ehenhleni ka leswi na lava nga tshamba hlangana na swona va kuma ndlela ya ku swi solve mi nga va mi karhi mi fowunela kumbe na n'wina mi rhumela rungula ku va mi karhi mi hlamula eka xivutiso lexi nga kona xi humaka ka xikalavito na miyingiseriwa GCR FM ta tlhela ni mi hlayela xona ro hitele leswaku mi ta kota ku va mi karhi mi hlamula va ri vona va khomise munhu swi teka nkarhi ku tenga cause sweswi se na lembe ro hela va nga se vitaniwa ku va va tenga mhaka leyi a va swi tivi ku va fanele va endla yini hi ku police station va humelela va ya kwaleyi va vutisa ku ri ku famba yini maphorisa va ri va ha ri busy na vulavisisi se eka lava nga na vutivi na ntokoto ehenhleni ka kheyisi yo fana na leyi loko u report-e nandzu se ku laha no hela lembe a wu se za u twa nchumu ku ku nga va ku karhi ku famba yini kumbe mi ya appear-a rini court u fanele u endla yini what's the next step ku sukerisa laha ta va ni karhi ni langutele nhlamulo kusuka ka n'wina inkomo a hi fambeni swin'we 060-8875-942 nhlamulo mi nga yi rhumela hi WhatsApp kumbe mi ni belela eka riqingho ra 060-8875-942 xana ke xitepe xa ku va u khomise munhu ku nga ndleki nchumu vanga kufone loko uya uya vutisisa hi case ya wena ku ri famba njhani yi fika kwini va ku byela ku va busy hi ri investigation se ku ngo helana leme u nga endla yini wena mayingiseri wa mina a hi twine

0: Mwen gi ser wajis are family mwen yen, hello?
1: Hello, kwen jan si man ton go madem la.
0: A he.
1: Hey, yu wala wala na rojan si man am changar na la agen da tuk mwen chaw gen.
0: Ok.
1: Ya, mwen mi jela shki mwen se si. Mwen si bo na mwen se shen jan ku masikula ma. Si mwen iti ki. So, I think my little woman over at the project. So,
0: Okay, right. Kesa sunene ka mabonelo ya bona wena mingiseriwa GCRFM na wena nga rumela mo wena eka 0608875942 kambe ke xibutiso xa xikalavito xi va xikarhi xi vutisa hi sayiti lera ra ku loko no va ni report case teka nkarhi ku va hi humelela e court xana ke switepe leswi ni fanelaka ku swi teka kumbe leswi ni fanelaka ku swi endla ku nga va ku ri yini hiku swi le ku tekeni ka nkarhi se sweswi ku la ku hela na lembe kunga se bonaka nchumo. Okay, se mina ntata hi mavonele ya mina enhleni ka case yo fana na le lembe ringa va ri vonaka ri le hini kambe ke timhaka tinwani ta ku yela na vugevenga kumbe vukhamba na swin'wana na swin'wana ti va ti karhi ti teka nkarhi hikuva ku fane ku hlengeletiwa vumbhoni lebyi ringaneke ku va va hetelela va mi appearance court ku nga vi mhaka ku va se ku vuya ku suwiwa ku va accuse munhu wa wrong and all that loko ku ri swa nawu swi diriwa hi ndlela

ya ya xi evidence ku laveka vumbhoni ka xin'wana na xin'wana lexi endlekaka before va teka swilo. Tsundzukani va ri you are not guilty until proven. Se va fanele va rhanga va humesela rivaleni ku ri munhu luya himpela u na nandzu, u fanele a va a voniwa nandzu, a hehliwa hi nandzu wo karhi. Hi kona swi nga ta endleka ku se mi famba ti-court na sweswo. Se hi ndlela leyi ni ringeta ku vula ku ri yini swi nga va swi koteka ku ri va va va karhi va ha endla vulavisisi bya vona, va hlengeleta vulavisisi kumbe evidence ya enough ku va va kota ku hehla munhu loyi, se nandzu yi kota ku ya mahlweni hi ndlela leyi. Se leswi n'wina mi nga swi endlaka eka nkarhi wa sweswi tanihiloko va mi hlamurile ku ri va ha endla vulavisisi, i ku va mi vulavula na phorisa leri endlaka vulavisisi hi ku kombela vuxokoxoko bya leswaku mhaka yi fika kwihi. Mi nga vutisa mapfumeleriwa ku vutisa ku ri yi fika kwihi, vulavisisi bya n'wina byi fike kwihi sweswi. U heta u hlayisa na nomboro ya nandzu, case number, ni matsalwa ya loko u va u karhi u ya u ya vutisa laya. Loko u nga eneriseki hi nhlamulo kumbe hi leswi va ku byelaka swona laha u twa u nga swi tshembi, u nga swi tshembi kahle, wa kombela naswona swa pfumeleriwa ku va u kombela ku vulavula na station commander. U ta kota ku kuma tinhlamulo to hetiseka. Naswona loko u twa nga ku a swi vangi enough, u nga tlhela u ya vulavula na muhehli wa mfumo ku loyi n'wi vitanaka ku ri i prosecutor eka court ya laha kaya u va ka u karhi u huma kona kumbe laha u fanelaka u referiwa kona ka court ya kona, u fanele mi ya mi ya appear-a kona. U nga ya u ya vutisa ka prosecutor u lava ku tiva ku ri xana ke nandzu lowu wena u nga wu yisa wa wu kona ka vona na, wu fikile wu yisiwini ka yena, wu fikini na ka prosecutor na, i va yi karhi i lava vulavisisi na ku swi fikelela kwini. Ku nga va ku ri na investigation ka prosecutor na ku tshemba ku ri u ta va u hetelela u enelekise. Nakambe loko u vona onge ku tlhela ku va na ku hlwela endzhaku ka sweswo swa vulavisisi kumbe vulandzelerisi lebyi u nga byi endla, wa tlhela u endla nakambe u endla xivilelo hi ndlela leyi maphorisa ma swi kota ku va va amukela xivilelo xa wena xa swiphiqo tanihi muaki wa le tikweni, hikuva fanele va va va karhi va hlayisa timfanelo ta hina. Se wa swi kota ku yisa xivilelo na ku tshemba ku ri ngi tshama u karhi kuma munhu wun'we eka vanhu lava hinkwavo. Loko u swi vona ku se ni hetile ni karhele ku fambafamba, wa yisa xivilelo tanihi muaki wa le tikweni u ripota hi ndlela yaleyo, swi ta va swi karhi swi famba. Se ni na ku tshemba ku ri hi ndlela leyi ni nga va ni ringetini ku va ni yi ahlula, ehe, swa koteka ku ri lembe ri hela va ha endla vulavisisi hi ku ve nge n'wi hehli munhu

va ikarina kambe vuya eka nhloko mhaka ya hina le a famba hi yona eka madyambu ya namuntlha na mingiseri wa mina lowu rhandzeke kambe ke nhloko mhaka hi ku xana u tshama u hlangana na xiphiqo xa nawu kambe u nga tivi leswaku u fanele u endla yini se hi va hi karhi hi lava u va u hi avela na hina ntokoto wa wena lowu u nga va na wona henhleni ka kheyisi leyi u nga tshama u va na yona ku ri u swi endlise ku yini yi dline yi ahluleka njhani mhaka leyi ku va u kota ku pfuna van'wana ku va va tiva timfanelo ta vona loko va ta va va onheriwini ku va fanele va endlisa ku yini i side ra ra nawu leswaku vululami byi dlina byi hetiseka hi ndlela yaleyo 060-8875-942 mingiseriwa GCR FM ni ta va ni karhi ni langutele nhlamulo ya wena hayi ke tela ni kuma respond ka leswi a va swi vutisini va ku okay na cancer sister mini endle ku ni va kahle hosi a yimi katekisi hi mi ngetelela vutlhari na vutivi xikan'we na vutomi na mali la ka mali laya mi ni khome kahle ngopfu ni khensa swinene okay right va hi karhi hi kongoma emahlweni na miyingiseriwa GCR FM hi ku xana ke u tshame u va na case ya ku yini leyi a wu nga swi tivi ku ri u fanele u khoma kwihi u tshika kwihi kambe ke ku heteleleni ku ve na solution solution ya wena ku ve yini nakona a ku endleke yini hi byele leswaku na hina hi ta kota ku tiva vululami bya hina kumbe hi ta tiva timfanelo ta hina hi ku hetiseka ka leswi hi fanelaka hi swi endla loko o tshuka hi hlangane na xiphiqo xo fana na xexo

0: 060 887 5942 Tumiso Registrar Family Moyen. Hello.
1: Yes, me Jan says.
0: He forgive me, Jan, Papa.
1: Along the Telakatongo, she would solicit her face in Gashisha Mula.
0: Okay.
1: Anima wana masukula makuna kukungundwa ni ngupu. Makuma karonga kisi ya tuisi ya aifambi ila aifaki famba kwa na maka kuwa punge nile di brown envelopes. Leshi enda kulesha kusisi maka kwa yangana brown envelope kubanga nika kama ule brown envelope. Makuma kusuwa safari pira iti paye na in terms of nao tisalanda ako. So ntsama ni khuluma na nkulukumba wa tira ka unit yin'wanyana va ri I IPD.
0: Okay.
1: Lawu swibelana ku na swo fana sweswo swa ku loko swi nga fambi kahle hala xiphoriseni wa swi kota ku report-a ka vona. Ivi va kota ku va va ku pfuna va landzelerisa. So mina ku loko ku ri ku I tsandzekile kwa swi swin'we mi nga swi vula ni. A swi bihi ku teka complain ya yena a yisa ka IPD.
0: Okay.
1: A nga tirhisa na nomboro leyi ku cheka ku ri wa pfuneka kumbe njhani. Ni nga mi nyiketa yona.
0: Ehe, yi tise.
1: 078. Hello.
0: Hello, ya yi tise.
1: 078. 871.
0: Okay.
1: 4811. So loko ni nga endla swihoxo swi nga ku IPD ya hina haleni yi nga va ri Polokwane. Swi endleka yi va le ka police station le Polokwane kumbe yi ri kwala kusuhi na ku kwalaya. So loko o vona nga kwala ka hinkwaswo a nga pfuneki a nga ringeta ku cheka lava a twa ku lava va n'wi nyika yini. Then sweswo swi ta kota ku va swi nyika direction ka ku ri a tiva ku ri case yi fambisa ku yini hi loko lava ta va endle vulavisisi bya vona mayelana na case ya sweswi. Vanhu va lava pfuna ngopfu a na mativa ku na IPD.
0: Ya.
1: So sweswi hi vulavula ya IPD not IDEC ya Mary Johnson. Hi vulavula ya IPD. So IPD yona yi belaka vona swo loko vanhu mi kuma ti-case ta vona a ti fambafambi swona. Kumbe ku ri na phorisa ro karhi ra tshama ri teka ti-bribe swi ku yini swo fana sweswiyana
0: yi nga yi ka helo case
1: ku kota ivi a nyamalarisa case wa yi nga fana ku nyamalala. So wena as a victim wa swi kota kuta through this case.
0: Network se ya mukhata
1: swinene
0: inkomu ku khensa mina
1: danke.
0: Okay, va hi siyena nomboro leyi mi nga ta kota ku kuma direction kumbe ku nga va ku karhi ku famba yini swi ya kwini loko mi swi vona ingaku se swi teke nkarhi wo leha ende a ku na lexi endlekaka a ku na update leyi mi yi kumaka ku kombisa ku ri case ya n'wina yi nga va yi karhi yi teke ndlela yini va siye nomboro ya kahle na n'wina loko ku ri mi hlangana na xona xiyimo lexi mi nga chapi ku yi teka nomboro leyi leswaku yi ta kota ku mpfuna 078 871 4811. Ta tlhela ni yi vitana nakambe nambara leyi mi nga kota ku pfuneka ku va mi karhi mi lavisisa hi case ya n'wina leyi mi twa ku nga ku yi lohelela moyeni a yi zangi yi tengiwa swi teke nkarhi wa ku leha 078 871 4811 I nomboro leyi mi nga ta yi kumaka yona yi khensa swinene eka tatani ku va va karhi va nghena va edda ka leswiya a ni karhi ni vula swona ku rhike loko vona nga ku nakona a wu kumangi mpfuno u nga fowunela nomboro leyi hi ndlela yaleyo ni karhi ni kuma riqingho rin'wanyana la 060 887 5942 mi ngiseriwa Registrar FM le moyeni. Hello.
2: Ahe.
0: Ahe.
2: I tata xiluva
0: hi mina
2: ni yo mi kuma xikarhinyana. Nga kona loko ku ri na nandzu ka milandzunyana i nga ku linga ku yi ri tlhamutlhamunyana a swi fambi. A swi fambi total.
0: Okay.
2: Se swi nga swi teka more than amri 2 years. Ni tshame gina ni yiveriwa kwala kaya. Loko ni yiveriwile ivi ni landzelerise swi nga hi leswo ni ya kuma ku ri no swi na vumbhoni.
0: Okay.
2: Right ni ya pfula case liya. Se ni va kombeta ku munhu loyi a nga ni yivela na xifambi xa yena xa le milengeni kumbe ntangu yin'we leyi nga sala hi leyiwa yi ve yini ku i teke tris box leyi nga na nhundzu leyi nga ringana ku ma 7,000 to 8,000 a hi ngo switirhi swa swipaner hinkwaswo kahle ka nhundzu hinkwayo landzeni ivi va ku okay hi ta yi landzelerisa a swi teke nkarhi a kha a rhendeleka munhu kwalawani mara a ni nge a fika n'wi bukutela
0: i ntiyiso lowo
2: mara swona a swi boheka mara lero na le xinyameni nkarhi wun'wana u ta ze i n'wi jumanyana nkarhi wun'wana hi simbinyana eba
0: na mi twisisa
2: mara problem ku ya va yin'we ku hambi u n'wi juma i n'wi ba nhundzu leyi nga laya a yi ringa na yena kahle kahle ro hambi u n'wi ba a vaviseka swi nga gina yi va yi lovile ivi ni landzelerisa ni ya ni gida futhi a va ku okay leswi tanin'wani no hi ta vona hi ta swi lunghisa rini swi ta ze swi famba swi ya xavisiwa hi ku i vanhu va lava hi nga ku vanhu va kona hambi vo dzadzani swidzadzani swi dzayizeriwaku na vona a swi ta swi leha ni kha ni gidela i vanhu daa nkarhi va gina ni vutisa ku okay loko swi ri wo kuma i nhundzu leyi ya wena ke no ku a loko ni yi kumaka ku ta va ku right va ku se a wu nga ha n'wi khomisi na no ku a ni nge n'wi khomisi a ni ta va ni kha ni lava nhundzu ku n'wi khomisa ni ta va ni kha ni pfuna yini ku loko ze ni n'wi khomisa swa fana swilo leswi nga landzeni layani swi ni tshove mavoko hinkwaswo a ka ha ri na ntirho wu ni nga ta pfuka u tirhiwini loko se ni lava se yi nghenile
0: ex
2: ivi va ku okay hi ta swi lunghisa swa rini va ku hayi hi ta swi lunghisa sweswi kwala kwala kwala kwala a swi teka nkarhi ivi ze swi gina ivi ndze wun'wana ku no fonela wun'wana wa captain hi nga ku saa ku sungula ku fambiwa hi magoza manjheni kwalano ni landza lwa captain ivi lwa captain a ku no na yi tiva case ya wena yi khome hi swimanimani swimanimani case liyani ni kuma ku ri laya a nga khoma case mana loyi a nga ni yivela ingaku ku na vixaka
0: exi
2: ku na vixaka loko ni ta ni kha ni swi vutisisa nyana kahle kahle ni kuma ku no ku ha ni swi vona ku lawani nga ku swilo swi nge fambi a right se mhani nga ha lwi na loyi a nga khoma case a ni lwa na captain manjheni u se hi yime kwini hi ku tiva ku layani hi switonyana ni duma ku no ingaku ve ku na vixaka nyana na loyi a nga teka nhundzu ya mina na mhani wakwe masvona right se hi sungula ku holova na captain va za a gina a ta kwala kaya ivi se ni kota ku fika ni n'wi kombisa ku i 1, 2, 3 ku ni teke so i phatle ganju swi va so na so na so na so hi teke swi tshame hi ndlela yiwani and then swi swa yena vhele ni va kombetile loko before ni ya pfula case a ku okay a ku na problem swi ta kumeka rini va ku hayi nga heli mbilu ha lunghisa ha voni ku sweswi a ka ha ri na swa vulavisisa a ni ku swi swa yena leswi hi nga swi kuma nhundzu ya yena leyi a ri na yona vubuni bya kona hi tangu ta yena hi kume yin'we a swi ta se ni kuma ku luya hi ya nga khoma case manjheni a siku lowu huhi manjheni se ku tirha captain manjheni a ni sa hi sungula ku teka xitepe xa vumbirhi
0: okay
2: i vanhu daa nkarhi luya va n'wi dlokonyoto ku kati ku famba yini hi case liya ya leyi ya luya wo tekeriwa switirhisiwa swa yena hinkwaswo ivi a ndlaka nkarhi ku komba ku swa kona hi mpela oda a rhwele trus box ya liya i va tisa ni kuma ku ni nghenela na hi moya wun'wanyani ni kuma ku wa mara ni gina ni dzika loko ni languta ni kuma ku yi vuyile mara ku xute swilo loko se ni swi hlayelela press ya swona loko se ni hleketa ku ya cheka ti-press ta ni kumaka swona swi endla swin'wana swo ma amri vo ma 2,500 manjheni ivi se ni tlhela ni tlhela futhi ni ku swi xotile phela se ni landza hi ya luwa manjheni a nga khoma case na landza captain a ku swi ta vuya rini a ku a swi ta vuya a ni tshama a swi nga vuyi ni tlhela futhifuthi ka lwa captain a ri leri nga gina ni ri kumile a ri ni tsakisa ngopfu
0: okay
2: yo gina a ku a ni ku tisimbi ti nge buli musi ti ta vuya marito ari toro fanasi na rero se ni ya byeriwa captain manjheni handle ka loyi a nga khoma i nandzu luwa wa mina loyi a fambaka a secha loyi a nga tlhela a n'wi landza ku heleketa swa vanhu i ta ku pfulela case emhaka ku tiva a ku ri na vuxaka na na na mhana wa ka mindyangu luya kusuka kona kwalano ni tlhe ni phinda ra vambirhi a ka a ve zava ku pfunani a swi fika swi leswiwani kahle kahle nhundzu leyi yi nga xota manjheni ene hi yona yin'wana ya important leswaku u vuyisa swin'wana na swin'wana swi kacakacakacakati hamara leyi hi yo ni nga busy ngopfu hi yona a ka a nga heli mbirhi se ni va byela ku swi nge boli ha ku na problem simbisimbi yi nge boli ha loyi a ku ri xevo kumbe xi ta xi borile nambe ni va ni tshoveke swirho a mithina namuntlha se swi teka 2 years manjheni
0: a ku se endleka nchumu
2: a ku se endleka nchumu leroku se a na ha lava ngi no landzelela
0: se na n'wina milovha mi swi thikisa sweswiya
2: ni karhele matala se i sungule ka number 1 ya nghena ka number 2 leswi ta gina i kha yi jekajikisola yani ivi tsandzeka na mitirho ku tshama i kha yi gida i kha ya police station right through mitirho yi yima mata mitirho yo tirha loko se i mesa customer yin'we ya mbirhi ya vunharhu wa gidela layani swilo swa wona already se swi onhekile loko tat customer kumaka wu kona a va swi tivi na ku i ye kwini
0: swina
2: swiyima sweswiwani ni zame ku ni hani ya endla quotation ya xin'we xitirhisiwanyana xo xi kha xi kota ku pfuna ni kumaka xi ndla 750 rand ka ha ri xin'we xexo aka swi swanga na more than 6 or 7 maswivona nawu wa i wa ka hina wa tsotsomba mara aka swilo swa sempulani va khoma sweswiwani ni gidele ngopfu case yin'wanyani am sure yi nga yi tekile amrovo ma 2 months na vona hikuva ni holove na wun'wani wa yisati ive ku nga ri yena loyi a nga yi a pfula case ya pfuriwa hi wun'wanyana ntirho we simple ni ta fika ni tekiwa simple ku nampundu wa laveka leni ni ya fika ni tsarisatsarisa ivi ni va ni xibati xo batela ehandle ni yi giderile yaleyo ni yi giderile a ni yi giderile ti kha ti ku remind remind vakaku wewe i holove na loyiwani veve hi nkombe hi mikwana mara ku nga ri yena luya loyi ni nga holova na yena a nga pfulangi case ku ki ya pfula wun'wana or i n'wana or swiisa ku yini ni yi giderile case yaleyo hayi ku huwa ni swi twa ku leyiwani manjheni hayi se i nga ku se ta vuya manjheni matolo ze mi ta u ma 5 months ma ya gidela ka ti ku remind remand vaka leyiwana ya pfaleriwe nga yimi i kombe munhu loko se hi n'wi komba swi vula ku se hi n'wi dlele a ni n'wi kombangi hi xibawu mhani khomele mikwana ni kha ni tilotela kumbe xi xa mhandi yo tlhoma ka betri ya foyini loko se ni xa xitatimende manjheni o swi ya kwalano a ni yi giderile loko se ya fika ka final hi kusi manjheni magistrate a nga vuya a kota ku holova na muchuchisi na loyaloyihari ku mi khome munhu loyi o ka a nga holovanga na yena luyani ku humaka ngati ya loyiwani a yi nge fani na luyani a swi fani na kan'we munhu wise nkarhi wa munhu even gina u nga va ku ha wo pfula yin'wana case nok a na ha swi navili na kan'we hi pfula case o number hi pfula tihola maswivona hi swi hi swi ntsanana majesi swi ya ni gidisa right through mara aka leswi swa matimba swa ku tekela nhundzu leyi fanele ku yi tirha hi yona so gina se majesi ku mibya bya swi nwela swi nga ha vonaka mithina leswiwani
0: Ash, I mean na every right ya ku tlhela mi yisa xivilelo xa n'wina hi ku loko hi twa kusukela ka case leyi yo sungula ya n'wina ya ku va mi tekeriwe swa n'wina loko mi ya mi ya kuma ku ze case leyi nga yimahlweni ku na wa xaka ra yena kwala ndzeni ka vutirhi bya xiphorisa a mi fanele mi yise xiviko kumbe xivilelo na n'wina mi nga ha yi tirhisa nambara leyi a va nga hi siya na yona ku va mi karhi mi pfuxa case liya hi ku tanihiloko va te i tinsimbi a ti nge boli u ta ti vuyisa na n'wina nandzu swi tiveni ku ri a wu boli mi nga ha tlhela mi kota ku pfula case ya mahlweni mi vona ku ri va yi ahlula xinjhani
2: hayi swona a swi ta endla mara a na ha swi naveli a na ha swi naveli
0: hayi ke na mi
2: nambe ni swi vona ku no vakulu kumbe va hina va tipolice station ta hina a yi mitirho ya vona a yi basangi hileswaku na ha hleketa se ni sula tavula ni tshama ni kha ni gidela right through manjheni and hala mitirho ya yima swi ta va swi ri swona mara mitirho hala yi ta va yi kha yi yima ta twa kha ku okay i ta vuya hi ti-21 iheta yi ta ku hayi ta vuya hi ti-14 iheta yi ta ku ta vuya hi ti-18 iheta right through wo tshame ri ndleleni ndzi ro half past 8 hi fanele va ri la 1 half past 8 fanele la njhalonjhalo hi kho ni nga kota ku swi vona ku no a va debisa mavoko ka mara ka leswiwa swo ve i ben'wansati hi mpama hayi swona a hi ngo namba leswi katsanisana leswiya swa ku ni holove na luyani tivhere ti nga nghena ti ri 5 3 7 mara loko vo hala ka fiwa yimani va nge kandzi hikwalani
0: se loko ku ri n'wina a mi fane mi cinca letse a mi nyikiwe xitikisi va ku hi lexiwa loko akuri wena u fanele ku u cinca na wunwe wa South Africa lo u bona ku nga ku faila vanhu ka wena a mutana vela ku ba mucinca yini ka leswi swilo swinga tshamisa xisona na u nga swivoneki site ro
2: na so fana kwa la wana kahle akuri swilo leswi va fanele va hatla va swi tekela nhlokweni aka swin'wana leswa week leswi swa week swa mina na bu week masisi leswa deke a swi miswa deke loko u hala wa munhu hey wa dlaya wa leswiwani a swi hatle swi vatana ma loko u halwa irhuketele un'wanyana 2 minutes difene hinkwato se ti humile ti tele wena i ri wexe hi ku rhuketela un'wana ntsena ku ba un'wana kumbexana hi mpama loko a nga humangi na ngati ntsena ti fanele ta tiri mune ntlhanu ntsena mara ra venge hala one ku dlayiwa munhu hala one ku tlanga xibamu and futhi hiswa xibamu swona futhi a hi yimelinyana ye venge hi ti na wun'we mi ta mutiwa kwana ka ku tikhiya ti ri kwala ta vhene hei leyi n'wana yi ti lokile hei ni ka ni vona xitori xin'wana ku kwala wanyana ku va nghenini ka xopo yin'wana hi kulukumbanyana yela ya mavhengele ma lamakulukumba ma le henhla ku eze ku pfuna nkulukumba loyi a ri andhawini ya swo nwela manitwa va kha va foyina va kha va ku he hi ri hala wani ku tlanga xibamu hala ku tlanga xibamu va nghenile matsotswi halaha swi hlangile a swi ri landeni swi te ku xaveni mata swi le ku fayiteriweni tinhloko hi le ndzhaku ka swibamu kahlekahle hi ku chava masin'wana loko swi vona vanhu hambale swa ti hambi rintswii swa swimbalaku hambi timaska swa swimbalaku laha axikandzeni n'wana loyi i ketela hi mhaka ku laha ku swiwani lahawani ku na ndhawu ya ku hungasela ma swivona xihimetelo nkulukumba la ku laha ku na danger lahawani ivi nkulukumba loyi a ri phorisa ivi a ri kwalaha ka ku a vuhungaseleni bya switsotswi ma swivona ya wa wu kota ku tiva timhaka ta yena vete loko va huma a bajibamu na va kha va bajibamu a bajibamu a baji mara leyi va foyinile swi ze swi teka swin'wana swa more than 3 to 4 hours va kha va fonela un'wana ve ro tirha ku hawa swikhiya swa vhen a swa ha ri kona lawana va hwere ku le ku fiweni ku le ku fiweni ku le ku fiweni ku lukumba leyi a mati va jika na vona jika na vona jika na i nga kha a hlaya loko va ku va ba a vhika loko a heta tlherisela na a nga habi right through va kha va tsutsuma amthili ku ya fika a nhoveni ku ya masirheni la a va tumbete movha ya vona kona ma swi vona and yena a nga ri ntirhweni ma swi vona loko na loko lowu fa a ta va ri socha ro fela nyimpini yo ka yi nga laveni na yena a ti fikangi tivhene siku rero amthili va ze va landzerisa timhaka ta movha liyani yi cecelete yi ta tiline ta ku halaha ka va magoro yi ceceleta i nga ku ve va yi kuma hala ka maswanganya hala ku ri khale ka le mbhayanini ma swi vona se vasivasivini lava halaya va ku na movha ya so yo basa so yi rhwele matsotswi na mali leyi va nga yi teka hi nga tiveki nhlayo ya njhani ivi se kwalani se manjheni se a va pfale ku gina hake manjheni va ku yi tekiwa halani ka ri hapati rin'wana ra straight ma swi vona ivi himpela va ze va fika va ku va ro hinkwavo ka vona mara halaha ka nawu hala swi tsandzile ku va huma va lava matimba hinkwavo na yin'we movha yi humangi se ma swi vona ku mara vanhu va na va fanele va feli kwale ndle ka xopo leyi a ku xaveni
0: ex na mito
2: xihlangi swa vanhu laha swi fayiteriwisi swa dzika swibedhlele ku fayiteriwa le ndzhaku ka swibamu hi mhaka ku bamu khosi ntsena hikuva xi kha xi chava ntsena na wena wu slow ngopfu
0: ni mi twile n'wana mhani
2: wu kahle ngopfu hala ka leswiya swo rhuketela na ku maka la wun'wana hi mpama kwalano hayi timpela ti nga hela tivhene a rezi leswi hina hi nga hlangana swona hi nga vonisana swona lero hayi
0: hayi ke ni khensile ka vonelo ra n'wina papa mi
2: hi swona hi tweni van'wana sei
0: danko. Okay, right, and I mean, you said, well, just the RFM bank and the Babekela, but Nello Ravona, exactly, Rara now, green, this one as one as Carshe and Lekasunga Fambica, decide Lerara now, Naku, Ishi, this as Spanish from Sasso, never breaking Evo Nello Ravona, and I mean, you said, right, RFM, if I carry Vuya, he should make a Camacrobone, Raming, Silvon, and Raming, said, I'm born in Rash teaching, come again, and be still done hit by carrying Gemeta, our Ray, and I soon good luck on a call away long to come over to minutes of Bla Awara, young Kai life, and like I carry Vuya, our Rayam Bir, and be still done on a Mingisar, right, RFM, I've ni nkarhi hi lulamisa hinkwaswo leswaku hi ta nghena eka awara ya swa rihanyo ku nga awara yo hetelela eka ndzima ya vutomi hi ndlela yaleyo ta va hi karhi hi famba hi ndlela leyi muyingiseriwa GCR FM ta va hi karhi hi landza dokodela Chauke ku ta vuya na vona emoyeni hi ta twa ku ri va hi khomile yini eka madyambu ya siku ra namuntlha hambi switetano na muyingiseri wa mina ta va hi karhi hi ya vuya nakambe a yo jika hi nwa matinyana hi tsakamisa mikolo ka timhaka leti hi humaka eka tona
3: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito ri xiyaka Shiluba Ngumabusha. Shiluba.
4: Kumele funeral cover lesigara ka 200 ntsena hi siku leswi i xikuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan le katsaka wena spouse vana basikisi vakusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 vakunyika 20,000 rand ehakela 400 vakunyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ehakela 220 vakunyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 vakunyika 20,000 rand 420 vakunyika 30,000 rand la a hi lahli kambe vakunyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
5: kufumeta mbili ya wena shishika le jini mtsangwili hansi hansi yalla dumadwe gyan na malamulele kumbe 6 meters region road top
6: 389 and 90 cents
5: kazi 2500 liters ya Africa water tank e 2399 nga kela udukumera last echo ya 12,000 PTU ni 4,999. Ungaba ulaba shikweleti. Kuma kutula 750,000 na Capitec. Tutisa kwa la shitolo cha la Duma Hardware kiyangu na malamulele. La Duma! When you save and score, Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee, mashona, kuna shupimelo.
7: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa laid by ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
8: Rula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine a ri marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 2,500 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika 4,000 rand. Plan B 4,500 rand. Plan C 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku claim-a handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo

0: 18 wa timinetse ku bile awara ya nkaye wena mingiseri wa Chisara FM ba ikarevo ya eka awara ya vumbirhi eka nongonoko wa nzima ya vutomi la hitaka hita bula hita rihanyo na dokodela Chauke ni tlhela ni amukela na kambe mingiseri wa mina lowu rhandzeka hi nga va swin'we kusuka ka awara leyi sungula ku ta fika kwala hi nga kona na n'wina ma hi ku joina ka tlhela ni amukela eka awara ya hina ya vumbirhi kambe ke wena mingiseri wa Chisara FM ka tlhela u kota ku ni yingisela kahle eka audio streaming ya www.chisarafm.co ZA ni vani ka rentwa la ku antswa naswona hina Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM u nga va karhi ni khomentela u ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwini tindhawu ta ku kona na kambe ke loko fika nkarhi wa ku va mi karhi mi burisana na dokodela ma mi karhi mi vutisa ku ta kuma tinhlamulo eka swivutiso leswi mi nga va ka mi ri ka swona mi nga hi kuma eka 060-887-5942 i nomboro ya xitici leyi mi nga ta va mi karhi mi kota ku vulavula na dokodela emoyeni eka nkarhi wa sweswona miyingiselo wa mina ya kumeka eka WhatsApp na riqingho ra le nyongeni mi nga hi kuma mi hi rhumela marungula kumbe mi fowuna kunene kumbe mi rhumela SMS na le ka WhatsApp mi nga swi kota ku va mi karhi mi hi sendela voice note eka 060-887-5942 hambi swi tano na miyingiselo wa mina loko hi languta nkarhi wu hi siyile swinene se makumembirhi wa timinetse ku bile awara liya ya nkaye se a hi veni ni ka hi karhi hi nghena na dokodela leswaku nkarhi wu nga hi vavisi ku ya emahlweni hi ndlela leyi ni ta va ni karhi ni amukela dokodela na ku va hi karhi hi bula na vona emoyeni dokodela ri perile na ku mi amukela emoyeni na n'wina hello hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina dokodela
1: Hello, I think it is man.
0: Thank you.
1: Namun chala ku bla bla hi topic ya sempu le empu wa bele di shopa ku vanhu va tala va ka hi. Lang se ke ku maga ku sha loko munhu anga landeleli va ku laula blood pressure yena kumbe BP. Na loko munhu a nga lavi ku landzelerisa ku lwisana na timhaka ta chukela na ku chukela ri nga ve henhla ri nga ve hansi a hi sumpeni haxi ku swi leswimbirhi high blood kumbe ro chukela i swilo leswi hi va hi hanya na vona vanhu lava leswi hi talaka ku va hi swi vona masiku hinkwavo masiku hinkwavo That's why she won't talk about it. And I mean, this is a point of fun lava pool. You want a lava bang and then she's a tail of landeleries.
0: Yeah.
1: Landeleries. Mapilicia lava, mistress of the shop, see what I'm going to put me. Chupera and up my BP, going to go. So, a shallow she, a bubble and a lava to my shame with lava pool. Ava amkile ku vanga va ri na chukele kumbe vanga va ri na high blood a hi tsundzukeni ku chukela hi nga langutisi timhaka ta malembe chukela swi ya hi timhaka ta ku eka ka n'wina i mani nga na chukela loko mutswari wa xisati na mutswari wa xinuna ko vanhu lava va nga na chukela swi vula ku hileswaku hi le ka ti-chances ta le henhla ku nga tikuma u ri na vuvabyi chukela swi tana loko ku hi langutise ka vuvabyi bya high blood pressure loko mukhalabye a va ri na byona na mukhegula a va ri na byona swi vula timhaka ti-chances ta ku loko ni mukhalabye ni mapa loko papa va ri na byona na mhani va ri na byona ti-chances ta ku mina tanihi n'wana wa vona hi nga va na swona swi le henhla So, vuvabyi lebyi lebyiya bya ku do byi fambisana na ku va munhu a kha a ya a kha a kula mara swa endleka mi kuma leswaku byi ku hlasela wa ha ri muntshwa kumbe u ri ka age ya leyi ya ku u titwa wa ha tiyi so namuntlha a ni nge lavi ku dyondzisa ngopfu hi vuvabyi lebyi ni na u lava ku dyondzisa hi ku tsundzuxa vanhu lava va ku i munhu loyi a nga tsundzuxa ku hi nga va na ti-chances ta ku hi nga kwi na high blood pressure kumbe na chukela
0: okay
1: mi kumisa ku munhu wa kona a nga landzelerisi sweswiya va n'wi tsundzuxaka swona ku nga tliniki ku nga ku ri ka dokodela ku nga ku ri xibedhlele chuka kun'wana hi vulavulanyana hi chukela
0: okay
1: a langutisa ngopfu ka chukela leri hi ri vitanaka i chukela lera type 2 leri lavaku hi tala ku hi swi vula hi ku olovisa ku hi le lavaku munanga ti tlhanga o tirhisa mapili leri ra ku munhu u nyikiwa switsundzuxo maya xilaha ka ku ala wa dyondzisi landzelela swi swa madyelo hunguta weyiti landzelela maphilisi lama u nyikiwa kona swa ku fana swo swixiya mantwisanyana so va kona lava ku a va swi landzeleli ende loko va nga swi landzeleli swi fika ka xiyimo lexi hi ngo se vuvabyi lebyiya se byi n'wi tikisele ngopfu loko byi n'wi tikisela swi vula ku byi hetelela byi ta na swi na switandzhaku switandzhaku leswiya hi swi vitanaku i ti-complication xivangelo swa ku va huye i nga landzelelangi tshukumbuchukela we ri tshama ri ri hehe mantwisanyana maxi so hi laha mi kumaku leswaku ka van'wani ni loko chukela leri ya ri va ri ri kona ku na leswi a hi swi vitanaku i switandzhaku swa xinkarhinyaku swi humelela kwala na kwala hikwala ka chukela i ta ida ri le henhla kumbe ri le hansi lexi endlekaka a hi langutiseni ka munhu loyi mi kumaka leswaku chukela ra yena ri le henhla lexi endlekaka maxiku mi kuma leswaku munhu wa kona ku na chukela ra le henhla
0: okay
1: ene u va umelile mi kuma leswaku nhlonge ya yena yi tikomba ingaku i ya mati ene swi affecta na level ya consciousness kumbe ku va munhu a hanyile kumbe munhu a ha phaphamile swa endleka mi kuma leswaku swi affecta a ni swi tivi xitsonga swa endlaku conscious leswi endleka mi kuma swi affecta timhaka ta ku va munhu a fikile a va hanyi kahle se leswi endlekaku mi kuma leswaku minkarhi yo tala swi hetelela swi endla leswaku na loko ro chukela leriya ri tshama ri ri henhla mi kuma leswaku a ra ha lawuleki ri endla leswaku loko hi kumala matimirini i lahlekeliwe hi timhaka ta ka tikuva u pfukile swi u tshama u tele kumbe u va u titivarile hi ndlela yoyaleyo swi endleka swi fika laha mi kumale leswaku swi endla ku swi endla ngaku u va a ka hafa loko i na hafu ya ku hanya na hafu ya ku i nga va hi lovile leswi hi swi kuma u le ka khona a swi tiveki ku hanya ku ri leswaku lexi endlekaka u va timhaka ti ta ku ri cheka swi owoti swa ku komba ku munhu hanya swi kuma swi kuma mara kuma leswaku a wu ri sendeka nchumu ende loko se mi kuma leswaku swi ngopfu swi hetelela ka vana swi va na problem ya swiphephe then a ku heteleni ku va na problem yi maxi ku va na problem ya ku hi lahlekela hi vutomi bya munhu kasi loko i munhu loyi mi kumaka leswaku leswi talaka ku endlekela ngopfu munhu loyi mi kumaka leswaku i nwa maphilisi kahle kumbe wa ma landzelerisa hala tlhelo wa tintlhanu so mi kuma leswaku chukela leriya ra lawuleka mara se ra dropa ri vuyana laha mi kumaka leswaku munhu wa kona u sungula ku kombisa swikombiso swa ku chukela ra yena ri va ri ri hansi va lava ku swa endleka minkarhi yin'wana loko swi n'wi endla hi ndlela yo yaleyo swi n'wi vangela problem yaleyo ya ku mi kuma leswaku swi endla ku a sungula ku juluka wa juluka kumbe a ku sungula ku endla ingaku i lava ku hlanta van'wani mi kuma leswaku va sungula ku endla ngaku u chuhile kumbe u tshama a chuha kumbe va ri rhumela van'wani swi vanga problem yaleyo ya ku mbila yena yi bela hansi ende van'wani hi laha mi kumaka leswaku swi landzela hi timhaka ta ku i va khatla ndlela swinene munhu yaleyo kasi ko ka van'wani swi endleka mi kuma leswaku swi endla leswaku a nga ha twi mavoko ya yena milenge ya yena a nga ha swi twi leswi a tlangaka u swi twelela ku ende loko swi fika ka xiyimo xexo loko a hi tsumeke endzoni bya yena ende hi byona bya ku lava ku tirhisa ngopfu chukela leri hi vitana ku chukela va chukela ku nga glucose loko o pfumaleka ebyongweni swi vula timhaka ta ku xikoweto swa ku komba ku ku ha chukela byongweni swivula hi swi vula ku munhu ta sungula ku pandza hi nhloko a nga ha voni swona sungula ku pfumala ripimelo hi loyo ku loko a vona nchumu wu va na swikoweto swa ku nga ku vona swi swimbirhi swi hetelela swi endlaka leswaku munhu swi endlaka i confused i nga ku hlangana ni tona mi kuma leswaku mikarhi yavana swi endleka mi kuma leswaku munhu wa ko wa rhumela kumbe a va na switshetshela swi hetelela swi endla yini swiendla leswaku a hetelela a tikuma ri ka khona leyi hi yin'wana ya khulu ya nghozi leyi ya ku loko munhu o za a fika ka xiteji xa ku se yileka khoma swi endleka mi kuma leswaku mi pfuxa swikili hi swoswo masi ta so hi leswi lavaka kutsunisa vanhu va ka hina ku a hi lemukeni ku minkarhi yo tala timhaka ta chukela loko ro va henhla vona swikoti ni swiya loko wa ro va hansi end result ya swilo hinkwaswo timhaka ta hi lahlekela hi vutomi irrespective ri le henhla ngopfu ri le hansi vutomi loko ku eka byi nga landzeleriwi timhaka ta ku controla chukele leri ku hetela ku va na problem ku munhu hi lahlekela hi vutomi haxa so swikoweto swa ku komba ku chukela se ri onhile munhwini swi tele
0: okay
1: swi tele haxi mara ni ta lava ku hi vulavula hi ku vaviseka ka swintihani swa swintanganana leswiya swa ku hi nge swi voni hi mati ya nyana chukela ra onha misiya naxi ra onha ri onha ra misiya leyiku mara a hi langutiseki ngopfu ka swintihani swa swintanana loko swi affectaka swintihani leswi swintana swi vula swi vula timhaka ta ku swi nga vangela munhu ku va na problem ya ku va ku i na chukela a vona a ri kahle jikijiki se munhu yaloyo a nga havo hi le ta ku damajeke misiya yaliya ya ku va yi ri yo ya ku supplya swo karhi ematikweni ya yena ka van'wana swi hetelela swi endla leswaku lexi a xi endlaka leswaku hi kota ku vona hi xona xi hetelela xi va xi namukile hi ndlela yo yaleyo i munhu a tikuma a ri bofu hinkwawo walowo maxa ene swi leswi swi va swi vangiwa hi timhaka ta ku chukela leri a ri lawuleki chukela leri a ri ignore a hi na mhaka na ku lava ku tiva ku a ri tekela treatment o njhani hi laha mi kumaka leswaku vunyingi bya vanhu lava nga na vuvabyi bya chukela swi advise bofu a va hi ka vanhu lava va ku dilana hi matiko a ni ku lava va ku nyika madilana ni vula lava ku dila leswi swa matiko kumbe ti-ophthalmologist swi kahle va tshama va kha va chekiwa nkarhi wa nkarhi maxa so xin'wana lexi endlekaka hi timhaka ta swintihani swa swia tsanana ka munhu wa chukela va ku tshama ri ri yexe i ku vaviseka ka phati ya tiyinso maxa
0: okay
1: ku vaviseka ka
0: sorry.
1: Ku va ku hlayeka tiyiso laha mi kuma leswaku loko swo katsana na ku pfuna chukela leri a ro ka ri nga lawuleki swi katsana timhaka ta ku na high blood pressure ya le henhla leswi na hypertension kumbe u na BP ku ya hi xitsonga xa ka hina sweswi leswi mantwisanyana loko u na BP se u twisa ku kombela ku blood pressure wu nghena loko u katsana ku u na BP ya le henhla maxa swi katsana timhaka ta ku chukela ra wena ri lawule swi lava swi nyanya ku dlaya yini ku dlaya matirhelo ya tiyindlu ta wena tiyindlu ku na matirhelo ya tona hi to ku sefa ku ta ku sefa ngani
0: okay
1: loko u kha ti sefa ku na nchumu lowu nga fanelangiki wa wu sefiwa wu pfuka loko o va hi ri kha hi sefa laha va swi tiva ku swa ku sefa kumbe swi hambe ni swi tivi karachani kumbe sefa wa tiala a ni swi hambanisi naxa mara loko ko va na nchumu lowa ku loko ku cheriwa mavele lawa va ku va va ku hambanyisa swa ku va swi na swa ha kuli na leswi nga va ku swi ri fine swi va swi ri leswi swi la ka ku va kha va garacha hi ndlela yo yani loko ko kota ku kota na ndhoho ya vele swi vula ku na problem ya ku pfuleki ka sefo liya so swi tani le ka sefo ya le ka tiyinsu loko ku pfuta ku pfuta lexi hi xi vitanaka protein maxa swi vula timhaka ta ku tiyinsu se yi vavisekile hi laha mi kumaka leswaku hetelele ku endlekela hi mina swi vula timhaka ta ku mi teka mita ya munhu loyi loko yi kambela hi ta tshama yi kuma yi ri na protein ya le henhla loko ho za yi kuma protein ya miteka mitini ya munhu loko yi kambela swi vula timhaka ta ku ku na damage yi nga kona ka yinsu hi ndlela yo yaleyo maxa so hi laha mi kumaka leswaku swi ku vangeka hi mina loko swi kha swi yisa sweswo matini maxa swi fika laha mi kumeke leswaku a hi tsundzukeni yin'wana ya mitirho ya ti-protein leti hi nga na tona mirini hi yo ya balansa ku mati ya le ndzeni ka misiha leyi ya khomisa ngati na mati lama fanelaka ma kumeka ma ri andzeni ka nyama ma balansa mati loko tinsu letiya to ti humesa protein liya swi vula timhaka ta ku ku nge vi na xi xa ku control-a ku hala nhlayo ya nchumu wo karhi na nchumu wo karhi xi kota ku balansa swi vula timhaka ta ku xi fika laha mati kumbe ti-fluid ti pfutaka to suka kwini andzeni ka misiha hi leta ti famba ti humela handle hi laha hi hetelaka hi vona swikoti swilo swa ku munhu wa pfimba a nga pfimba masikwini a nga pfimba amilengeni mara swikoweto swa ku hi swoswo swa ku komba ku ku na challenge ya timhaka ta ku protein laha i nga ku se yi le ku lahlekela mirini ya munhu maxa i switandzhaku leswi mi kumaka leswaku swi va swi ri kona hikwalaho ka ku munhu hi yaloye ku na problem ya ku chukela ra yena se ri kone hi ri kona swi swa le ka tiyindlu ta yena swikoweto swa kona hi laha ku kumaka leswaku munhu wa ku tshama karhele mi tsakamisa yena yi tshama loko a tsakamisa kumbe loko ku na nchumu lowu a tsakamiselaka ka wona swi endla ingaku mitsakamiso leyo wu na khuvi maxa hi mhaka ya ti-protein ta tikutaka ene mi kuma leswaku i fambela hi ku lavela swakudya a nga na appetite munhu ene swi hetelela loko se mi kuma leswaku a ku na balansi ya mati swi vula ku ku na nga va na problem ya ku munhu yaloye se i sungula ku taleriwa kumbexani kuma leswaku i na problem ya ku ti-joint ta yena na tona ti va na problem ya ku sungula ku tova van'wani kuma leswaku swi endleka yo pimba ti-joint letiya van'wani laha mi kuma leswaku i munhu lowu wa ku na miri wa yena loko mi vulanguri mi kuma sungula ku nona na mapiri lawa mi kuma leswaku loko mi photosa ka photo laha mi photosaka ka photo ku hi komba ku ku na mati ma nga huma mara ma tele ndzeni ka nyama hi ndlela yo yaleyo swi tala ku va tani hi minkarhi yo tala maxa so mi kuma leswaku sweswo hinkwaswo swi sukela sweswi sukela ka timhaka ta ku va vuseketini so hi mhaka ya ku chukela a ri lawulekanga maxa so swin'wana lexi endlekaka hi timhaka ta ku vaviseka ka swintihani hileswi vanhu va ku tala va talaka ku va va swi twa kumbe va swi experience hi minkarhi yo tala maxa hi leswi mi kumaka leswaku hi minkarhi yo tala ku vaviseka misiha liya ya ku hi yona ya kotaku hi kota ku twa maxa ku twa experience that's why loko hi famba maxa loko mo va mi nghena laha mi nga tolovela ku nghena kona masiku hinkwako a hi sekeni hi switekisi leswi mi swi kandziyaka everyday automatically swi rejistarile ka mi emirini wa n'wina ku nengo wa n'wina wu fanele wu tlakusa ku fika kwihi wu fanele ku endla mi nga va mi kha mi tlhavetela foni mi nga langutisangi miri wa swi tiva maxa ene swi pfuna na ku a hi swi tekeni mi famba hi mikondo mi nyika xikombiso mi famba hi mikondo mi nga xi lavisa xiini lexi mi va ku mi xi kandziyile maxa a hi swi tekeni mi kandziye xikalo automatically mi nga xi langutisa le mi nga langutisa le hansi le ma mi swi tiva ku xi lexi mi nga xi kandziya i xikalo lexi xi lexi mi nga xi kandziya i radio mi nga se langutisa hi timhaka ta ku misiha liya ya ku sensa ya hi byela yi kota na ku hi da ku hi nyika ku xi lexi xi xiteke njhani an order mantwisanyana ma so loko ku va teka swintihani swona swo swi hi pfuna ku endla leswaku hi kota ku sensa ku laha ni nga kandziyaku ka tikileyo laha ni nga kandziyaku ka hisa laha ni nga kondzaniyaku nga ku na tlhaviwa se problem hi swo leswi ya mi kumaka leswi vanhu va ku tala va va na problem leya nga ku va ri mikondzo ya hina a ha hanyitwa mara va ku swa endleka hi leswi ta ku swi nga endleka mi kuma leswaku munhu i le ku fambeni i tikhukhurile a nga swi voni kukhurile maxa a swi vona ndzhaku nkarhi wa ku leha because a ku na sensation leyi a ku kula timhaka ta ku kukuriwile se u sungula ku twa ku vava na ngati lebumi i ku swisiyana leswaku swi endla ku sweswo swi damageke swi vakiwile hi chukela leriya leswi endlekaka i timhaka ta ku swi tele leswi endlekelaka mara makanguli hi yoho yaleyo ma swi kuma leswaku swi endla leswaku loko ku swi ku affect vokwini swo endla ingaku voko lera wena ingaku lo vekeliwa glove o lo vekeliwa nchumu wa ku i sokisinyana hi ndlela yoyaleyo and then kuma leswaku mi kuma leswaku van'wani na loko a kandziya ka ndhawu leyi ku nga na vibration a nga swi ka rhurumela vanhu i mhaka ya ku mi kuma leswaku swintiyana leswiya swi va swi vasekile hi ndlela yoyaleyo maxa so mi kuma leswaku swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala that's why mi kuma leswaku vanhu va ku tala va na leswiya swa ku loko swi va endla va na ku twa ingaku va na ku tlhavatlhaviwa minkarhi yin'wani va twa ingaku va kandziya tinegesi ka va vanhu kuma leswaku a nga twi nchumu na loko a va fekile a nga twi nchumu that's why mi kuma leswaku vanhu lavakulu hi ku timhaka ta ku va tolovele ku pfuna leswiya swa ku he a hi titshoveli mi kuma leswaku gele yaloyo swi fika kwini ma swi fika laha munhu yele a hetelelaka a endla mati ya ku yisa hoxa mikondzelo ya yena a oxeka mara a nga switwi and a hi tsundzuxeni a hi tsundzukeni ku munhu wa ku swi na vuvabyi bya chukela swi vula hi na maha swi vula timhaka ta ti-chances ta ku chukela hi ku i na rona ti-chances ta ku xilondza lexiya xi tela kona hi le henhla that's why mi kuma leswaku swi fike ka point liya ya ku loko se swi onhake ngopfu swi cinca mi kuma leswaku munhu i vaseka hi ndlela leya ya ku loko se chukela leri ra ri hlaserile ri hlasela loko ku yaku a thakiwe xikun'wana hambikuri hokondo hinkwawo swa endleka mi kuma leswaku ku na ku hlaseleka ka nhlonge ya nkondzeliwa hinkwawo ku fa ku fa supply ya ngati leyi a yi fane yi yakule enkondzweni a ni nga ta ha swi tiva ku yisa swakudya yisa oxygen yi tlhela yi teka ngati leyi yi nga na ti-waste product yi tlhela swi swi rhwaliwa swa ku swinweni hi ndlela yoyaleyo so loko va na problem a ku na ku supply ya ngati hi laha hetelaku hi va na problem liya hi yi vitanaku i problem ya animal i problem ya ku munhu yaloye i na leswiya swa ku nenge wa yena wu cincile and loko nenge wa yena wu cinca mihlovo mi kuma leswaku se hi wa ntima i xikombiso xa yena xexo ma i xikombiso xo komba timhaka ta ku munhu yaloye kondo wa yena wu fini hi leswi hi xilungu hi swi vitana kumbe swa rihanyo hi swi vitaka i gangrene mi kuma leswaku kota va va swi cinca wu cinca va wa green and wanun'we wa kondolo loko ri na xilondza lexi swi boha ku ri ku endlela ku seva vutomi bya munhu yaloye swi boha yini maso swi boha timhaka ta ku a yi a ya timiwa nenge kumbe a timiwa rintiho kumbe a timiwa xikun'wana and swilo leswi hinkwaswo swi vangiwa hi yinina hi chukela loko ka ri nga lawuleki laha mi kumaka leswaku swi va swi ri tani nkarhi wa ku nge huwu swinene laha mi kuma leswaku ku hetelele problem hi yoho yaleyo ya ku ku vaviseka matihlo ku vaviseka tinsu ku vaviseka misiha yaleya ni vulavulaka yona yaleyo ya ku hi yoya kota ku hi kota ku ma ni twisanyana maxa
0: na mi twisisa dokodela
1: swi va swi ri tani hi minkarhi leta nkarhi wa hina wu le ku tsutsumeni swinene maxa mara a ni ta lava ku ni khumbanyana na timhaka ta high blood pressure
0: okay
1: nkarhi wu pfumela ndzi nga ta khumbanyana swintsanana sweswi ni nga ta kota swona maxa
0: okay no problem dokodela
1: loko ni vulavula hi timhaka ta high blood pressure hi vulavula hi ku loko BP ya munhu loko a ri lexile yi tshama yi ri henhla a hi tsundzukeni ku hina leswi hi swi vitanaka hi loko BP kumbe mbilu yi contracta kumbe yi pusha ngati. Na loko yi heleka. That's why ku fanele ku huma tinhlayo loko yi contracta yi hlaya something, loko yi relaxile yi hlaya something. Vanhu va ku tala va nga na BP va swi twisa loko hi vulavula hi blood pressure hi vulavula hi. Hi vulavula hi loko BP ya munhu mi kuma leswaku yi hundza nhlayo liya hi ngo yi nyuma. Loko munhu o za a va na ku va kamberiwa swa ti-BP, se na BP ya leyi ya ku yi na yi ba huma 140-90 i xikoti xa ku komba ku hey se BP yi ku ba gap. Ma swi vona ya va mahaxi. Leswi a tekelaka mahaxi i timhaka ta ku swi tele leswi a ni ta ku hi nga dyondzisa hi ku swi sivela ku munhu a nga tikumi a ri na problem ya ku va a va na vuvabyi bya blood pressure mahaxi. Leswi endlekaka i timhaka ta ku vanhu va ku tala va swi tiva ina swi tiva hi minkarhi yo tala ku leswi endlekelaka hi timhaka ta BP swi ya hi mitolovelo ya hina hi nkarhi yo tala. Mikaya mitolovelo ya hina ku nga va ku ri ta ku nga ku kuma byala ku nga ku timhaka ta dayete swin'wana i timhaka ta ku hi va hi ri na leswiya swa ku hi na ku tshikeleleka emiehleketweni laha mi kumaka leswaku naswona sweswo swa contributa ku swi cinca matirhelo ya blood pressure ya munhu mahaxi. So leswi endlekaka hi minkarhi yo tala i timhaka ta ta lava ku vanu va ka hina va tsumbe kumbe va swi tekela nhlokweni. I timhaka ta ku loko munhu a ri na high blood pressure mara mi kuma leswaku xivangelonkulu xa kona a xi tiviki laha hi yi vitanaka so blood pressure lexi vanhu xa yona xi nga tiveki. Kasi va kona vanhu va ku munhu yi na blood pressure hikwalaho ka titinsu ta yena tekele swona yi na blood pressure hikwalaho ka ku na problem yo tala. A swi kota ku vula ku i na blood pressure leyi landzeriwaka hikwalaho ka ku yi na vuvabyi lebyii. Mantiso vanhu va ku tala va ka hina va na blood pressure leyi ya ku yo ti endlekelela yona hi vuyona. So leswi endlekaka hi switandzhaku mahaxi swa timhaka ta loko blood pressure ya munhu yi nga lawuleki tshama yi ri yena swi vula yini la swi vula timhaka ta ku swi nga affect-a misiha ya mbilu. Misiha ya mbilu hi vulavula hi misiha yaliya yi teka ku ngati kusuka ka misiha lowukulu yi fambulaka ngati liya yi tlhela yi vuya yi ta kota ku nyika masele ya mbilu.
0: Okay.
1: Ko va ku affect-eka na misiha liya mahaxi swi vula ku kula problem ya ku munhu hi yaloye a nga va na problem ya ku a va na leswiya swa ku loko u endla swa ku ka swi nga nyawuli kumbe a endla swa ku tikanyana kumbe a tikuma a va kumo ra moyeni swi endla a va na problem liya ya ku i twa ku vava la xikupeni swi endla ya ku i twa ku vava la xikupeni swi endla ingaku mbilu ya yena.

hayi ke se loko ku ri nkarhi lo sala na nkombo wa timinetse ku nga se ba awara ya 10 laha hi fanelaka hi va hi karhi hi gimeta kona. So hi timinetse leti nga kona ni ta va ni karhi ni nyikela 4 ntsena wa timinetse eka vayingiseri va vutisa mayelana na leswi a ma mi karhi mi va nyika presentation eka swona eka 060-887-5942 ni ta va ni karhi ni teka tinqingho eka nkarhi wa sweswi. Mwingiseri wa Jisar FM hi ta va hi karhi hi bula kahle ka nomboro ya 060-887-5942 loko ku ri na leswi u nga swi twisiseke emirini wa wena kumbe ka leswi a va karhi va swi vula u nga va u karhi u endla riqingho eka 060-887-5942 hi timinetse ta 4 ntsena se hi ta kota ku va hi karhi hi vuya hi ta yi pfala na dokodela.

0: Mwen gi sero ki sara family mo yen hello.
1: Nda wen.
0: Ai he papa.
1: Njani.
0: Ifukile ingo kombela kutongwe.
1: Ifukile.
0: Thank you.
1: Shibuti se mina ni kombela ku butsa dokotela ku. Handle ka loko i ya kambela. E boiwa rona bantle ra ku boha ku rona.
0: Mhm.
1: Hi swihi swikoweto leswi i nga swi vonaka aka wena ku i na yona high blood handle ko ya ha kambela ku ya leswi endlaka vanhu van'wani va nyanyana na ku ya atitlinikini va ya kambela. Number two i ku loko i tikuma eka ehlohloniwa kusuka enhlokweni ku fika hansi ka milenge swi va ngopfu swi vangiwa hi yini.
0: Okay.
1: Inkomo ni ta yingisa ka radio.
0: Inkomo ku khensa yena papa.
1: Thank you. General le ka ntshuxan.
0: Ke sa swine ne general le ka ntshuxile.
1: Thank you.
0: Thank you. Dokotela.
2: Ma swa mpapa.
0: Ni tsemba ku ri minga ba mistun shibutiso.
2: Eh ano ni shi.
0: Okay.
2: Eh ko na mun ala ni lang ngo. Ya tsamba ku. Loko va tsanya munhu yi nga na so mara swikoto swa kukomba ku munhu i na problem ya blood pressure hi sweswo swa ku van'wani mi kuma leswaku a va na problem ya mi kuma leswaku na problem ya kukomabangaio Loko a tshwanela hi mati a huma leswi hi swi vitanaka manyavi kumbe a khumba ntsinga a huma manyani. So swi ya hi vanhu vanhu ku swi lava ku lavisisa hi ndlela ya ku a kuma ndlela ya ku ya kuma vutshunguri mahaxa. So mara mhakankulu yaleyo ya ku ka blood pressure vanhu va ku tala i timhaka ta ku swi loko o hlaya na xilo xa ku tisela ngopfu more before ya timhaka ta loko na timhaka ta ku fahlekeriwa hi xilo na timhaka ta ku nyikeriwa na timhaka ta ku vana va ku hi va na rirhandzu ngopfu ka swilo swo karhi a hi swi tekeri munhu loyi a nga na tin'wana mi kuma lexari xa nampfuna kuma swipala xa yena hinkwaxo xa khomi xifambile i munhu loyi a tivaka nga na mapure swa endleka swi n'wi khomela hansi mahi hi timhaka ta i hlangana xiyimo lexi a nga xi langutelanga hi nkarhi wolowo xi affecta matirhelo ya mbilu na mafakelo ya
0: ngani
2: mi kuma leswaku hi xipiphinyana a nga pata leswaku kumbeakwandzihiniswaku mara wo tivetana collapse wena a va be hi xitirokembela yona le mahi.
0: Okay, dokodela nkarhi se wihisini mi ngo vheta mi hisiya na tinambara leswaku va ta kota ku karhi va tisa swiviko eka n'wena.
2: No, va nga ni kumeka na 0900 2127.
0: Inkomi khesa swinene dokodela hi ta tlhela hi va kahle kambe eka vhiki leri landzelaka hi siku leri fanaka nkarhi ku ta va ka ha ri wona ni khensi.
2: No, I don't know. I'm not sure.
0: Thank you. Okay, right, like you said, wa GCRFM loko langutile timinete setimbirhi ntsena hi nga tiyiva eka Mrexa the DJ lava va mi nghenaka hi ta le mbilwini kambe loko a ri mina hi ta tlhela hi hlangana kambe vhiki leri taka hi siku leri fanaka. Khesa swinene ku va ni ve na n'wina eka nkarhi lowu inkomo ra ha perile.

0: bakora u tlhariyang je wesesi so so pfalela nuna so khomisa nuna je tshiki khomisa nuna khomisa saka ita kudlandlala va ku yita dlaya jarimana risimura kahlekisa ka enkulomuni dokodela Thomas Chauke va ta kun'wana va gayi kona u ta dya yini Timba kumembiri nguwe wati mneze fele kubila wale ya kume Kwa lakana ngana kwa tali mbili ni mingisora miena mshutuwa kathle kwa Iko loko zeru kwa mnaru nji Akazi kutuwa sungwana Zika kwa hewar na osijet Na wapro la nuan Injela ele kwa kathle kare Pursana hima kale ingatawa iriko Bangatana yu anse kwa maka kwa vele Injela ele mige Shika mwaka nguwe amkela na voo ana vele mina hambiro swivulavula a ni nhlolo me va ta mi amukela na voho hi ndlela yoyaleyo hikwalaho ka ringana ku tala embelwini ni ri
1: no ha khensa swinene DJ Mrex na vayingiseri va GCR FM eka siku ra sara ra namuntlha a ku ri siku ra kahle swinene a ku pfumela hala handle a ku nga ri na xirhami a ku nga hisi mara no hi khensa xikwembu loko siku ri ve se ri pela hi ri koho hi amukela vayingiseri a va ti hi ta hlela timhaka ta le hubyeni se jeni
2: riperile pro riperile siku rin'wana ra mhanisendle chavalala loko va hlaya swivongo va mi hlaya n'wehe va ka cauka
0: va hi hlaya
1: kahle
0: njhe

0: shayini swo biha ni a hi kona
1: a mi wele ka swivongo swa maxambuno
2: a ku na xivongo lexi nga sala
0: vangoveni va ri hayi slamuna tiva
2: ri fane mi jimini nyana
1: a khensa swinene aoko lava nga kona va yingiseri va jise a ri ka madyambu ya siku ra namuntlha hi kona hi swin'we i ntiyiso i nkoma
0: aiko hi khensa swinene kasi ke hi nga rivala khensa na wuya a ri na wona ka ndzima vutomi hi ndlela leyi khensa swinene ku va hi siyele kahle nkarhi ku va na hina ta fika hi khoma laha hi ya na laha hi vhele hi ya gimeta ku hala ka wara liya malunga ra wara liya ya 12 ka nongonoko ta le mbilwini vhele ya miyingiseri laha hi nga ta va hi karhi hi twa ku xana ke switi swo kona swo yimahani miko hi namba hi ku swi to zwikona zwi endla kanjhani zwi tshokona.

0: Gentlemen, number one, come on here. Tanga soko makali, ngatawa kare. Plus na iyo na mota hito. Shana kengwe, mi bon sakui ni kasuke. Na kwa lakwa the streaming la, wala wako kukuba kare. Bye, kuma kwa the streaming iko holding la. Njela hele iyo la ngatawa kare. Kuma ko, iwa kwa tako tra. Hinkwa, sulesu ngatawa. Plus na iyo na buying sir. Shika ngona wose jina wapro la wa. Njela hele, mige shika ngawa ni tanga. Soko maka hindela lui ner.
1: Riperele moashi, riperele nele kabu ya nzaungina eti ndi ntapu haashi. Minantatana wa malembi ya makumemune nkaye bukali. Nzitatana langa teka, ninansati na sona, nzina wana bambiri. Eku kule nkamina moashi, nzive mwana kufana na wangwanbana, angabana nkate kwa atlela e ishkuluini. Minanikule nzire na maikelwanu wa mina, washinuna, loiba nvutala, abaibona tani ibangana kumbeshanu wa magwenu. Hindlela leyi a hi khomanise xiswona a swi tsakisa na vatswari va hina hi matlhelo hinkwawo hi sungule tidyondza metrana ku hanya u nga tirhi u karhi u tshana a swi one vuye ni foyinela makhelo titinharhu makhelwani u nhandziya ni famba ni ya exilongweni a ku fikeni ka mina exilongweni ni vuye ni ku humelela hi ku kuma ntirho laha ni tirhaka kona eka nkarhi wa sweswi eku tirheni ka hina swi vuye swi tsakisa swinene vunghana bya yena na makhelani byi vuye byi nyanya ku ya emahlweni kambe makhelani a ri na xiphiqo lexi ni nga fika ni xi vona ku nga lexi loko ku fika ku va na minkosi ekaya a nga pfumeli leswaku hi longoloka ngopfungopfu minkosi leyi hi khumbaka hi ri two a lava leswaku a famba a ri yexe kumbe ku famba mina kambe hi nga kotlani vutomi byi nga rendzo mhani wa makhelani va vuye va hundze emisaveni laha swi nga boha leswaku ku va hi kha hi famba xikan'we ekaya makhelani u rhangile ku ya lulamisa nkosi nsati wa mina hi nkarhi wolowo a ri na n'wana wa vumbirhi ni vuye hi ra vumune ku kha ku lahliwa emugqivela a ku fikeni ka mina ni rhange hi ku ya eka vamakhelwani ku ya pfuneta hi ku lulamisa nkosi swi vuya swi famba kahle laha emugqivela ku nga vuya ku lahliwa xiphiqo xa mina hi lexi muhaxi endzhaku ka ku lahliwa vana va mina a va ri eku tlangeni xikan'we na vana va makhelwani hi nkarhi lowu a va ri eku tlangeni hahani wa makhelwani wa mina ni lo twa loko va ku himpela vana va ka Hlongwane a va yiviwi ende leswi swi nga ni vavisa i ku a va vula vana va mina ni vuya ni tivutisa swo tala ku ri hikokwalaho ka yini hikuva va vula vana va mina hi ku mina a ni wa ka Hlongwane swi ni tsone vurhongo laha ni nga vuya ni landza nsati wa mina ni fika ni teka marito lama ni n'wi byela nsati wa mina a ku hawa i ku kula a swo vulavula nchumu hi ku vanhu loko va kurile va ti vulavulela swilo swin'wana na swin'wana a swi ni nyikanga kurhula laha ni nga vutisela na vanghana va yena lava a nga kula na vona nsati wa mina va vuye va ni byela leswaku lavambirhi va vuye va huwa swin'we eka malembe ndzhaku mina a ni zangi ni swi tivi ni vuye

lava ku tiva ku i swa rini va ku i swa khale loko mina na yena hi nge se tekana. Muhaxi swi vuye swi ni tsona vurhongo, ni vuye mi ta tiyisisa eka nsati wa mina laha a nga vula leswaku hi mpela va ve va na vuxaka na nsati wa mina loko va ha kula. Ni tlherile ni ya Joni kambe ni tivutisa ku hikokwalaho ka yena makhelwani a nga lavi ku tshunela kusuhi na mina. Ni sungule ku xiyaxiya na lowa vumbirhi n'wana, ni kuma ku hi mpela risawu leriya a hi rona ra laha kaya ri fana straight na va ka Hlungwana laha swo ka swi nga nyikangi kurhula ku ri hikokwalaho ka yini. Ni ye mahlweni ni vutisa na vanhu va xinuna wun'wana wa vunghana wa hina loyi a hi nga tolovelanangiku ngopfu, u lo fika a ku lwisa vanhu swa hlupha kambe swi ni tsana vurhongo hi ku hikokwalaho ka yini n'wana wa mina a fana na va ka Hlungwana, hikwalaho ka yini makhelwani loko ku ri na minkosi a nga pfumeli hi famba swin'we, hikwalaho ka yini a va na xiphiqo loko hi fane hi rhanga kumbexana hi hlangana ekaya. Kambe muhisa loyi wa makhelwani wa ni tsakela, u ni laverile na ntirho, u ni ngheniseni na le ntirhweni, xiphiqo lexi ni nga na xona kambe i ku n'wana wa mina u fana na va ka Hlungwana. Ntiyiso laha kaya ku tikomba ku ri na xitumbelelani lexi mina no ka ni nga xi tiviku. Na chava ku susa nyimpi hi ku nsati wa mina ni n'wi vutisile, na chava ku byela vatswari va mina kambe vatswari va nsati na vona na chava ku va byela. A ni kombela ku pfuniwa hi ku ni chava ku ri loko no tshuka ni vutisa swi kuma ku ri a hi ntiyiso leswi ni vutisaka swona kumbe ni hleketaka swona emihleketweni ya mina, ku ta va ku humelela yini hi vumundzuku bya ndyangu wa mina na? Naswona ni endlisa ku yini loko ku ri ku hi mpela n'wana loyi a hi wa mina i wa ka Hlungwana? Ku ri ku laha kaya ni pfuneni va ha ti ka ntikela, ni pfuneni va ka hina na le ka vayingiseri.

0: Kala mbilwini. Tengu 12 ni matambu. La hila mjini. Tumaka ichuka chukwa kona. Kala mbilwini.
1: Ite togo iti magatako. Lefstinga tsamsa shiso. Ana vele mashtuwa kwa. Before you take a thing, if I neglect to do so free for la here, go to the good to allogo, sweet some seconds go in so go, but I got to go to Samana Show to all.
2: Yeah, eh, that to all at DJ Mrex. Oh, Tunzakas Nen and the Shaku, Nogonokolo one. Who secretaries Nene, each person and each Africa Zonga. Read in the Latakuli San and I'm Gingrico Yamazolonga Lemin Jangui. Narmbeu. Se nhloko magali yiwani yi le ku vaya meleni kwa hala ya hitsongotsongo mara magali ikulu kumbandeni ka nhloko magali ikunkulu kumbalo ilava xihishimo ela ku tiva ndlela le anga itirisaku ku confirmeriwa ku vana lava va yena kumba va yena na so ulava approach hi maka ya ku uri loko akula ukule kahle na makhelwani lo yi vanga va kuswani le kuswani bangena primary baziva heta high school nga grade 12. So yena loko hi riwa grade 12 anga fambanga utshame kaya ibi makhelwani a famba a xilungwi
1: hikwala ka swinwana swinwana
2: ibi loko saya selele kaya xivunda xele kaya xinkomba ku ifana a ti kumelana munhu wo hungasana yena a kuma sesi lavaku ya leswi nga iso swivula ka vanga tivani ngopfu hiku loko vena va tivanini hi nga swi tivini ku itshamara na lowun'wanyana so ba hanyisa sweswiyani ibi se a dina sesi luyani aba mima loko aba mimani na loko kula o veti sirwa kunena amba le tshalani bafika ba ku i oni
1: bangu
2: rangisa ba ku i kombi ndlela
1: a ipi fika ndawe bona
2: ka se a rangiswa a fika leni e va ba ngutiseleni sati and then ba vhiba tsama swinwe ibe hi gokwala ka ku vutomi byi lava kuna loko se ri na nsati i fanekele ba a provider loko kuma ndlela ku i fanekele a tisa swakudya ibi a vulavula na makhelwani xilungwini ibi makhelwani ku hayi i nga chavi leswi u n'wini ku yi yingiselela loko o tshika ku ve na swin'wanini ta ku hlamuseta swi ve tano ivi a vitaniwa endzhaku ka tin'hweti tinharu va ku tsutsuma i ta hale xilungwini ku na xivandla
1: a nga chavi
2: ivi himpela loko a fika kuma ku xivandla xi kona a nghena tirha a swo boha ku loko se munhu a nga n'wi nghenisa ntirhweni swi endla ku vuxaka bya n'wina byi nyanya ku khomana swi ve tano ka lavambirhi va khomana hi ndlelo yaliya mara a ku ri na xiphiqo la xa ku loko vo tshika va ku ku na nkosi leyi ni nga tswariwa kona ka nhlaniki mi kuma ku swi close ka hina hi ri vambirhi nkulukumba lowa makhelwani a nga pfumeli ku va nghena ndzeni ka movha yin'we va vuya kaya hi lomu timhaka a ti onhaka kona a ta fika yena loko kumbe ni titwanani loko hi friday a famba wa muna ku ha mina hi mfona a famba ta sali ya ntirhweni ta sali vuya
1: lowun'wana a ri na xihundla
2: loko n'wana swin'wana ku ri na mhaka kun'wana kwalaho ivi a vuya and then na loko ku ve ni vo va va ri kaya a swi nga talanga va tala ku va swin'we mara hambi swi ri tano vutomi byi nga vutomi ku ve ku yiwa mahlweni na byoho laha ku nga vuya ku kumeka n'wana wa mbirhi le jarateni a ka nkulukumba loyi swi va kahle mara ya mabihi ku ve loko se ku lova mhana makhelwani loko mhana makhelwani va lova makhelwani kahle a vuya a siya nkulukumba loyi a xilungwini ivi hi wa mune nkulukumba loyi a ta ta ku jaja yona ka fika veka tibeka tsutsumaka ka makhelwani a pfuna ku nga nkulukumba loyi a nga n'wi phuxa evuton'wini ku fika lomu a nga kona va tirha loko hi ku weekende va ndla nkosi wu hela hi nsota timhaka tibiha swihlanginyana swi te swi ri ku huweni swa ka va makhelwani na swa yena hahani wa nkulukumba loyi wa makhelwani hi loko va vona vana va ri ku huweni swi vulaka va nga n'wi voni nkulukumba loyi va hlamula ku swihlanyana leswi va swi langutisa ivi va swi hlamula ku hi n'wina va mani swi vula ku hi mpela vana va ka hlongwani a va yiviwi kasi nkulukumba loyi i le ku swi tweni
1: na yo hahani a yi kahle
2: a ni hahani a yi nga n'wi voni na papa vana
1: a yi rhangi a ni fane yi observe ku sungula
2: ya so nkulukumba loyi a ni swi n'wi tlhavanyana ku hani lava va ngo vula vana lava nga laha xitarateni ku vana va ka hlongwani hinkwavo cause ku na mina ni nga ngoveni timhaka yi ti nga mara hambi swi ri tano i yo ya a ya lavalava ku nga ku humela yini hikuva swi n'wi vava so loko a kha a lavalava i ya a ya kuma siku rin'wanyana va n'wi hlamuseta lava va ka koho kwalaya xitandini ku ri lowa nsati wa n'wina kumbe ngama ya n'wina i tshama a va na vuxaka na nkulukumba lo ma kherono nwi mara nkulukumba lo anga itivanga makale that's why mitoni le masunguleni kombisa maka kusitu koma henga ku mwansati loyi avanga tivani kahle or else inga swtivi so ibe a tutumela ka ala confirm makale ibe mwansati apfumela ku hi hi tsame randana sekurunwa Sorry, no, I shall call you in this. I sang an anguina.
1: You got a balling in the deep, hello, I will let on.
2: Is Metatoman, that job I can say very busy. Maranda Casso says to Miss Aluan, as soon as I can go
1: rule.
2: Imatrin, Akala, Valava, even confirmation about Samuel and Dana Aikum, Achava with San Kumbalo Macalan Way. Mar, Imakulin, Kakuras, Gavakuva, Lavanga, Ibe a kuma nkulukumba nwana hina nga va part ya vutomi bya vona a n'wi vutisa swi ndlise ku yini ivi nkulukumba loyi ana ku hi mfo leswi a swi vula ngopfu mhaka ku va se a twa na vanhu loko a va vutisa va vula ku ya vona va fana vana lava ya mara xisa lexiwana xi n'wi byela ku hi mfo hela a hi lava ku holovisa vanhu loko hi kala ku holovisa vanhu a hi lava ku vulavula timhaka ta
1: vanhuloko
2: a heta sweswo swi nyanya ku n'wi vavisa misa loyi so a chava ku confronta nsati na makhelwana ene hi lomi sweswi a nga hima kona se a ngo mara loko a langutisa vana lava ri swawu ra kona a ri nkombi ngopfu ku i nga va a ri n'wana wa yena ra benda ri bendela ku halaya ka vana lava va ka hlungwana ku hlayiwa ku vona
1: se wa swi vona na yena
2: exactly se a ngo ni pfuneni mani ku nini approacha njhani mhaka leyi ku swa ndleka loko no vutisa nsati yini onhela ndyangu ni vutisa makhelwani yini onhela vuchomi bya mina kumbe vunghana lebyi se hi nga na byona hi ku i approval ya muti hala na hala leswaku hambi ro pela ni fika ni nghena ka makhelwani ni pfula ndyangu wa ntlela va nge ni vutisi ku hi mhaka munhu so ngo i lava ku pfuniwa ku loko xiyimo xiyime hi ndlela leyiwani u pfunisiwa kwihi hi yo mhaka ya namuntlha yaleyo DJ Mrex
3: Selo se jeno bo baba sati tinyoka. Tabanu bala bule kahle.
1: Mi ami go baba sati bandle njani?
3: Bula gloko. Okay. I withdraw. Mara itiso ne.
1: Eh.
3: Ho la.
1: Mm.
3: Nga sati inyoka ninga vana hemba.
1: A vanga tivane ni.
3: Come on. Kana
1: bolaka khomba xihundla. Nisi vona sweswiwani ku se nga ri vanhu lava va hanga hala na langa la. Ve le kusuhi na kusuhi vanhu lava vona a nga swi tivi ku ta kusuhi na makhelwana.
3: Lero hi marito yan'wana swa va rhandzana vanhu ku va tlhava va rivalana. Hi hlangana patwini tlhaya hi nga swi tivi ku.
1: A ni nkarhi lowuwani a ma ha ri swinene tala swi jahentani.
2: No
1: I ta ku yini. Alright. Mke hi twa mikiseni lako kumbexana swa ndleka ku ri mpelampela wan'wansati ku va wansati ku ri tinyoka a twi ahe
4: ndhawini
1: tindhawu ta voo
4: ahe
1: mi ta mi ri jana
4: a hina hi ta ri pfukile na ku mixoweto hinkwenu ka n'wana kwala studio
2: hi khensa ku xoweto mara hi tlakuseleni nyana rito hi lava ku mi twa kahle mi nghene hi ku hleka
4: na twalanyana
2: a kahle nje
4: xo sungula a nga vutisi a nge se khoma xo twala avokwini ra yena lexi mina ni nga n'wi tsundzuxaka xona i ku yena a i vana va yena lava nga ndyangu wa yena a endle tipulani hinkwato ku a endla ti-DNA a xihundleni xa yena
1: leswi swi hakeliwaku ki
4: mirini
1: a ni swa hakeliwa
4: a ni wa tirha
1: wa tirha
4: hakeli ani yena ilava ku kuma vumbhoni bya ku vana i va yena kumbe a va yena se hi ku wa tirha a hlengele timali yena a endla ti-DNA yena a xihundleni xa yena a nga byelanga munhu
1: se mara mpelampela hi nga tshika hi fana na na kokwani Nixon ku nga ri va mina
4: mafana ni vanhu va amisaveni ha fana ku ri kwani va fana
1: fana na marengo na marengo kunene lama
4: a ni na risimu leri ra number 10 leriya ra vula ro gezani ta teka n'wana wa wena ni nge swi koti ku hlayisa vana va munghana se yena ku a nga hlayisi vana va vanghana a ya a endla ti-DNA a pruva a swi tiva ku impela se ni ya ku ni na xo kota ku lwa hi xona ku lwa hi xona a wu teki matlhari ya tlhavetela munhu hikuva yi teka vana yi va heleketa kaya ka vona so sontsene swi herile ku ani loko se approvele ku vana hi ba wena ifike tsama hansana sa to one ku hayi mani ane vana la bona ni ma ba bona ku eva ka tlhile va ka swihlongwane ene mina a hi va mina wa swi tiva na wena ku hi va mina
1: se lo kuva kwele then e xa kona xifika xoku hayi ke ba loyi wa n'wina swi ta suka va nga ha fani vezi tanda xinge rabik
4: swinge suki
1: se a nga ta dyambitsi n'wana wa vanhu
4: a sweswiwani a nge dyimbitsi ani loko ti-DNA ti vurile phela a ku na yin'wana ndlela leyi a nga yi tirhisaka ku handle ka ti-DNA loko ti vula ku i vana va yena i to horisa mbilu a ti sapotela vana va yena mara loko ti fika ti ku 99.1% a hi va wena kumbe 0% a hi va wena i to fika tshama hansi na vana ku mama ni byeli kahle nkata wa mina lowu ni n'wi rhandzaka hi mbilu na moya vana va lava kahlekahle leswi ni twaku tiko ri karhi ninginika va nge a hi va mina i va mani kahlekahle vana lava a i va n'wina papa ni ku mamo a hi va wena a hi va mina vana lava
1: mi swi tiva njhani ka papa
4: Nuku se ni endle vulavisisi ni kuma ku ri ku himpela vana lavawani i ku hala ka makhelwana ka hlongwa vukosi ene lexi ni hlamarisaka i ku va ri va kule swin'we va kha va dyondza xikolo swin'we kusuka le hansi loko va fika makumu vanghana va nga tivelani ku va hanyisa ku yini hi lexi ni hlamarisaka
1: xiwene ana ni nga lava ku tiveliwaki
4: njhani mi karhi mi ri vanghana phela loko mi ri vanghana swi nga endleki a ni i wa wena
1: a ni ku rhumela nexe a na ni ta hala ni chaka ku mi nga ta swi vona ku heyi se va sungule swin'wana
4: na vona hani
1: ni va layite
4: va wu layitile mara ku tima ndilo lowuwani i ku buti a va yi ka ti-DNA kumbe papa a va yi ka ti-DNA vo teka misisinyana swintsana ni nga ku vuhuwa vana i vana va vona a ku na munhu loyi a nga ta va vula no yihi ku va ta va swi endla va kha va swi tiva ku vo swi endlela xihundzeni xa vona
1: leswi loko ha ni va n'wi vona kha tlurhela nsisi ta suka
4: ni kera vana va mina musi i mani a nga ta zumba a lavisisa ku wine fane ni endla yini ni nga endli na vana va mina
1: phela hahani va na timhaka vo tana nkarhi wolowo loko se swi kulini swi nga ha fambi kahle swi endla va ku ha hi n'wi vonini siku rin'wana ku hluvuliwa ka manimani
4: ya ma yi vona mhaka leyiwani ya ku makeriwa vana na yona yi bihe ngopfu ene hi munghana lowu nga wa wena hi ku swa boha phela i endle vana lava a ka a swi tiva ku va tshama na mina munghana wa mina
3: mara ni a swi tiva ku ta ku lavela ntirho
4: ku yini
1: a ni mara va pfalile vangwa ra vona va lave ntirho
4: mara i lava ntirho hi ku ni phutisa ku ni ku sapotela vana phela ku lava ntirho i n'wi voni loko ni lava ku ku a ni pfuna ku sapota vana va mina lava yena a nge i va yena se ma swi vona ku i tlharihile i titwa onge i tlharihile butalo loko a lavela papa ntirho ku va ta ku swiwana va ta kota ku n'wi hlayisela vana
1: a lava ku hunguta swo karhi buti loyi a nga tikeliwi ku tlula mpimo se a ya tikeliwa hi swo tala ku fana ka vana a nga na ntirho a swi dyi nchumu la kaya mavo
4: ya ti le ku vuyeni
1: se swa twa ku sala ri swayi leri
4: hayi kona no buti a hinti tidini ti nga ta endla ku a nga vi na stress a nga vi na ti-high blood a nga tlakuki mahawu a hinti ti-DNA and then a swi vona ku impela i vana va yena kumbe hi va yena na a kota ku tshama hansi na vatswari va vasati na vatswari va yena a ku mina phela ni le ku hlamurisiweni hi tiko tiko ri vana a hi va mina hi va makhelwani se ni lava ku hi pfunana hi mihleketo hi nga swi endlisa ku yini loko swi ri swona ivi na vona va ta na mihleketo ya vona a ku hayi mina se ni kume na vumbhoni bya ku vana a hi va mina vumbhoni bya kona hi lebyi loko ku ri ku vona a va swi approve leswiswa ti-DNA ta ya nga ta na tona a va tlhe vona hinkwavo va hlengeletana va famba va endla kun'wana le vona va ku tivaka va vona ku swi nge swi ta fana kumbe swi nge fani na
1: kumbe vandla ya xinto
4: va endla yini
1: ya DNA ya xinto
4: ya xinto yi hayi khona ya
1: xintoyihupi
4: ya xinto yihupi
1: a ni vandla mi kha mi swi vona
4: ta vuya
1: a va vuyi na phepha va fika va ku swi ri 100 swi fika swi ku 99 lava va ku byela straight ku a hi swona
4: la vona a hi vona la
1: va ku loyi a hi yena chauki loyi
4: ni vona
1: a va ka vulile
4: mara ane na kwa laka makhela ni risimu lera number 10 lera ra dokodela ra vula ra hayi wena Gezani langutana na marengo na gomo ku vanwana wena hayi a swi nge jija ani na sweswi va vula swona va ri i fana na vakahlongwana swi vula ku hi swo sweswo
1: sei a rezi vakahlongwana
4: no a rezi a hi tweni van'wana ku vova ri yini
1: esi
4: i general ka ntshuxile
1: na mito general
4: thank you
2: No, ya twala swinene. Papa Musa Trila, i Mr. Killer la ka Nkuzani la. Vari nkulukumba loyi switimaka leti ta titshikisi sweswi tika xiswona. Ti onhekini ti onhekini. And the reason vari un'wana wa munghana wa vona u tshame a swi endla ivi a endla DNA. Ivi a fika a kuma ku va na hava yena. Va ri na namuntlha na sweswi Misa loyiwani a nga ha ri kahle. I tshike ntirho i munhu wo ti. Zayela mafole kwala xitandi hi mhaka ku va a fika kuma ku hi hlayisini hayi huwa ma vana va yena mara a swi tshamisekangi ku tikuma i ri aka xivandla lexi Misa loyi a nga ka xona more especially hi mhaka ku vana a hi va yena a hi leyi a yi twa ku aka munhu njhe i yi kumaka a relative
1: hayi mo hi twa lava mile moyela
5: Ombrex
1: na Costa Bull. Hello sir. Oh, ona kuti vutisa ku Costa Bull kunga kuri manda. Eh, so Costa Bull kunga kuri manda.

0: Ngopfu sweswo.
1: A va nga voni nchumu.
0: Vanhu va fana vanhu ma swi tiva.
1: A va ngo ti pimapimela na va maseve.
0: Hi ku na loko sweswi o famba a ya ku eka DA. I timali tin'wani leti a ti fanele ti xavela vana xiko ma swi vona mara leswi ka swi nga pfuni nchumu.
1: Va lava makhelwa.
0: Se mina a ni ta ku loko ku ri ku a swi endleka a swi tshiki swilo leswiwani a ti tshika a hanya ya vutomi hambi vanhu vo vulavula va ta miyela mani. Ene papa luya loko ku ri ku hi n'wini wa vana luya i mani a nga mi lavela ku tirha ku tata nghena wena ku na xipesi kwa.
1: Se hi ku yi ni lavele ntirhini fane ni pfumela ku endleliwa vanhu.
0: E-e a ni vuli swona sweswo no kombisa hi ndlela yin'wana ene vanhu lava miri va kule swin'we va kha va hanya swin'we vanhu lava va makhelwana.
1: Va va kule swin'we.
0: Va kule swin'we se mi la ku leswo vanhu va rhandza swa miti ya van'wani ma swi tiva.
2: Hani.
0: Hani a va endlangi swona.
1: Na yena mihlovo lowuwani why wo tsutsumela kwele ka makhelwana.
0: Ri kova swilo mata ndyingu a wu ndyingu i ndyingu na a wu na mugodi ntsena ndyingu n'wi.
3: Ene vanhu va tiko va mirini ma swi
2: tiva.
1: A va ta boxa byaleni vana va vulavula hi
0: hayi khale ka matiko ma swi bangoveni
2: ya
1: ku ti khoma switsandze hali
0: ni vula ku twanani mata khale hani a va ri kona vavanuna lava va nga kumi vana mara vakhegulu va khale va tlharihi ngopfu va ku huma hi la ku na van'wanyana le ka hina leyi va ta timuti hi ku huma hi la a swi nga endli mutini
1: ma swivona n'wi ma swi tiva swin'wanyana va chava swa
0: swivutwanani a swi vuriwi u vulela na swa muti wa wena
2: ya
0: a hi swa muti wa wena wena tiva swa muti wa wena swi vala ku onhela vanhu vukati maswona ku vala ku onhisela vanhu vukati na mukwana wu nga nghena phela kwalayawa hikuva a kwatile munhu
1: va chava sweswiya swa ku va ta ku lexi xin'wanani i humi la
0: a xi vuli nchumu a swi
1: lexi i vuya hi hala
0: ene mati va ku vana valava va va nga fani no fana ma twisisa mara a swi endliwi leswiya khana khale swi ri kona
2: mara ka kokwa Joyce a ngo chuha misa loyi ku na loko se xikurini phela wa vuya misa se a ta ta lava vana va yena mi hlayisini malembe lamo
1: tala no phinda a nga tlhandlameta phela
0: hayi a hi vana va yena
1: a ni a va vuyi xikan'we phela le ntirhweni mi nga ri vana a va vuyi xikan'we
0: twanani mata ku loko ku ri ku a ku ri ku yena jaha leri ro fika ri n'wi kumeta luya wa makhelwana a ku ta vulavuriwa swin'wana a swi ta swi twala ku mpela hi swona i ntiyiso mara loko ku ri ku yena a doja wa swi tiva ku doja yini a swi vona mara luya a nga hleketeleleli a nga hleketeleleli na loko hahani va vuli hi timhaka ta miti ya van'wana va ku vana lava fana swi va vavela yini vona
3: injiva yena
0: swi va vavela yini i ku aka muti leswiwa leswiya
1: se nkingha why va nga vuyi swin'we kasi i lava ku ya kwini lowu wa makhelwani
0: hayi ni vula ku wa swi tiva ku yena u endlela yini o tsikiswa sweswiya endla ku swona
2: kahlekahle hi leswi manjhesi mi ni nga ta ku swi vula hi ku manyala ma kona laha lama ma endlaka kunkulukumba loyi
0: mina ni lava ku muti lowu wa wu hlayiseka lowu wa ka ngoveni
2: hi swo ni vulaka swona ni ngo timhaka ti kona mara makhelwani na ni loko
0: ni ka ku tikona mara muti wa ka ngoveni u nga hangalasiwi
2: ya
0: bo ti strike loko va ka va vula leswi ni twi va ni tsakisi ngopfu va ku n'wana vana lava i va yena kumbe n'wana luya i wa yena luya
1: hi ku tlhelika hi wa vo
0: a tirhi swa
1: makhelwani vhele
3: se mara ka mani Joyce a hi nge sweswi ho nikiwa xihloka va ku dlayani laya nga onha hi avanyisa mani makhelwani hlungwani
1: n'wana
3: kurise muti wa ka ngoveni a kha a nga swi tivi
1: ku ya dlayiwa hlungwani ngoveni n'wana sati hi wini
3: kwala
0: mati va ku ni mi byela va sije mi vonani hinkwenu kwala hi na vana a mi swi tivi ku vana lavawani va munhu wun'we kumbe
2: se va tala tin'wani va Joyce
0: ni vulavula ntiyiso
2: ni nga lavi ku hiya hi ya chekacheka vuhlangi
3: va ta hi ta xiyaxiya na tinhompfu letiwani mativa Hey,
0: no, no, kombisa ku papa loko ku ri ku wa yingisela radio ani. A yingisela unga zuya helo wena hlayisa vana, papa u hlayisa vana la. Na muti wa wena u swi miyela u tirha u miyerile. Se ku vulavula ntiso mataku loko onhekeriwa hi muta ni swi vava ngopfu ku tlula na mpimo swa tika swa muti
1: ivi swi dlaya hina hi ku veve hina hi rilela mbilwini
0: a mi nga rileli mbilwini
1: hi ta ku yini ku wo fana na lexiya
0: mara vanhu va fana n'wina ma swi tiva vanhu
1: vafana straight na makhelo a mvhele
0: hayi leswa swo kotanisa mara vanhu vafana
1: ahali why ni nga ni afana na xinwana ku hala Zambia
0: hayi handle ka Zambia kwala ku tshwani kwa mikuma ku vanhu vele ka Malamulele u hlangana na munhu va ku munhu u fana na mani mani
1: swi twa ka Malamulele hayi ka makhelwana
0: ah swa ka makhelwana swo kotanisa
1: mhm
0: swi kotanisile se maswana ku va se va ta hambana vanhu lava nga kula swin'we hi mhaka vanhu mahani na va vulavula ngopfu nahani vo va vanene vona hani a va hava vana vo hambana
3: mara loko u landza ntiyiso man Joyce ani ali sweswi mi vula xitswatsi ku muti wu nga fayeki ntiyiso wu nga fayeki
0: muti u ta fayeka phela swi leswi i mhaka ya serious
3: mara swin'wana hi yena a nga sungula a faya
0: n'wana luya u fana na Hlungwana mara hi wa ka Hlungwana
1: n'wana
0: wa ka Ngoveni n'wana wa ka Ngoveni n'wana luya a Hlungwani u fana na yena mara hi wa yena
1: Ngoveni fela ku xiya mugayo
0: maswona ku vulavula ntiso loko va ka va yingisela a va yingiseli va nga zi va ya helo ni le ka DA va nga zi a va swi humesi mbilwini ya vona hi vito ra Yesu please va tirhela vana lavaya va nga swi va ta tshamaka va xiyaxiya loko kusukela sweswi phela
1: obviously a va swi tshike va swi tshiki se i ku xiyaxiya ntsele ku nga ta va kona na loko va tshika lexiwani lexi nga tata va ta vona vuxiyaxiya ngopfu
0: nakona kwele na ku eka DA ya n'wina yaleyo mi va yi tshembaka yi hemba njhani na yona loko mo xava mutati wa fika a mi byela swin'wana
1: ya hemba
0: swin'wana swa hemba
1: mi tshame mi hembeliwa nyana
0: va hemba ku dlaya va hemba lavaya na vona
1: ni vulaka ku va tshami swi tshame xi mi hembela nyana
0: phela i michini liya yena yi hembaku
3: loko network yo famba a xa ha vuli swona man Joyce ni yima na
0: a xa ha vuli swona
1: xi tirhisa netiweke xi xa ko
0: xi nge endleki xi nga tirhisi netiweke
1: na xo xi lango timhaka ta vanhu xi ti tivela ku timhaka ta alright no i kasi
0: hi swona kasi xiuman kahle
1: thank you
3: ikom DJ mo kokwani ngoveni hi kombisa hi tshame hi ya apulukwane aka na pastor Khalagamo hashi pastor na swi dyondzekinyana swo hlaya swinene se a va hi hlengeletini hi ri vavanuna va la ta ringeta ku va va hi kombisa ku nkarhi wun'wana hi nga vileli ngopfu hi loko swi hlangi swi nga fani na yona kuva n'wana a fana na mani swi vuriwa hi mutswari na swi vona ku na miyingiseri mara vona ku swi thanya loko n'wansati a ri muyimani hi yena a decide-aku ku i lava ku n'wana a fana na mani mina swihlangi swa mina na loko swi nga ri swa mina swi fana na mina swi vula ku n'wansati loni ka xikombiso swi vula ku i swi kotini ku decide ku a va fani na rikhotso sweswo loko n'wansati a ri muyimani ne a sungula ku hleketa hi munhu loyi a nga n'wi nyika vuyimani minkarhi hinkwayo a tshama a n'wi veke emihleketweni a swi khathale ku n'wana loyi a nga n'wi rhwala i wa xisati kumbe i wa xinuna i ya fana na munhu yaloye a hleketaku hi yena se loko o hleketa makhelwana
1: efana
3: na n'wana iya fana na makhelwana hi xin'wana swa swivutiso swi nga swi vutisa mara mhaka hi leyiwani i ku loko o fika a ri muyimana ivi a relaxa a ku ni amukeriwa ngoveni wa ta ta hlayisa n'wana loko ni n'wi kuma kumbexana a ngati n'wana yaloye i hetelela a fana na mhani wa yena se mo kuma vana vo tala lava fanaka na va mhani wa vona loko mo fika mi tshama hansi na vona mi va vutisa ku ri swi endle njhani hi nkarhi wa yena wa vuyimana a amukerini ku i man anga ri na stress ya nchumu a focusa ka vuyimani bya yena a hleketa hi timhaka ta xikalo mara loyi o hleketa ku mrex la ni ya bebula n'wana i ta va ri kona uyiwani a nga na vanhunyana van'wana hi makumu ku tala yena ku tala munhu la n'wi hleketaka miehleketweni na n'wana ya humaka ra famba a fana na
1: yena
3: la loko wo fana na va ka va tshika misava loyi tivi ku ku endleka
1: i a hleketa ngopfu luya ana ku i hleketa yini swo tiva na yena
3: kumbe va lomba na mugayo
1: Oh, okay. Oh, vas a quedar impactado.
4: Me lo mueve.
1: Ya
3: sa boa mngi swi doji sweswo swi ta
4: okay
1: hambi munhu o
4: hleketa ngopfu
1: o hleketa
4: ri mina mina swi kuma nyana hi ndlela yaleyo hi ku ya hi mina swi vava ngopfu loko i tshama na munhu loko tshama na munhu ya tshama viribisi va ku n'wana luya i fana na mani hina hi nga vula ku a swi tshika ka yena a swivi swi swi tshikeka total because swivule hi van'wana ivi na yena a ringeta ku xiyaxiya a fika swi kuma ku swileswiya hi nga ku hi swona ene nkhamula yi na ti-red sign letata ku a yi na ku vuya na yena loko va vuya hala kaya ku komba ku lamati ya nga yima kona ma nga tshama ma yima kona ma ta yiya leswi vulaka loko o swi tshika total a tlhayisela sweswi a nga nyikiwa ntirho
1: kasi yesu ngwana a nga na nghamu le kaya leyi
2: u na vana swi vula ku na yena
4: e hambi a ri na vana a ni leswi degenerate sweswi wa n'wina va nga tiva ku ni le ku haxeni na vusiku na rikhoto va nga vula va ku na rikhoto va nga tiva ku va nga swi tiva ku sweswi va tirha night shift va suka va mbale na infomo kasi ve le ka matsotso sele a va chomi ya vona swi nge hi ku i na nsati or a nga na nsati fena luya loko a vuya mi nga kuma ku i vuyela le ivi hi na vusiku kumbe na madyambu ivi na a hungasi vi maletas kumbe va hlangana kwalaya ti-guest house hi xikombiso na madyambu ivi a ya sukanyana nhlikana a va ku a tibazi letiya ni vuya hi byona muntu a ma ha tsutsuma tibazi ya masuka i a ri kwalawa i tlele kwahle that's why hi ku ya hi mina sweswiya va nga kombisa van'wana a endli DNA ku a ta kota ku khotsofala swi leswiya swi endlaku a venga n'wana luya
1: ve loko ku vona load shedding xa lutla
4: ya endlaku a zonda n'wana luya ivi mhani swi vula ku va ta va ri ka relationship yo n'wi tika munhu i pfumela nsaku wa yena a va ka relationship leyi tsakisaka liya relationship yi nge tsakisi maswika loko a langutisa n'wana luya ivi a swi hleketaka hi wa yena loko xiyisa lexiya xi ku a hi ngo vatirhi ku inana va tirhi ku tsemelela nyama kwalomuya i xikombiso kwalomuya tibuncharini loko xiyisa lexiya xi ku ku na mphahlo hala kaya ni ya ku jike a hi fambisiwa ngondo maswaku yi le kwini yi le kaya ka nsati wa yena a za a ti tsemavoko
1: a vitanisati loko luya vuya luya a vitanisati
4: DJ mita swiko u vula ku sweswi mina loko mo hleketelela ku nghamu hala a vandla swin'wana loko mi tirha na madya va tata va ta mi tshamelela kwala xitichini munhu a nga tshameleliwi na va ri khota va vona va tirha va ri voxe
1: e-e
4: na va ri khota va vona va tirha va ri voxe ti-night shifts i mhaka ya ri ku ku na ti-relationship bya kahle hayi leswi swa ku va fane sweswi va tshama charge office va rinda rikhoto loko va huma hi vhele va va sala na radio foni va kha va tlaku rikhoto mpela va ha ri vhele a hi swi relationship sweswe
1: mara ka vula i munhu a fana na hala a fana na hala ka va sesiro yini
4: loko bya fana va hala ka sesiro yini kha va fana na va hala ka va buki
1: ma vona ka huma tinhompfu ta wa mhonki straight mubona
4: kuna maka
1: kutona travel
4: DJ kuna maka mesivanga leswaku nga swikombisa e barco hi swona mara swingazi leswiya swa ku vana vana vanga na xundla ngoma vo vana vakulukumba mara xundla xin'wana ha ni lo tikuma ni tivala vulelini
1: kuxani ava ari swa yihari swa yini zeritseyize yi tsandzeka ku tikhoma
4: mi ta kuma ku laha ku ri na swibodlhela nyana ha ni nga va yite ximbesi swinharhu nyana
1: na ku va nivonaahle kumbe yo khumbeka ngopfu
4: hi swiwo kahle ku lexi a xi yiviwi mpela ene loko hi swi wurisa sweswo va tshama va kha va vulavula hi
1: swona
4: ene a swi ta fika mangutiwa loko luya ku a hi nga lavi ku mi lwisa
2: ya
4: na n'wansati loko a ze a pfumela swi vula ku i swi pfume swi fana topic leyi ya lasi a va ri karhi yoniya ku n'wansati i pfumelini ku a sweswiwani a na ha lavi ku i tshama na wena la a mutini i wu ri mani loyi i wa murhangeli wa hina i le ku ni gangiseni wantiwati i ri ta ni nyika poso leswi vulaka a pfumele khale ku hlaya ka ka thopiki leyi nga le xina waloyo loko a za ku hi rhandza mini ehenhlele na sweswi va ha twanana loko luya zanga va nga lava ku vuya swin'we phele loko a n'wi vitana le joni a swi vona ku loko a vuya handle a nge pfumi kahle sati wa mahlalela sweswi swi n'wi kuma kahle
1: anyway i kesi
4: tanke
1: timhaka ta makita hani hani va nga va layita ndilo la
2: muhaxi hina hina miyingiseri la mester Musa Nyalungu aka TikTok va le Bloemfontein hi ntirho a khensa Bloemfontein loko va karhi va yingisela hi le Free State ya va ri loko n'wana a fana na bava kumbe mhani swi vitaniwaku i biology
1: va ri i biology
2: loko a fana na makhelwani i sociology
1: I'm going to go to the social service.
2: Mara loko o za fana na makhelana o twisisa ku
1: a vo va ku wi a rezi
3: kera kwana
1: vele kuna sociology la
2: ya
5: DJ Rex
1: ahe
5: ya loko se na le yo khayi vana marengwe no vende senekela mkumbani kudze
2: yina wona mara matwakala nyana sweswi ku ngova ku takusa rito ntse
5: Manta zama ku tsakus.
2: Ya.
5: Matiwa ku yini na?
1: Mhm.
5: The original munyo wa vito mo a yi veka hi ndlela.
2: Mhm.
5: Boti lava na. Ku kumeriwa n'wana hi chome swa swi hambi ku hoxa n'wana na kuloni. Hi n'wana na n'wana swi vava ngopfu.
1: Oh,
5: boti lava va yi tshika mhaka leyi yani.
1: Mhm.
5: Uyana asesempulo.
1: Mm.
5: Esafika la boti la bona. Le buruku inga taka inga avari ka.
1: Volume ya ikha ya hansi.
5: Nere esafika la boti la bona.
1: Mm.
5: Nek tsela buruku ita fika la inga taka inga avari ka.
1: Oh, banyuhela.
5: Ku onda vata sala hi soko.
1: Mm.
5: Eku tiva ku va sapata gwara nwa.
1: Mm.
5: Ase sempolo se ku hava xisho kwa va ku tlula sexo xo munhu a n'wi kumela n'wana a karhi a hanya a nga fanga entirho a ku na problem va levelana mintirho a ku na mhaka ni mina boti i ku n'wi tsundzuxa ka mina hi leswi a teki chop ya halaya ya halaya ka vansata ni
1: mi ta le ka yini
5: a teka two wa vanhu halaya ka vansati a teka two halaka vona a famba na va famba na nsati loyi na n'wana loyi va ya va endla DNA a nga ndzi swa xihundla leswi a ya chekela tlhelo a va
6: kusheta famba na vona ha ne swivula i khale va ka va yi vona mhaka lava ka va nga tiki va ta yi boxa njhani a teke thuhala a teka thuhala a endla yini loko a fika a swi kumisa sweswo ku hi swona himpela boti a longisi nsati luya a famba a ya ka vona
1: se a ngo to luya se loyi a nga n'wi lavela ntirho a ngo to khandzakhandza tipulani kwaze na ntirho wo hela
6: a nga n'wi yisi ka boti laya nga n'wi lavela mantirho
1: a ni yi ta swi vona ku laha nsati wa makhelwani a nga ha ri kona
6: mati wa ku kumela munhu ntirho a ku ri n'wi tatisa swisimpula a ni a hi wena nga n'wi kacha
1: mara hi mina ni nga n'wi tisa ni n'wi khome hi voko
6: a fika leyi yena a nga vulavuli ni vula ku a ni ku teka valavela a teka va yena na va kaana va ya va endla DNA ya loko ta va kuma ku himpela n'wana wa ka Tsongwana a nga n'wi yisi ka n'watsongwana ka Tsongwana yena a n'wi teki nsati wa ku a n'wi yisa ka vona a n'wi siya emutini wa ka vona nsati luya a ku a ni vuyise n'wana wa n'wina so la nga ni nga teka ni swivati
1: alright
6: hi ku a ni na n'wina vatswari va ku a ni ri kona loko ni endla DNA va ku eyi se va ku loko vena swi ri so mina ni ri ni n'wi siya kwala mutini wa ka n'wina na tlhela ni tlhelela a kaya a swi na mhaka ni ta sala ni ri hava ni ri hava nsati a ku na problem
1: and
6: a swi sunguli hi mina ku va ngwenda a swi sisa sweswo ni ye a tlhelela Joni a ya tirha a hlamulana na chomi ya ku va nga nga vileli mi nga
1: loko
6: a tlhelela a Joni loko a hete ku n'wi mukisa nsati loyi loko a fika le ndoda leyi yi nga resigna ntirhweni hikuasikale loko a fika leyi nga se va huwa u fika a ti tirhela u fane swi va tirhisaka swona masiku mara ndoda liya ne se nhloko hi yo yi nga ta sala hi nhloko yi ta ku mi nga ku chomi ya kona yi ta lava yi ta xava vanhu yi n'wi xavela vanhu mi ta n'wi vona mihisa loyi a nga vuya kaya a va mahlalela a nga teka nikisana a nga teka package mhisa leyi hi ku hleketela ene mihisa loyi tiboti leri a n'wi teki kahle hi moya wa kahle a n'wi hlamula hi ndlela leyi a va hlamulana hi swona na khale vona na nsati wa kona kombisa na ku a teki mizala la a nga tlhela a pfumela ku a ni tshamisana a ni a ri 1 million na khale
1: a ni se swi le rivaleni ndzi xihundla xi humile wa ha kanetela yi
6: se loko xi huma a xi humi va nga ri vambirhi va swi hundleni a teki tuhala a teka tuhala va va ya ka kumisa sweswo a va a ku loko hi suka loko mi suka la ni kombela mi loko a ri na baki a hambi a nga ri na baki a yi ta xibaki yi layicha mphototo hinkwayo va layicha na xihlangi xexo a ya xi fumba a ka vona a nga xi yisi le a ka Tsongwana a xi yisi le a pfala nomu wo jamiyela ku wi a tlhelela Joni a tirha mi kona kulukumba luya Tsongwana leyi i ta wu tshika ntimu loko a fika leyi a ti miyelela miyela ku vuya ne a ba ngoma leyo ti miyeleli n'wananga va yi vona va yiyimbelela ka tikerekena a ba ngoma leyi a wu ti miyeleli n'wananga mi ta vona xikwembu xi tandza masingisi boti i ta tshika ntirho boti a ti lavele n'wansati ku hava n'wanuna wo sapota n'wana wa mhani hambi ko va mina the original mina malembe nyana mo hlaya nyana mara swi swo fana na sweswi ni nge swi amukeli matiwa ni nge swi amukeli se mina hambi ku ndla leswaku ni ku danadana ni ta ku lamulela ku sapota dwaya ra un'wanyana swi vava ku tlula na mpimo
1: okay no ni mitini the original
6: nyana ku ri the original i byela ni James Mpilini ra tema ka maxihambani
1: dango
6: nyana pesini
1: kisa swinene alright i khumenongo timinista kona ku bulawa leya khumen'we ni kona ku tala mbileni mikiseri wa mina hi lo mpfapfa kwala ka switulo leswaku rhandzelekela hi va koho kwala hi leti mhaka ta ko a bulini hi toku n'wina mi hi vonisa ku yini ku na timhaka lava nga ku.

0: playing still.
1: Bona, mara ito engako anga baba swa yino. Isangoka sne. So issue yaba na ingoba yo. Mara territory ayena yile kungenwe ni misa. And I say ile ku sibone ni misa lo wano ku. Xizale xile ku hlaselina mutini wa mi.
0: Ya wa ku ala ku vuya na yena.
1: Exactly. Ina vanhu va xinuna phela xile xinga xilave ku ku bona munhu ka territory ya mina.
0: Mm. Ani vhere vo social vo social.
1: Si ba ku BP suka matshanweni ya tsama kunwa.
0: Be vo socialize.
1: Ambe. No, venge socialize ndela le.
0: Mm.
1: Phela misa lo wana ile ku fitiseni ku sweswiwani se na problem ya ku makhelano wa mina. Xingene mutini wa mina xile ku hlaselena.
0: Mm.
1: Ena a xo ba matsocha ku fiwa xivhuma xifamba ni. Teka no so teka xifamba na so.
0: Na copy ya sala la.
1: Ma itisi sa mos. So i problem ya misa lo anga na yona ku no man swi leswi a ntwenga ku swi helela kwalani swi hundini no hunda se ku tswariwa na vana.
0: Mm.
1: So hina vanhu va xinuna loko swi taka mhaka ku munhu u ta lava ku nghena a ni hlasela hi ndlela leyi a swi olovi.
0: Mm.
1: And na hambi hileswaku a ni ha matwa mambonelo lama ma hlangana ma hambana.
0: Mm.
1: Van'wanyana va ri a teki xiboho xa ku meka xona leswaku wa swi tiva ku ku humeleleni mara van'wanyana va ana
0: ivan'wanaande
1: xi lexi misa lwanga
0: hi na vana kwa
1: ku ri na vana i lava ku twisisa hi ku hetiseka ku i ncini lexi a nga xi ndlaku xi va xitshuxa.
0: Mm.
1: And a hi tsundzukeni ku u te mimiti le mimbirhi ya ka vona na ka vansati a va tivi nchumu a va yiza va hoxiwa.
0: Ares moito la.
2: Okay.
0: Mm. Mile moy.
3: Hom res.
0: Eh go kwan.
3: Wa eranga DS tse kuma go nwana le ba wena.
0: Mm. Eh ba tan jela kahle.
3: Ba tan jela ka lo nwana ka emchiri le sien. Ba tan jela ka le bi. Wa me am tuwe ni tira kona. Ba no na se go ya ba no era na se ga le taka we go na ba kar boki tlo ya mtirini.
0: Ela como la rabima na jamal elo bre. Na pula ya mwana mo vhani vhona u ya ha vha khal box na.
3: Logo wa ndo na bla tsha wa na ha vhana ne.
0: Eh.
3: Khamba mi anda DNA queen.
0: Oh so ita ku yini lo kwane? E isa pota.
3: Ba tsha ba mere ngwe.
0: Ha. Si ka si fana na makhelo a mara.
3: Ba tsha tsha wa ko. Botwa la ba dzwe wa kahle ku. Loko ba akula vanhu lava a va rhandana sesi u na ku decision leyi va fanele va yi teka vona i ku nsati wa vanhu va ku byeka a na ha ku lani loko ku a wu rhandana na makhelo ya wena loko ma ha kula leswi n'wansati un'wana na un'wana ya loko hivakuvaka a va rhandana na vanhu un'wana emuteka kristu ya ku i na vana va ri khonze kumbe ri khonze tshama ti va ka khakhasa i na vana vanharhu va ri khonze mara wena i hlamulalela wa wena engo vana va wena va fana na makhelo i ya teka vana va ri vansati va ri khonze vana vana vanharhu ya lava ta va wena ku hi solve problem. Pela na yona loko mo fama mo kumbe na dile e ifa ko e bana ba wena.
0: Mm.
3: Loya e mo vhulumba ta go loya. Loka ya go go suwele go wena man. Pela mo re bitu mo.
0: Mm.
3: Na sa ke ya tsamsa wena sa tsa pela ba sa tsa tsa ba go bona. Mo ka ba ga re tswe di check e na go ara ba na go rana. La ba tswa go ba ba nola e di check ba filwa ba nuna.
0: Mm.
3: La ba tswa go lo ka tsa ba re go tse check. Ba ba nna go kwana se swa ba fili swis. A tsara na chekeli ya wa swivona ku loka ku ba ba home rec e ba tototo tsa njhari ku ku fambini ku ri ku ha ku hundela no na yena la u koma ku o tsela se sa vona ku makwalela mali
0: naswona ha swi lo vona ngopfu ha ni zi sande ku ti khoma
3: ha ni leswi va vula ku xa va vula ku ri na wa swi tiva ya lo buti ku loko a ha kula vanhu lavambirhi a va rhandana na se loko va ha ha va vheta va tala loko swi rhakwele ndhaku leyi loko ku kumeka vana va ku swi ri vana lava ka makuhari
0: ekhaleni yo namba ya ku swi kumela
3: yi ku munhu la hina a ni vana lava loko a ka ha loko a ka ha rhandzana a va tumbeti vanhu lava ne
0: ya
3: i rhandza na ombres a rhandzana na rivisi a rhandza na makuhari se ha ri va swi tiva ku munhu loyiwani a va tshamisa sweswi na makuhari va kha va dya swin'wana va gwinya va ri swikolweni mara va hlamala ku swifa i te ku heriwa ka hina lowa makhelani wa yena yaluya se swivula ku n'wana wa n'wana wun'wana a nga ta tswala wena i ta fana na a tlhelo a ri hambi ko ta wun'wana leswi a ri miyimani mhani luya loko a tswala wun'wana swi ri n'wana wa ka makuhari ku iza a rhandza na makuhari maswivona ene yele michini phela leswi ya michini wa humelela nkarhi wun'wana nkarhi wun'wana nga humeleli loko yo fika hi ku vana ya va wena ku ri ku lumbete makuhari ku ndleka yini ene luya a nge swi lavi ku famba na makuhari hi ku munhu loyi i tshamaka na yena a ndzeni rhandzana na yena
2: Mm.
1: Mr. Makua, nobody makai ngwanyani. Shikia shina movan. Zena ususwa kwa ndaoni ngwanu ya kalima. Lokurumuna, angala shikia. So, swivula yini leswi na. Swivula ntsena ku, leswi swi va ku swiri kona i decision leyi a va ku a yi teke. So, yena n'wini. Se mova a wu teki decision, wo tekeriwa decision. So lanwani chavuseki vana challenge ya ku inchi lexi va fanele ku xindla after the decision leyi nga tekiwa hi nsati wa vona. So va twisisa ku decision leyi ni hanyini. So mara va na nkingha ku hi ni ndla yini a henhla ka decision ya n'wansati lowu.
2: Mara hi nge va yisa n'wana va endla DNA a xihundleni. Swi ya kumeka. Mina lexi ni vonaka ku ni nga va tsundzuxa swona a va n'wi vitanisa loko na cancer ntero ini niki mara n'wana hi loyi wa wena a va n'wi maintenance I can't. Mama so twisisa makai kulukumba la iku ila tativa ntiso a tivi ntiso nwana iwa yena kumba a iwa yena loko swi tivile ka iwa yena anga zondi nwana anga ti bebulu mutswara swivula ka tshama hansi na nsati wa yena a vitala va makhelwane hi ku leswi yin'we a ni lavi hi dlayana mara nwana hi loyi wana hlayisa nwana wa wena.
1: No, I think swi na nkoka leswi naswona mi taka naswona xi lexi nga pfunaka i DNA ya le xihundleni hi mhaka ku loko o confronta n'wansati a ku endla DNA shield n'wana va ku i n'wana wa yena n'wansati loyi a ta n'wi pfukela matimba ngopfu. So DNA loko ku ve ni yi fanele yi endliwa exihundleni leswaku na yena loko ku ve ni n'wana va fika u kuma ku va yena a va ri ka safe side ku nga humeli nchumu a handle. Se loko ku kumeka ku n'wana hi wa yena misa luya a confront n'wansati wa yena n'wana loyi va ri hava mina vana lavambirhi nibyeli ku i vana va ma kumbe i longalonga swihi swa wena u huma yi famba wa ni byela hi solve problem kumbe wa famba phela ku na ku hambana ka ku caca munhu na ku mi tshama ahansi mi solve problem leyi nga kona. So a ni good option after loko mi yisa loyi a endle dini I think ya leyi ta va yona solution because ku va a ve na vana na makhelwani i decision ya yena a ngu fosteriwa
2: va makhelwani va dlayisana tinyo hayi ku beburisana swihlanga
0: mara kahle sweswo ku munhu ta ze a nghena ka kamara ya wan'wanyana munhu a tlhe byi khomana vurhongo
2: muhaxi i ndlela ya khale leyi nga hava swigevenga
0: a ni lavana va ku jiki hali sweswi a va nga vula swona va ku swihlangi swi tele ivi va hela va yi tsema kwalaya
2: ku humelela yini muhaxi swin'wana hi tshame hi vulavula hi yona laha hikuva yisa a va pfumeli na ku vavasati va vhaka amakaya ka bona ba nyenya yini
1: ex ta bona
2: phela no i lande yeso e ya koka dzovoleriya ni lomu ya ri kona a ri vuyisa timbyana tinga hafambi ti hlota ni
1: ri kumela kwala ku swa
0: phela ni a ho swi lava kahle na ku vaya mukosini ani ngo hey
1: machava DJ
0: hey
2: okay
0: so kumela no so
2: okay
0: mlimo
4: hey
0: If you let me, Janina,
2: I will call you.
1: Avatar
0: Motla Sayana Ritiana, I am it.
1: Yeah,
0: Mara, as you talk, Blabla Mara, are it to a mitual, it all.
1: So my bona go ile da kwini sergeant mwana lo anga ri ki wa bona e ba ba fsambili loko ba ng bona a kae ene banga andla shinwana shinwana ku mwana lo a hume ka picture ab tom dzami banga pfuka mndu ba shi insurance ba shi buy life cover ya 10 million sha anya le embera vuthu ba shi chelela xilova ba tlema 10 million pela ba ba ka tu jira kwala ku tisa manu ku bava hlungwana
2: I'm not sure. Loko xa vela basikiri aya rwala basikiri leya ayisa ya tirhiwa no minga tirhwa kona mani wa nwana yena siku leri nga ta basikira ti dzwala ku tsakile nwana khandi ya basikiri leya i hete viki ambele alo so loko mani wa nwana angu dzwala ku nwana i chaiswe hi movha i lovile hi mhaka ya basikiri leya mla itisa ku ya vana hansa hansa swi fika lasi ku va kuna nyimpi ku kumba ngopfu ka mhlobele ya nwana ina baba nona ina xiphiqo xikarhi unwana xo chava ku teka vutihlamuleri aka vana va hina a hi ti dyondziseni ku vana a hi va tlhogomeleni ntiyiso wa mhaka i ku hi nga rhwali vutihlamuleri bya hina hi nyika vanhu un'wana ma swi tiva ku n'wana na un'wana na un'wana loko u nyikiwa chance yo a endli n'wana a nge sapoti a nge humeli a rivaleni hinkwenu u nga hangalaka laha un'wana na un'wana a tsakelaka vana xihlanga
1: swizo sweswo
2: mara loko ku fika nkarhi wa ku fanele ku xaviwa swilo hi la se hi sungulaka ku la ta tumbela
1: kona hi ka vonaka
2: ene ba isa tva kaya kaya that's why ne mkarhi yo tala loko hi ri ka the crime awareness campaign muhashi hi tsundzuxa vana lava va swi tiva ku swi nandziha ngopfu ku pasa matric ya vukatini i ri na matric iti lavela ntiro itira iti kumela n'wana eka ritiro
0: problem na yona loko va va iti kumela ntiro va ri ku hala vukatini ve kuna makhalibodi le ai makhalibodi ma lomu tibuti loko pfulapfula lowu
1: no swin'wanyana ko va ku hleketelela leswi hi nga ta ka hi nga swi koti ku va hi swi tsutsuma na kwalama koho makhalibodi a va tlelanga wona hala
0: ene ni hi nge hleketeleli xilo xi nga ri ko
1: na that's why ni ku ni confirm makhali box ku ma kona hi ku na hala ma kona va tlele
0: swimpuci
1: mara a swo lava ngopfu ku va hi chavisana emihleketweni kulukumba lavawani lava nga koho a va ha ri sober minded and I don't think na loko va vona nsato wa vona va va na kurhula cause va twisisa ku va xavisiwini hi n'wansato wa vona hi mhaka ku i pfumelele n'wanuna wun'wanyana a nghena ka territory ya vona ku nga ri hi mhaka ku u hlaya va hlaya leswiya swa khale mara leswi nga ku humeleleni sweswi hi mhaka ku leswiya swa khale sweswa va nga swi vula kokwana lemasungulweni hi swona i nge swi sivile a ku na n'wansati kumbe n'wanuna loyi a nga koho sweswi mi kumaka a ku na munhu loyi a nga tshama twanana na yena hi ndlelo yaleyo mara nkingha leyi nga kona sweswi i ku misa yena ya luya wa ha ri na matimba yo ta andzeni ka territory ya ka ngovini a ta ta hlasela a siya swihlanganyana swa ka hlungwana swi rhongo cause now i ku va hi ngeteleriwa sejeni timhaka ta madzolonga ya le mindyangwini and I don't think ku ta va na peace emutini lowuwani until nkulukumba lowuwani hi nge n'wi byeli ku aka counseling cause lexi a lava ku xi tiva i n'wana ku xana vana lavawani i va mina kumbe i va ka hlungwani na after leswi a nga swi twa swi vulavuriwa ya hanu wa vana
2: vaana wona
0: hlungu ya vukosi
2: va tshika misava hi malwandla
0: va khoma swo ka swi nga ri swa vona vo hi twala
4: ahe va haxi na vayeni mina vonelo ra mina hi leriwa mina ni wa ka ngoveni a ni ku boti n'wana mhani a va rhabi miehleketo yaleyo enhlokweni n'wana yaloye i fana na mina hahani wa yena a va susi miehleketo yaleyo va nga zi va teka n'wana va n'wi yisale loko va zi va teka n'wana va n'wi yisa a teka ngati n'wana yaloye a nge he kuli kahle a nge vi kahle evuton'wini bya yena i ya vuya na certificate lexi vulaka ku a hi n'wana wa vona kumbe i n'wana wa vona se mina ni ta ku n'wana mhani loko mi karhi mi swi twa n'wana yaloye i fana na mina hahani wa yena we le giyani inkomu vamhana goveka kwala ti a
0: vamhana goveka va ri i fana na voho ku ve hi ku hala swi ri swa yira ka hlungwana
2: kasi njhe ka misava hi malwandla
0: veri va kango veri fana na vo ene hi vona hahani va nge ti vana va ka hlungwana a va yiviwi
2: ma swi twa n'we va ka hlungwana
0: a mi swi vulela vo hi twa lava
5: ahe boti murekise ahe mi va munhu yaloye hemba n'wansati yaloye e benu na xikoro e n'wikori ni i bolo loko a chava no vuya kaya na n'wana luya ku na problem yikulu a hi loko va va teka tingati loko va ya va ya teka tingati va ta swi vona valungu ku i ntiyiso i n'wana wa n'wana wa yena luya i n'wana wa manimani ya laha a fanaka na yena i n'wana wa yena vitsotswa byona vana va hina va phungela vana va hina a va kahle va ndlela sweswo loko a vulavulangulo wa n'wanuna va ku veve a va kahle vavanuna vavanuna va vulavula ngopfu vanhunyana va nga kona sweswi swiphukuphuku ngopfu swi vuriwa vuphukuphuku loko byi n'wana a fana na va wun'wanyana i n'wana wa yena a futhi n'wana wa yena nga za tipanisa nhloko ene boti loyi a nga ti heti moya amukeli ku n'wana n'wana wa manimani ya laha a fanaka na yena i n'wana wa yena mani ma huri kwala ka mapopi kwa ku va dino na ku tlula danko
0: mani ma huri kahle kahle va ka mhani na voho kahle kahle ni nge swi tivi ku va ku humelelini vana ti switorotoro swa vona.
1: No, se jeni va tele hleketa ngopfu mhani luyani makhelwani.
2: A za fana na vona.
0: Mara va vulini mite mhani mhani mhani Joyce wa swikwini. Va ku vana va tele ndhawu leyi vo ti tivela na hina vavasati.
2: That's why ni ku mara kun'wana ne a hi veni na ntiyiso phela laha hi ngo hi vona sweswi hi khi hi hleketelela n'wanuna miri yini hi n'wana loko a ta kula ta tiva ku yena i wala i tivaku wa ka rikhoso mara
1: hi leswi ni nga ta kukombisa phela leswi ni nga ta ku swi kombisa ku misa loyiwani a nga teka xiboho xa ku miyela and then a miyela a hlayisa n'wana ku ri a nga hlin'wana xa ku damu xa ku humelela n'wana wa mina
0: kumbe ku yele ku hungaseni va ku mfu phela huya wa kona
2: la ye n'wana phela hi Bootmrex loko hi famba hi ya kwahala ka va gym na le ka mapula vana lava ndlaku tinyimpi exikolweni loko va ku 15-16 va va va kotele va ba wa vona that's why hi tsundzuxa vatswari kokwani ngoveni ku loko n'wana mi n'wi vona sungula ku pfuleka matihlo byeli ku n'wana ngo laniwani ne ni lo titelavo hi mhaka ya ku a ni lava ku wena yi nga xaniseki a hi le ka n'wina la na n'wina hi le ka rikhoso mara va fike va ku se ni bihini a va ha swi koti ku sweka a ni nga ta tshama hikuva va sungula ku ni kholela hambiloko mi nga n'wi byeli hi n'wexe mi kuma va hahani i ta swi lavela ndhawu a kota ku va a swi twisisa ku na loko a famba ku ni ya ka bava a swi twisisi ku bava lowo yena hi yena a nga n'wi kholela ku za ku famba mhani wa yena mara vana lava hikuva talele hi ti enga na kokwani ngoveni na swiwa loko mo fika mi va vutisa lava nga xitokisini wena ku endle kuyini ni yo bayiziseka un'wana i ba a bana stepfather xa yena i one yini munhu wa xikwembu ku i teke mhana wena ndzhaka loko va ta va tshiku hi mani hi ba wa wena va ku va ringeta ku va va va hlayisa na wena munhu a fanele a va tshamiseka that's why loko hi va byela vana va hina hi ku value ya n'wansati i yitsongo n'wansati a hi vulavule ntiyiso hina vavanuna loko ma n'wana a ri kule mrex i hambane ngopfu na loko a ri laha loko mi nga si fika a Moriya i hambane ngopfu na loko se mi fike Moriya swiso loko ri ka mifowuna ka 10 hi siku hi vona va zaku va ku xi namuntlha mo tsandzeka nombaza hi leswo swo cawuke se i tini leswi a swi imagina i swi vonini nkarhi wun'wana a fika kumaka swa hela na leswi yena a lavaku swona na ku fanele ku sala vona va sala va karhi va ndla yini va cacela hi le ndzhaku mi nga ka mi nga swi tivi xivangelo xo wise quizer va teka xiboho xo va kuma n'wana na nhlongwana va karhi va tshama akusuhani ko va ku kun'wana a hi byeriwangi nchumu hi history ya boti okay va kumisana vuyimani va vuya va ta tshama laha kaya mara ntiyiso wa mhaka i ku vana va hina va fanele va hlayisiwa ku nghena mutini wa makhelwani hi dlaya vuxaka byo tala ngopfu vana va ha hlamulani vana va fanele va ya huwa kwini hi mhaka ku va fanele va tlanga va ri na va makhelwani naswa hi ku makhelwani a nghena dlaya nyoka a nga nghena bibula xihlangu ka
0: makhelwani ya helele xithopini ala tihuyini
2: loko a dlaya nyoka huma famba na ku layiti ra makhelwani loko n'wanuna a nga ri kona ri layiti kwini a swi lavi yena
0: and i fanele a cukumeta nhonga leyi a nga yi kuma laha kwalaha mutini a huma ri yexe i va ku hi swin'we ni ri kwalaha ka makoxa etintswali mhani a khomana swithole lavawani va ku hi swin'we ni ri kwala elanglahte capasi a kaya ku ri laha ka jim kalalume Nicholas Masingi va ku hi voho ivike lavawani amos cawuka ra vona va ku bavhu ro hlambela ku twa ku antswa mhaxi ni ri kwala ka jim kalalume kesi swinene cawuke la kaya ka jim kalalume laniwani lava va nga kohala ka ntho lexa xa Facebook
2: mina vanhu vo faya miti ni tiva vakhazi va makhelwani
1: ku va na makhelwani wa so ni twa ingaku swa chavisa
0: si miri vakhazi va faya ngopfu miti
2: vakhazi futhi va nikiwa hi vakokwana
0: va faya ngopfu miti ya
2: wena leyo matekana n'wina vambe tikiti vula ntlangwini nga ku to bula swo n'wana ni va byeriwa sweswo
0: swivoa
2: ku sayiza khazi laya
0: makhazi na yo yi tightini phela
2: un'wana vatswari va voxavisa va kha va nga swi voni phela wa teka luya i hlantswani luya heyi masiku lama wani heyi
0: loko wo vula
2: sweswo ya nghena ka ti-inbox vanhu va lava mi kuma va ri na 3 months va kha va sayizara va nga kumi opportunity
0: ni meka xoko ange humi laha ntlangwini va ku hi swin'we ni ri kwala ka xikukwana i ri Jombo Oscar evukela vanhu va ku swin'we ni ri kwala ka Nkuri Zamani Tshikani Floma lavawani va ku hi swin'we ni ri kwala ka Jim Galalume diwa ka vona ses divine lavani kisini ivi lavawani va ku hi swin'we ni ri kwala eka Mufani Jiribon kheso swinene hi Mlamo i Thomas Mdun'wazi xivambu right kheso swinene va ku hi swin'we mrex the jeni ri kwala gian section fn geta baloi vago swingeni ri kwala hamucha mdk steering cha hamucha.

0: vatsonganeri lava ni va ka xivungeneri kwala Zimawulo Pile va ku Bishop Rini na Siphini Kesini ivi ke va ka xivungeneri kwala ka Maswanganye Tito Mazivini Kesini ni ri va ka xivungeneri kwala Zerani Emurezeni va ku Mpho Ramolifo Dimbanyika ni Kesini ni ri va ka xivungeneri kwala ka Maphophe Papa Buti ka Maphophe ni Kesini Papa Buti va ka xivungeneri kwala Xawela Block 23 Mendi Motlacho ni khesa swinene ni lava ni va ku asocial va ri Frank George ni khesina ni ri va ku Komoto ni 2B ka va Davy i malume Davy lava ni ri vulavani va ku eswingeneri kwala ka Muyexe Block 1 emugangeni wa Sasakutenga i xigedlani lavawani nhlamulo ivi ke lavawani va ku hi swingeneri kwala ka Muthelo Dennis Mkasi. All right, nhlayo hinkwavo mina va helelini lava va nga kola ka Facebook leyi ya xitiji ka page ra xitiji hi ndlela ya 10 minutes kongoma kahle ka urileya 12 vhele hi ndlela yeleyo a hi tini loko ri ku mina van'wanyana kumbexana mina swi nga mi lava ku swi vula mi ngo swi mi nga na va mi nghena ka tona
1: ni vone vanhu vo tala lani haxi va tikomba va ri Joni ni twi na lava kokwani ngoveni va kha va hlaya van'wana swi vula ku nongonoko lowu vanhu vo tala va wu rhandza swinene na lava va nga thembisa tindhawu hinkwato mhaka yi kulukumba i kuna loko va ri na tinhlokomhaka kumbe loko ma va byela ku va endlisa ku yini ku endlela ku ta kota ku hi ta hi karhi hi ti tiva hi kota ku va hi ti tlhuvutsa lama swi twa vusiku zinjiva yi endlile mhaka va ka hlongwana ka misava hi malwandla
0: kahlekahle ku va va kota ku twa ku hi kuma ku na leki kwalaho hi koho leki leyi nga laha ta mi kombeta yona then va ta kota ku va va hangaliseriwa yona ku va kota ku va va kha va yingisela va hi kuma kahle hambi va va va ri Burundi kumbe va nga va ri America va ta hi kuma so hi yo mhaka ya koho mi ngo va mi karhi mi valelalela hi twa ku mi valela njhani na ku teka xintshuxo kumbexana ku vula marito man'wana ma ku hetisela henhle ka nhloko mhaka leyi va ka karhi bula yo ka siku ra namuntlha kumbexana before mi nghena ka swo mhoni ku na lava nga rhumela la va nga rhumela swin'wanyana laniwani vo rhumela leti va ku ripelini mingisera hi ri laka Jim Galalume i man rose n'wa vhumana ora ni khesa swinene la kaya la ka Jim Galalume lavawani va ri ripelini wahaxi swin'we ni ri laka Jim Galalume amukelani a muzuzu cawuke orit ni khesa swinene okay
2: no ha khensa DJ Mrex Sejen ku na swihi swimbirhi leswi ndzi twaku ingaku loko swi nyika miyingiseri swi nga pfuna ti-option i timbirhi leti loko o tiveka atafuleni a langhi yena a tlhaa tiva ku ti na switandzhaku so i vutomi hi byoxe a ku na lexi nga na advantage xi tshamisa sweswo xin'we xi va na disadvantage ku ri kumba loyiwani yime ku lungha vutomi byi le ku n'wi favheni swilo swa n'wi favha hi ku na mahungu i yo matwa a ngo malava loko ku ve ni a swi tshika swilo leswi i fanele a va ready ku swa ndleka na mundzuku hlongwana a ta tela vana va yena so it's something lexi xi tshikaku namuntlha i xi luza mundzuku ya vu 2 option ya ku a endla DNA ya le xihundleni a ri ready ku ti-result leti a nga ta tikuma i ta swi kota ku tikhoma na tona number 1 swi vula ku loko to fika ti ku vana a hi va yena i fane a va na ndlela ya ku vulavurisana na n'wansati wa yena a za a swi kuma ku i mani n'winyi wa vana kumbe papa vana cause there's a huge possibility ya ku i ta fika i holovisa n'wansati luya i ku a hi n'wana i vana va ka hlongwani i va ka hlongwani ni nga ha kumana hlongwani ku ndliwa DNA na hlongwani vana a hi va ka hlongwani and already wena i vurini ku vana i va ka hlongwani so swi vula ku fanele ku va na ndlela leyi a hi tirhisaka ku kuma ku vana hi va mani ku ri ku na vuxaka bya yena na hlongwana hambiloko ku ve ni ri swa hi ri le ku faneni a swi tsundzuku swa ndleka vana va fika va ku a hi vona a hi yena papa vana mara va nga ri va ka hlongwana xo hetelela hi hetele lowu i ku va a va ready ku na loko o fika a kuma ku vana a hi va yena for now nto yi nga ku swi be kahle hi mhaka ku mhaka leyi a nge siza a yi fohlisa a tikhomisi sweswi yi nga xiswona sweswi a ngo yo confronta nsati

0: siki kwala makhelwana nga ngi confront vanghalanghala lava nga ku vulavuleni na vona a be careful because a nga tikuma mhaka leyi humini yi jika hi le ndhaku yi tlhela yi vuya ka hlungwana and loko se ya ya fika lani yi ta va dlayela relationship before day ni yi endliwa ivi loko se yindliwa ku ha yena a swa ha olovi na ku se ku ya lunghisiwa so misa loyi a ve ready for swilo leswi hinkwaswo a ti khomi under DNA ya xihundla leswi nga ta swi vula a swi tivi na yena a nga swi tiva ku papa n'wana i mani na loko se ni yi humini yi kha yi ku a hi yena papa n'wana again i fanele a tlhaa kota ku tikhoma until n'wansati wa yena a hlamuseta hi ku hetiseka ku papa vana i mani
1: no swa twala muhaxi mina no la ta gimeta hi ku la ta tlhaya yi rhamba a ni ti ku sesi ntwanana nyoni ngoveni vhiki leri taku na puxiya xikombiso hlungwana hi tshama swi nga khakhala e a xi humangi namuntlha kumbe mhaka a hi ku vulavula hi hlungwana
2: kumbe
1: hlungwana wa ka vona a ni swi
2: tivaaswandleka phela ku ri i buti
1: ya lava mafax mara mhaka yi kulukumba timhaka ta ku loko yi karhi yi gimeta leswi va nga swi kombisa epro laya hi swona swa nkoka swinene andzhaku ka sweswo a ku ndliwi tindlela timbirhi ta ku loko se a ta va tive ntiyiso a vitani ndyangu ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa makoti a chuza ku i lava kwihi ka makhelwani kumbe i lava ku tshama laya na na vana swi yile ka yena n'wana na ku i teka yini ku dyoha hi munhu ha rivala miri yile swantshwa vona va dyoloriwa va swi tivi miri yiri hihi na vo tala hi nga swi tiviku
2: vo hlayisa munhu dze dyi kula dyi humana malevhi yo basa tlhe dyi tirha dyiya mi tlhe mi dyi lovolela kuve dyaha
1: ma swi twisisa va na lake lava va ndliwaku nsele kokwana ngoveni va tlhela va swi tiva mara ku na lava mi kumaku ho pfuki ti fambela an example u ti jikajikela hi swikulu na ku ku endleka yini mhaka yi kulukumba i timhaka ta ku a ringete ku va a tshama hansi ene na ku tlhela hi kombela swinene aka vatswari vana va hina lava nga ku hlupheni eswikolweni mo landzelerisa i tshama na kokwana kumbe i tshama na stepfather swa kona i ntiyiso hi swi tiva ngopfu ku mutswari n'wansati a nga decide loko ni ya ni fika ni ku na n'wi rhandza i tisa mbilu i hleketa ku ta kuma rirhandzu ku mina ni ta akumoxeni i va karhi a nga swi tivi loko se ni vona ku na n'wana ni sungula ku n'wi komba ti-through colors and a nge tshami ka relationship yaleyo ku ta tshama yi karhi yi n'wi vavisa ku kondza a ya fa i boheka ku va a muvha a ya kun'wana ande loko munhu a tshika munhu a ku munhu i bihini loko a n'wi vona a ri na makovo mina a ni vona a ri na makovo makovo lamaya kumbexana ni nga fika ni faka va ri Brazilian hair ivi hi makumu
2: ni faka na
1: foundationhambana na lweyi hama swi vona so mara i ku la ku ta kombela swinene ku a hi hlayiseni vana va hina hi ti hlayisa nongonoko lowu i wa nkoka swinene swi vula ku ta hlangana futhi hi ra vunharhu leri taka a va mi rhumele
2: ti hlokomhaka ka nomboro leyi ya duma 0655786708 hambi munhu a bihe ka njhani a fana na muhlovo wa ku wu fana wa mina ivi ri wa susiwa masiku lawa va hlantswa hi swi koxi swibi swa ku a swi ta seka fana na lavaya
1: kumbe mi manika na ya PRO
2: va nga va niketa
0: ya no a swi na problem I think na mavhiki mambirhi lama nga hundza a hi ringete ku yi niketa ku ri va nga chavi ku tisa topic whether ti yo tsariwa kumbe e voice note hi ta tihlayela
1: hambi
0: vito va nga vuli swi na nkoka ivile ku mhaka ku a ni yimi kuma ku van'wani va ti tiva timhaka leti se ti vheta ti kota ku huma a tivi xihundla hambi mi nga yi byeli vito sweswi a hi ndlisaku xona halaya ka group ya Men's for Change a ti tisi xiswona va hi niketa twana ka nambara ya mina ya 0765003423 0765003423 nongonoko lowuwani wa ku va hi lwisana swinene na timhaka ta madzolonga ya le mindyangwini na rimbewu ku na swi swa ku tala swinene leswi nga ku humeleleni ivile ta nyanya domestic violence sejeni vanhu lava va nga ku tirheni a ka ti-village ta vona tanihi mapatrola ya CPF i mintlhontlho leyi mi kumaka loko hi ya timithinini yi tshama yi kha yi humelela ku ri a ku lwa mhani swimanimani na ba swimanimani boyfriend na girlfriend a va ri ku holoveni it's a fact ya ku ka holoviwa mara a hi swi papalateni leyiwani yi le nyangwini swinene ya ku yi nghena aka gender based mhaka ya vona cause leswi a nga ta swi kuma misa loyi a hi swi tivi ku ya cukumeta yini so a hi lweneni hi matimba ku sirhelela swa muxaka loyi ku teka ti-decisions ta kahle inkomu
1: swin'wana hi ku hetelela muhaxi a hi tiveni ku rivilo leri hi sungulaka hi rona loko ha ku hlangana hi nge pfuki hi hete hi rona
0: ya
1: hi nge pfuki loko hi khi ya hi ya na malemba ni se hi tivela na
0: leswi
1: swin'wana ho fika hi langutana hi hundzuka boti na sesi mbedweni na fiki ra hera na mavhiki mambeyi mara loko ha ha ku hlangana a ku chovhiwa basikiri hi ri a yi ta za yi huma na nketana mara swo hi tolovelanini
2: munangalelo wuno tlela kwele dining room min sandi ri nexi
1: kahle njhe
0: swi nga vi isu
1: hi ta hlangana vhiki leri taka hi ra vunharhu
2: ra vunharhu na mina fambini nge salu no shilo ni to chavo
0: no you can see this nine DJ Mrex a hlangane na vhangisa ri va GCR FM 106.0 the voice of the nation aka nongona kwa hena wa tambili ya mingiseri aba hi romela topic hi ta kota ku va hi ti hlela ka hari na nkari hi ti romela va station ti kota ku tata tlangiwa aka vhangiseri ra peri
2: makhelwane ra stemba veri xifana ngopfu na na makhelwane hlangile xiwani so va ze va boxa va pufula ku swantswa ni bulavula lanu wako xi ta kota ku wisa ku ya yima hi la daratini xi teka tidanuni
0: ene vo tala phela va twa hi vanhu wena papa wena i ximalimalimaliman
2: ri ra stemba makhelwane